0: sa Sandon Plus Gold.
1: Sandon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Sandon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Sandon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Sandon Plus Coffee Mix.
4: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe.

0: ang sikreto ng mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asin, ug kasukan ako, og gapaltitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung akong isulayan sa pag-inom, kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandimit man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako magalibana o napadong, mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko nga babaan bayaran.
8: Hi sir, mga bang ka?
9: Yaks, kaluod.
8: Manong luod man sir?
9: Di ko ni mo eh, pareha mo gagnaon sa kong asawa.
7: Ayak!
10: Exciting!
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement from it.
15: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Mga katropa, exciting dito!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8.14 na mga katropa. Kinig ba ang time check? Ito at kinig ka na ito sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kaping ha, doon ay glutathione, doon na po ni collagen. Gusto kang muputi, gusto kang muhamis ang imong panit, samtang nagkapi-kapi lang ka, unya affordable kayo, Santhone Gold Coffee Mix. Luwas kayong imnon, gumikan kay Stevia, ang gigamit nga matang usab sa pampatamis. Mag Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ilas sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katawhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang YG Pinig, YG Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud. Atong tutukan kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
10: Kinsa may angay manubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Peruano sa Bullseye!
12: Bullseye!

0: Nos libertas data popule. Nes esse, nun esse. Mamahimong way pulsang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni iniway pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot niningot ato kapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na, Cebu! Bullseye! Welcome sa itong pag-ubanuban, nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw, kita karon nga Miyerkules. Beach sa 12 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Bullseye! Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Agonize katropa ka John Layman Chavez by King.
1: Libertas expresiones non solom ios lukindi est sin itsam ios odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makaistorya kundi dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa, mayong buntag ka rin yung taran, yung katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Katropang John Lay Piking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Good morning, magarakape! Ay, naku, marag simpiat ko kamay na. Premium D3 ako. Ay, alin mo magnahan mag isog-isog rin.
3: Ano yung masin ko?
0: Nagkaripindi kay...
3: Santon Plus man to.
0: Ako, katropang Philip, basta magkapamahaw kong daan, arigyo ko sa Premium D3. Iwa ko'y pamahaw, arigyo ko sa kape, nga wala isagol nga kafe. Kaya man maghilap ang akong tiyan. Iwa ko'y pamahaw, katropang Philip.
3: Piran man ka?
0: Ano, uli, ano, ay. Nauli, ano, dili na ko'y piran. Nagi puntos kong ginabuhi no nga ultimo pagpanot brush lagi matem digwa ko
3: digwa ka
0: amo to nakasuway ka na
3: wala ko di
0: mag ikaw rap kasuway ka na or sa mali di kay kamo digwa or di kay kahinot brush
3: ay hinot brush pero di
0: ako akaris rap rap pero bata pa man eh ani idara 20 sos Ginoo ko. Wa pa ko kasuway pamaola ng idara.
3: Salamat Lord.
0: Sa taon sa kunilapas. Bata pa man kita pero katropa ka Philip, di sa taingon nga bag-orang nilapas.
3: Dili, dili.
0: Yo, dili. At least,
3: ang sa bingo, layo.
0: Sa bingo, layo pa. Napatas ni Tran.
3: B-I-N-T-A-N.
0: B... O sa... Awala na
3: mo. Bingo, 1 to 50.
0: Ay, N.
3: Ang B, babi.
0: Ako na ako, N. Ikaw na naka Z.
3: Oy, ay, pakoy.
0: Di sa tamay tabong ay, oy. Na ako, litrang N. Ikaw, murag, tanong.

0: One dito, ang habagat yan.
1: Sige lang. Basa sa tag-greetings. So, nyan na mag-isigot ang mga problema sa nasod kay... Greetings. May nana ba yung nag-views Facebook Live? Ito na ako na tumi. Wapat naman putol, no?
0: Wapat rap. Very good.
1: Last week, mura gamay rin tag-putol, no?
0: Karan, wapag kita maputol.
1: Mura karong si manahamurag main talimadon, ha? Good morning, day. Mata na magasalingan ako, des ka lang gaman. Oy, good morning! Iule lang among iro.
0: Saka nawag ka iro?
1: Huwag tang among tong sitso na mo, ay.
0: Nawag ka, tanawag CCTV o sa mga sa nakagawa.
1: Last nakitaan ako nakagawas. Agibuhian rin sa iro. Nakagawas ka rin Philip, alas G's kapins buntag. Di amo ko, kita man, abot yus karsada niya. Wama mo ulit itong iro. Naarbaro ko, yorbaro. Kita ka itong na-viral sa social media, katropa ka Philip nga. Igod ta, taray, among CCTV, akong gitan na ang among iro, dias gawas o. Oh. Alas okay. G's panchayas ta, among iro na.
0: Dias gawas o. Wa makit, ani.
1: Tara, nilakaw ang among iro, ay. Asa?
0: Labas kita, tunahan.
1: Wala ni, dapli naman ni Karsada. Iuli na to, digito mo uli among iro. Makita ganyan ako CCTV. Lapangon yun mo.
2: Ipatagaan.
1: Akong ipatagaan. Murkaron, magpatagaan ko sa... Ay, iuli na to, iuli.
0: Matagaan ang ganyan mo na.
1: Rodney Balvin. Ay, naso. But anyways, good morning, Mary Jane Ponce Tagra Ednilao. Si LV na mga itagas, good morning. Watching from 5th Street, Dias Tierra Dulce in Ayawan, Cebu City.
0: Hoy, good morning, Tagra in Ayawan. Anya Gaspar Alperez, good morning. Monica Kayan Gumapa, good morning. Ibuta Gandok ang Arlene Plus Sibi. Si Kandoman man, Dawi City.
1: Abay na ko, Japit Kandol, namin na ako doon. Sa mani, yawan sa tayo.
0: Bernard Fernandez, good morning. Dina sa Iscario Street, mga katropa. Asama din sa Barangay Campo Town ni katropang Bernard. Good morning sa itong mga katropa niya sa Campo Town. Sa Bagdos, tapos si Ma'am Lorna Margarita. Good morning. Katropang Diggs Kapinpin, diyan na. Nakatanaw na mga katropa. Jesus Caniete, si Lizelle, good morning. Diyas Basak, Lapu-Lapu City. Good morning, Anya Napod, mga katropa, si Enrique Patok Concepcion. Yan namita, namino siya samtang namanday. Good morning da, ayo-ayo da, duk-duk smartilyo katropa. Si Enrique, kay basig madukdukan ang ato ang tudlo.
1: Si, nakagawas kunos gate gapon, ingos digs kapinpin, maulagit.
0: Kasecure na na inyong gate.
1: Dili man to akong iro. Jairo man to. Dito silang gin. Pero mat, soroy magkito sa amo usahay. Kanang kanang layon seri to si Ila ba?
0: Kanang doge muli, Jairo.
1: Happy to doge muli, happy to mga dina muli. Mamot-bot sa takay. Lugay ko nun. Sa'yo matanag sugod. Parang 13 nag...
0: time check na ka.
1: Important time sa ganing time check. Tante mo sa ganang time check ay naada mga painumdum bitaw sa atong panglawas. Kay taliwa sa pagpagsuway sa kinabuhi, di gina to kalimtan ka drobaga Philip. Ang pag-amping sa ato ang lawas. Kay lawas mo ipuhunan na to.
0: Ha? Dili lang. Inanglas inyong lawas ay ginaidaw. Kay mo na itong puhunan.
1: Ay, saan naman, oy. Diba, ang ato ka drobaga Philip, sus, bisag saon na ni Mugtigom diha. Ikaw rap, sige kag tigom, portitihika ni mo. Paliar gin ng imong lawas, gatigom ra ka paras doktor. Oh, na diyan, ayaw ba nga, hindi lang sa kuminom ani kay, hindi lang sa kumag-vitamins kay, kuhan ka ng, murag, sayang man sa kung sinsiyo. Sayang. Pero, imagine na lang ha, for example, like, sampulan di ka, santon vitamin C, pila ra na, 6 to 7 pesos.
0: City.
1: Sa kadlaw, usari imong imnon, na nasidik pa. Sa usa ka semana, pitok adlaw. 21. Ang imong
0: city man.
1: Tag city, pito.
0: Pito.
1: City times... Oo, for pito. I-times na ni Moog, upat ka tro pag... kisa mo na nanukduk niya. 140. Kada buwan.
0: Pero duhaon ni mo, kay mas nindot mangin ang duble ang...
1: pero dili man necessary. Pero okay raman sad. Pero O at least na lang kayo. Listen magig usam, duha na ba yun on?

0: Butang na to.
1: Pili ko less than yun. Okay,
0: oh, 140 sa usa ka buwan. Sa 12 ka buwan sa usa ka tuig ka tropa ka Philip. Pila ra man na in town? 1,800 pesos. Oh, 1,800? Kuwang ra na sa Igham's doktor. O na nga, kamo di harong na mino.
1: Ika pa lang sa doktor, 500 na.
0: Mone, di, mose ni, typical man ni nga kinaiyas Pilipino. Kadiha na ta mag-amping og na natay sakit. Mao man ni katropa ka Philip. Mora sa atong ginikanan, bata pa ta, diha rata pa imnog soft drinks o gilantan. May muta ka, gilantan ta, matay. Pakanoon man ta og Skyflex. No. Pero ka nang waka hilanat, mga ikagay kong snack di aman. Saka, sa isang snack di, wate kwarta. Amo to, kasuway, baka, harap-rap, di naman eh, kaya makabago naman ni ihang naabtan. Sos kami in town, paita bito sa una. Ikaw?
1: Nakidugay na sa atin yung panahon ay.
0: Sa akong panahon, soft drinks is a luxury. Parang ka pag-istorya. Karoon, mga bata, anytime gusto, pwede man. Pero niyad tong bata, ta ako sa ay. Kadibitang mahilantan ko, mura kong malipay rap.
1: Di ay.
0: Kay, balitan mo kong mama, o di ko malimot, nakahilanat. Ya, magtagantagan, kadi magkitay pa sikap. O di, magkaginawa pa, abe. Sa taas kayo mahilanat, sa ginawa pa, okay pa na.
1: Okay pa.
0: So, mahilantan, ta? Matay, why chikap-chikap, magtagantagan man na. Waba ka rin, mapas mo, bata, kay, daldol mo kasi posibilidad nyo watay kaon. Oh, ano? Ako yung kasi mga magbuhaton, lagaon na yung royal. Royal, dukot, mga manay style. Ambot, ikaw.
1: Himas mo na, himas.
0: Ikaw, rich kid mga kagod. I don't know, nakasuway ba kayo ni? Pero, diba, kasuway ba ka ka ng himasmuhan ka na? Unya na, magyun ay sobrang royal. Unya, gilantan tali, gitas guon. Mag-ampo ako sa una kanusa, magilantan unya. Mayang ko ilang tilanat.
2: Wa may
1: termometer.
0: Kanya to na, on naman ang mamam. Ana ang liog. Ere ang liog.
1: Init ka lang.
0: Oh, sos. Oh, anay, ang sa una, ang ganahan ako, King Flex, kay apat dapat mo na. Ang King Flex, tunor ba? Rap, tunor ba, King Flex, no?
1: Talad.
0: King Flex, apat dapat mo na. Daghang kayo, maor maglamiha. Ato, abit sa una, wa matagawin ho na, kasi lami ining biskwita. Ang ato, anay, biskwit. Paita, abit sa, ang sarap ng feeling mo, basta ribisko ka.
1: Ay, mabindayap, good morning.
0: Paita, abit sa.
1: Ngayon, katrabang dyan, Lee. Sige, mag-uwan, yung init. Ang uban, daghan kayo nga, kanang pislango, adunay uban nga kanang
0: pislango. Ubo, sipon, hilanat.
1: Pero karon, wala. Santon Gold, yung...
0: Ikaw, Santon Gold, ay yung kopiyan sa kay. Ihunaan na sa itara, maya na sige mag-amping lawas. Kanang, tinod eh.
1: Kutong na siya gali ng ato ang live, baon na hinungdan.
0: Diba?
1: Hindi ka makabasol ni Mita.
0: Diba? Tinod eh nga.
1: Lumikan na si mong bako.
0: Diba? Sa pragka-prangka pa kayo, stili man eh. Kuan ka nang panghimaraot ka. Kay, di mo sa nilibak kay nagtatubang ta. Pero naala ko yung pangunta na na-curious ko man. Mabasa ko man is Facebook.
1: Sige.
0: Ikaw mag-uwang mangyika na kaupok to eh.
1: Pila?
0: Napo.
1: Nalasad.
0: Di ba? Napangunta na na ko ba? Tinood ni nga, kamo ko na ikanang edad ninyo nga, inig, kanang bisag matog, grabe ta orap, inig manta pa maulan.
1: No.
0: Mga 40 hon. Ano?
1: Isipin pa ko.
0: Ay, mag-uwang rin kagamay na ko.
1: Huwag ka, Anarow!
0: Diba? Pero tinood eh, ikaw, sa imong experience ron, kasuway ka ka nang inigbango ni mo nga magkuto-kuto.
1: Diloy! No. Ikaw pa ko na, katapang rin. Na!
0: Lahay mo yung kuto.
1: Antuan.
0: Pero diba, naman yung sa, mga istorya nila, ambot lang ka, kaya ako, oh, ka 22 pa taon ta. So, wapakitay mga. Kay, mura maglisugod.
1: 22
0: ka ako, di yun ko.
1: Graduate sa high school.
0: Di yun ko malimot. Diba? Do kayo na kitang amigo. Di yun ko malimot ka ni Philip sa una, purtig yung humutarap. Karoon man, imaho ang mga haplas. Sa potra sa ko, kaya basing panungutol ka.
1: Ito po nang imo na ko.
0: Ingon, pamlor na Margarita. Ako hilantan ko, palitan ko Skyflex yun. Hardboiled eh. Tapos kami, mamagali ako. Kanira pala po, amang nakasuway. Ikaw hilantan eh. Dalon mo na yung hospital.
1: Chumuan na sila na.
0: Oh, siya na ka. Subaw na kasi yun.
1: No. Biarisco, good morning.
0: Lahi naman good nung mga bata. Kay, katropag ka Philip. Naigamay yung problema. Sus! ato di hospital ay. Sa una ah, bisag mulurat pa na atong mata. Sa ako ito nalun. Sa ingon na magkita, kanina mong anak na, pero gipadautan.
1: Good morning, good morning. Ito itang Sifo, good morning.
0: Ay, nako.
1: Ayan, si Al Sahim, good morning. Si Ginny Works, good morning.
0: Aminaw po doon si Erich Tapik. Ah, yes. Pagkataga-kar-kar, good morning.
1: Oy, good morning, mga kar-kar doon.
0: Sabi, bitaw nga itong experience sa una, katropag Philip. Ah, yeah. Although, kaning uban, murag di. Mani makarelate uban na itong mga viewers. Dato, mali silang gadako. Gato ning itong mga classmates sa una, ba nga, ang luyo na, agi good morning, towel. No, no. Niya matos iskulahan. Pabaw na niyog pancha.
1: Nato'y
0: classmate ingon anay, pabaw na niyog pancha.
1: Kaya si Ronnie ka rin to, diyon. Sige, pabaw na niyog katong bata ba?
0: Murag, sag ko kay bawa, magay ko kasuito, pero murag rich kid man eh si Ronnie. Kita in town, sos, ginoo ko. Kasuway pagkabaunanan ka ni Antong hinaw blaslahon.
1: Ano ni mo ang baunanan mo?
0: Ano magbaon magkadoor may eskulahan inyo?
1: Magkadoor ka. 4 kilometers amo ang guan, bakaso.
0: Dari 4 kilometers.
1: Ginula ka. Ang karing ka din eskarsada sa siyudad. Okay na. Ato kasamo. Ato magka.
0: Magato mo kasi inyo doon magka eskulahan. Ato magigos balay yun ninyo.
1: Dili to amo.
0: Ato mako.
1: Suon kang Mario to.
0: Dili ka tong pagkamatay yung papa ni mo. Mao ba?
1: Alaw, alaw, alaw. Asang inyo.
0: Aka na, listen to again. Asang inyo na. Ayon si Bonnie, gakayan gum. O, saan man ang gikalintura? Saan man ang pasabutan na?
1: Gikalintura?
0: O, saan man ang pasabutan na? Wow, magunan sa amo. Si Brother Jesse Tam, good morning.
1: Oy, good morning, brother.
0: Rich kid ni.
1: Dungan ta, pamahoron? Gahapon, na late ni siyang tawag. Tawag sa rin ko, mga lasis. Imidza!
0: Diba, diba, wak mong ko'y kwarta, eh. Mauwa mong ko na.
1: Gosok. Wala ka magkana
0: ng kwarta. Diba, si Brother GC, di man na mukhaon sa itong mga kananan.
1: Asa, ano on.
0: Gusto man na siya gircon, eh. Kaning ato nga. Atong kananan, o di panington, di man na papayroon. Morning, dapat na
1: lang. Belated happy birthday ka to sa asawa si
0: Madam. Madam, belated happy birthday. Si Jelan Digamo, namino ko na. Dito maglangay, katropag Philip. Murag lumatay. Sa oras na itong pagpamutput. Aray na mga katropa sa tuang. Naguna karon sa tuang gabagahis, gutanan. DOJ may dismiss sa kaso nga gipasaka sa NBI batok kang VP Sara nga inciting to sedition. Siya ng laay.
1: No.
0: Ha? Siya ng laay, katropaga Philip. Kaya sa may ipikto ini, sa kasamtangan nga hearing sa impeachment batok kang VP Sara, kaya kang ilad sa kong imong ikonbikto ni sa Osaka count, katropaga Philip, nga culpable violation of constitution, ha? Tungod atong giingon nga grave threats, katropag Philip, nag-dismiss na mas DOJ. Although, gifailan og laing kasos VP Sara, kaning grave threats, itangtang ang inciting to sedition na gifail sa NBI pinaagi ni Director and Melvin Matibak kay matod pang DOJ spokesman Attorney Polo Martinez nga katropang Philip ang quantum of proof gibugaton sa probar or ebidensya nining maong kaso taas ngadtos korte gidismiss gumikan kay ang panel of prosecutors walay nakitang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kuwang si Bidinsya, wagay ka lahos, korte. Unang ingon nga, permirong lakang palang rap, mati na. Nakini, although, wak mani, buwag magiging impeachment court, buwag sa ning deris may DOJ. Buwag maning spiskalia. Pero, pating talimad o ni katropang rap-rap. Kaya mo nag-ngilaan sa dog, okay, mo desisyon mo dahil atong impeach ni Pisara, o niya. Ang korte, gid mismo nga mga prosecutor, mga abogado mo yung mihukom. Hindi mo lang wala. Wa na ba lang gani? Wa ka lang house court eh. Naras piskali ako to. Based on Byron Tautan, hatagan taragi kong pagtagad sa pikas gabahin. E ako'y good news, alang ka na tong tanan mga katropa.
1: Oy.
0: Umikan kay nga tong ako, salamat yung kayo, President BBM. Pres, salamat, Pres, ha?
1: Salamat, salamat, Pres.
0: Ako, dako kay kong kalipay, nining imong bagong, day bago na sa drong na huna-hunaan ang atong presidente.
1: Na.
0: Gumikan kay Katropa ka Philip, si Presidente BBM, mga katropa. Diyan na si Teknik, Katropa Philip. Aron, sulbaron, doy, koma, doy sima, ni. Mura katong tira ni Pirandupo sa una ba nga? Usay bala, duhay igo. Kay matod pa niya, kining basura Ros Manila. Kay ga, kuha man ni Ron, nakaligo naman ni Ron sa dagat ng basura. Ang atong mga kaigsunang mga tagaog. Ha? Purtimig yung hugawa nga to. Gapasad lang basura sus, katropa ka Philip. Ha? Now, sus, maudi ay. Naadi ay gustong proyekto ang atong gobyerno.
1: Ah.
0: Ang basura, himoong kurinti.
1: Oh.
0: Oh. Ha?
1: Nindot na. Mauna naman gigamit sa mga nasod katropang zakling
0: ato mga silingan. Kali mo'y nindot kayo? Mauna nang kusog kayong kinuliktahay?
1: Oh.
0: Kusog kay katropang Philip ang iyon tampong mga katropa hinipusay basura. Ngatos kauluhan, kay palihog kong pakita arap sa laraw sa atong presidente, di haray nindot. May untag tudluan ni Monis Mayor Nestor Archibald. Pero at least, maundang, karon ra ba? Kabantay mo, gasigi ang rotational brownout. Ha? Gapon ka drabang Philip, ga-brownout dito sa mo?
1: Dagang brownout, area Cebu.
0: Oh. Ako maluoy. Ako, magkoy problema mo brownout. Okay man. Pero ako maluoy ko ni mo.
1: At dinoda.
0: Okay.
1: Dito sa amo, brownout, so daghang apektado.
0: Kada semana doon nag-i-brownout, o dili na ingon ani, kaniya to. Rera biya ito mag-brownout, resibo katropa ka Philip. So pating kalimad doon na sanay, pero di ay sulbad ang itong presidente. Nga ako,
1: pakpak ka.
0: Pakpak. Why daghang istorya? Purus pakpak.
1: Kana.
0: Palayog ko katropang rap-rap. Kanine, good news ni. Rap-rap.
2: Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente.
0: Good
2: morning everyone. Andito ngayon tayo sa Las Piñas. Dinitignan natin ang effect ng naging malakas na ulan sa nakaraang ilang araw. At mabuti naman, tama naman dahil sa binigay kong instruction sa DPWH patuloy yung dredging na ginagawa. Ay mukhang nagkaroon naman ng epekto, hindi ganoon kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang dibdib umaabot, ngayon wala pa, kulang pa sa tuhod ang baha. At so effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin dahil itong halimbawa sa dredging. Ngayon lang tayo nagde-dredge ulit, na tinigil, nag-moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya't pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung planong yan. That plan has been...
0: Kadungog ka sa istorya sa itong presidente? Tanawa, una niyang plano, ang kaneng tinguan rong tubig at tong hiposon magamit ni stick init. Karon siya ka, mabuti naman na mayroong mga basura. Asa ba ka? Grabe, dirhi ko ni believe yun. Matay! Moni, nakaingon ko, you're a gift from the heavens above. Karon kanang basura ay mog panaway. Pakita kong basura sa Manila, dong. Tanawa, kani ayaw ni ninyog sa waya. Kay ang plano sa atong presidente, mato pa niya, mabuti naman, mayroong mga basura.
1: Masa niyo mabuti ay.
0: Masa ba? Ako ibalik.
1: Ibalik, ibalik.
0: Masa niyo nga ay. Maoy akong nadong abasig na nakuhan lang ko na na-mislok kong paminaw.
1: Sige, sige. Mislok kong paminaw. No.
0: Masa niyo nga mabuti naman. May kasura. Paminaw na to, paminaw na to. Dili lang ito maglalis. Kailisod kayo na maglalis pa ta. Gamay king butang. Ato na lang paminaw na ako. Ibalik ka.
1: Sige.
2: Waste to energy na program. Yun.
0: Na, balik. Paminaw ha. Paminaw ako.
1: Sige.
2: Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun.
0: Ituloy ang waste to energy.
2: Kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente.
0: Kinukuha ang basura, ginagawang kuryente ka ni.
1: Yes.
0: Kani siya, money mo kurinti des Manila. Sunod.
2: Hey everyone, andito ngayon tayo sa Las Piñas. Dinitignan natin ang effect ng naging malakas na ulan sa nakaraang ilang araw. At mabuti naman.
0: Mabuti! Paminaw sa diwasa!
1: No.
0: Mabuti! Mabuti!
2: Tama naman dahil sa binigay kong instructions.
0: Mabuti! Sabi pa sa mabuti, anak! Ginindutan siya, ini! Osama na i-topic, basura
1: man! Imo mangi sumpayag basura!
0: Wala akong isumpay!
1: Isumpayan ni nag basura!
0: Wala! Osama pa sa mabuti! Nawa ha! Ang ilang giad to mga basura. Okay.
1: Nek, kuan ra to niya, ad libre to, conjunction na lang to niya.
0: Sabi niya nga.
1: Ayaw usbang mining.
0: Wala ba ko usba?
1: Kamiha ka na sa pangulo.
0: Ano higiha man ko niya?
1: Imo man taga mislead ba ng public?
0: Wala man ako gimislead. Nangad to sila, gumikan kay basura. Ang topic, basura. Nanong makaingon man siya mabuti yan eh.
1: Ayaw na lang na niya. Isumpay din niya mabuti may basura.
0: Wag isumpay. Pero siya may pasabuti ah.
1: Ayaw, anak. Pasok ko ang pangulo, anak.
0: Og tarong ka. Mana ka nga. Matay pa itagit. Puro siya basura.
1: Ano lang. Nagawas niya.
0: Pero yung gingon, mabuti naman.
1: Saan nga. Anak, basuras to may.
0: Kumusta, pres? Kumusta to mga basuras? Saan nga. Mabuti naman. Tarawa, ang topic, basura.
1: Ipatiwas. But ayaw nag-i-comprehend ang tanan sa usa ka word.
0: Wala ko nag-i-comprehend, pero siya ay gaingon. Ako na na.
1: Ikaw siya word for word.
0: Ayaw
1: ako. Sumpay eh.
0: Diba topic ini, basura.
1: Maon lagi yan. Yan isa mabuti naman, may basura.
0: Okay, ang iyong gusto niya ay, huwag ka kakuha sa teknik. Tanawang headline, no? Basura gagawin ko rin te. Maon lang nakaingon siya, okay ka ni.
1: Kaya ka nga kung may basura, huwag kurintis WTA.
0: Ambot lang ka, sad. Pero, maulig ini, kani, mabitaw na kaingon ko nga, ningong kitsag mabuti. Mao ko nila kita tao, tanawa o.
1: Dili. Itiwas. Kaya nang, ikomprehensya sentence by sentence. Ayaw i-sabda nga, ang usa ka word boy nagpasabot sa tanan.
0: Manong ningon man siya mabuti?
1: Nga, istorya.
0: Kani, ay na kayo magpanaway. Kay kini, source ni siya sa kuryente. Kamu dihas Manila, di na kayo mo mag-burn out.
1: Pero katropa.
0: Ay, saan ako ipanawagan na?
1: Sige.
0: Kita di Recibo, wapata maabot, ani? Mauning kasi kita burn out?
1: Actually, katropa dyan, gamay na kayo na ma-produce ng kuryente. But ang main effect sa WTE is to eradicate the garbage.
0: Pero di
1: while sa landfill.
0: Why kuryente? Kanayin mo,
1: ano? Gamay raman nag-ma-produce.
0: Di makumutuon mo kaysa presidente.
1: Pero, Wa man na siya ni-expound.
0: Pamina, niya. Mao naman na yung purpose
1: niya. Kamay na ma-produce ang kuryente.
0: Ako, sa kadaghang presidente, grabe ni og pangandoy.
1: De, actually, katrapan
0: dyan. Sunan ka ito, katayang una rong. Hindi lang yun. Mao ka ni. Katong una sa hindi sa kayo nga project niya nga ang tubig igting uwan at itong hiposon magamit igting init. Okay sa kayo. Karaniya na po
1: isa.
0: Isod ka to, wala ka kita sa video gapon, di pang sunog sa ako eh. Pakita tong video gapon, di ba na ka niya, no?
1: Kaya ba to, reels ba to?
0: Di ba na hinanggaw? Ano hinanggaw?
1: Reels, ay, matawag ka eh, mutuom sa gana.
0: Anong hinanggaw mo rin taon? Presidente na yung gayon. Presidente na
1: yung gayon.
0: Presidente ka, de.
1: Huwag si Stern.
0: Huwag magkikasuway o kunsyero.
1: Tara na.
0: Kakaroon ako.
1: Bugal-bugal lang yung imo. Imo ma, bugal-bugal na itong pangulo.
0: Diri na bugal-bugal. Bataka, makalindot na o.
1: Iyahay lagi nang maputuling atong live kaya na itong pangulo
0: ang
1: atong administrasyon.
0: Di lagi na
1: bugal. Nagastog 6.7 billion para sa Facebook.
0: Ay, bataka, malang ko. Hey,
1: bugal-bugal. Asa lang itong presidente. O, putol sa tron.
0: Ay, di lagi. Matangi ko, audio nung marama kasabot yung ka. Sa mga na maingon mga bugal-bugal.
1: Reels
0: na, pero di na bugal-bugal, anak.
1: Bugal-bugal na.
0: O sa may mong pag-agib, sa mga to pag-store.
1: Maghimo taog si Stern. Maghimo taog dam. Maghimo ta o
0: kadaghan na tugda storage madala o kanda tuas bukid
1: ni ang
0: tubig dia sa ubos
1: mao lagi
0: sama na imo ipasakal babaw
1: underground pero dito sa amo sa Tokyo
0: ayo kayo delay kani di ba dugay pa kay na
1: pero dako kay na
0: pero kani on at least ba kada tao kama on ta mo store o tanawo kada kong gamit tanawo bala ni butangi kay para at least madungga na tugid ba
3: tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan,
0: patalawa.
3: Ang gawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tag-ulan.
0: Nawaran ako!
1: Pinalabiyos, ano yun?
0: Asa?
1: Nag-income na ang naghimo, ala!
0: Di ba? Bisa pa! Nindot ang akong punto ba? Ang punto di bista ba? Katropang Philip, nanindot kayo plano ay mo pagsigig hinanggaw diya kamong mga naminaw. Sige na mong panaway. Niya, kamo na mo yung nahon-ahon ng inana. Kanindot ano?
1: Asa ka na isod sa ako?
0: Oo! Kanang mga basura, wadi mo kakuha di ay sa punto. Ako, nagpasalamat pagkakita na ko sa basura na kaingon ko, kini kurinte. Di ka mo, di ganda magpalupit.
1: Ikaw, nakanto na magkagdaghang nasod sa gawas. Ang katong mga nasod kay mong giantuan, walay wala ato nga nag WTA. They are all for WTA.
0: Amo lagi yo.
1: So, kanawang ilang nasod? Limpyo.
0: Mabuti naman.
1: Limpyo.
0: Sana, mao gani ba? Mao gali akong giingon nga ayaw mo. O man ko ingon nga nanaway. Ningon gali ko nga ayaw mo kasuko nga nay mga basura.
1: Kana tinoda.
0: Kay naay kwarta sa basura. Or di na to, double purpose pero kini, kurinti ni.
1: Pero gamay ra nagma-produce niya kurinti.
0: Aba, ayaw sa takay bao.
1: Di gamay ra.
0: Engineer de ka.
1: Adi ko engineer pero mao ko basahan ko na diha. Mo istorya ra man kadi kang basa.
0: Ano, di basa? Basa. Gawas ni basa na minaw ko sa presidente.
1: Ayaw ra na pila ra man na usaram na ka sentence ni
0: Ingon. Mao na headline no.
1: Pangit.
0: Mao na pinaka-importante.
1: Pila ka megawatt ang ma-produce sa 1,000 tons nga basura.
0: Eh, storya na ni Mosiano Pilipino.
1: Dili, sayon ra lagi. Dili na siya mao'y main source of energy.
0: Maoy
1: however,
0: maoy
1: maunay ma-translate, maunay mahimo, kung imong i-burn ang basura, i-process, pero di na makasustain.
0: Paminaw, paminawaw. Di magka-presidente. Pamay kagsuway ko siya barangay.
1: Hapit na.
0: Supak-supak pagka-presidente, paminawa.
2: Ang malakas na ulan sa nakaraang ilang araw, at mabuti naman, eh, tama naman dahil
0: sa... Tama naman, oh, tanawagin natin ka, mabuti naman, malagi. Tama naman.
1: Wala siya sumpay, iyan na lang gisumpay-sumpay, pero hindi na may buot niya pasabot.
0: Di ba nga, ikaw may magbuot?
1: I-interpret yun yung history, saan di ka kasabot? Saga,
0: Chris, nagkakitag basura, dre. Basura may topic, saga. Musta man, saga, mabuti naman, tama naman. Kaya, di mo, di, kay mo, na kurinte. Kamo, alam mo kabantay diya, watay kabaho galing nga, kanang sapa diya, buhata ng building. Diya, giuna lang ang basura, ang building wa pa. Kamo, ay kayo mong panaway, ako maluoy kayo sa itong presidente, sa wayo ninyo. Kamo, baser kayo mo. Pero diya, diya, kanang gituyo ning basura ha diya. Kaya para, himo una itong kurinti, kay kabantay mo, rotational burnout, take it on. Okay, tanaw.
2: Binigay kong instruction sa DPWH.
0: Oh, naghatag nag-instruction sa DPWH.
2: Patuloy yung dredging na ginagawa. Ayon mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganin, hindi ganun ka...
0: Patana, may pictog yan!
2: Kalala. Ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang sa... Hanggang leeg. Hanggang
0: leeg. O, pati ninduta sa una, dati, so sa ato, panahong digong. Sa una, panahong digong, tagaliog ang baha. Karon.
2: Hindi pumaabot ngayon, wala pa, hindi na hanggang...
0: O talawa!
2: Magkulang pa sa tuhod.
0: O talawa!
1: Ano yung problem? At least nga ni Mabaong Baha.
0: Huwag mo kong kabaltay, Anis, panahon di yung gabahag tagaliog.
1: Dahil na, say Baha.
0: Nay Baha, pero... Dili ingon ani nga, di sa tingali tagaliog, ay nangamatay na ta ng mga tao diya. Imagine, tagaliog. Huwag mo kong kabantay o nagpambut diya, napita.
1: Na naasad, katong grabe ng bagyo, katong bagyong undoy, grabe
0: ng bagyo, pero di nga naning habagat lang unuan, rabi ani.
1: Di ang habagat, malakas na di ang kusog nga uwan.
0: Pero katropang Philip, dili, pari, wako ka dong, wako ka bantayan ang balita.
1: Pero nagkagrabe ang baha, gano'n.
0: Wako ka bantayan na sa una, kaya ningon man siya nga, pasalamat na kamay nga, okay kayo ron, sa una, tagaliyo, karon tagatuhod na lang. Pero, mga mani, ako na imong basulo na nga, di mo na ako pamahayak.
1: Depende na sa gravity sa uwan.
0: Ningon mo siya,
2: Dati hanggang sa hanggang leeg, hanggang leeg, hanggang dibdib umaabot.
0: O talawa, dati. Panahon ni Gungni, may laing yun.
2: Wala pa, hindi na hanggang, kulang pa sa tuhod ang baha.
0: Ano pa rin ninduta? Ha? At least, nindot niyo kayo, rap. Iapatay ko rin te, na atay mga basura di ang atong makita, nga himuunog ko rin te, kuhan lang ni siya, kanang basura, ayaw na ninyo isipang hugaw, hunaunaan ninyo nga kana, raw materials na.
1: No.
0: Mamani, raw materials o.
2: At so effective naman ang ating ginagawa.
0: Oh, effective tayo eh. Effective eh. Epektibo kayo katropag Philip, oh.
2: Alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Dahil itong halimbawa sa dredging, ngayon lang tayo nagde-dredge ulit, na tinigil, nag-moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung plano yan. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years.
0: Pero, oh, di kong gapon, no? Ano kaya rin yun? 10 years? 4 years, ya? 6 years, di kong. Di kong rin yung satanan? Sa una, sa wala pa siya ang tubig, nagaliog. Di kong mantuwa pa siya.
1: Pagabot
0: niya, tuhod na lang. Basig, dito. Unya, sa una.
1: Natos mabawang area. Kinagahal mas laom nga baha atong niagi mga adlaw. Basig, pagabot
0: man,
1: niya, tagatuhod na lang.
0: Pagabot
1: niya,
0: tulong na kaadlaw. Kaya nga di kong may baha. Magito, pero dili, ingunan niya mula hutay.
1: Tanan niya, tropang Janli. Bisan pas panahon ni Joseph Estrada,
0: diba, na lang
1: ibaha.
0: Dile. Dita magkwintato. Si Digong Ragini, kaya 10 years man. Anong mabot diba? Magkangira?
1: Ayaw. Ang imo din na, tanang administrasyon.
0: Siya,
1: ano ba? Iwan na itong mga panahon na.
0: Ang iyang gingon, 10 years. Ayaw pagbuot-buot.
1: Maminaw sa kanya, wala iwan na itong niagi.
0: Naagi po, pero.
1: O niya, wala ibaha.
0: Ang grabe kayo, katong 10 years, si Digong may presidente.
1: Wala na niagi kwintang uban. Kay, wala naman.
0: Ayaw!
1: Nalang nga ma-recalls mga tao ang niagi man.
0: Oh, siya nga.
1: Pero sa tanan mo,
0: bahas Digong, ang baha ato, tagaliog. Ang amo ron, tagatuhod raw.
1: Ayaw! Ano ang siya nito? Ikatalo naman ang adlaw.
0: Oh.
1: Di, nikutat na yun.
0: Ayaw! Kandi ko sa duwa masutoy budget sa inaning blood control.
1: Why blood control? Luhay ka dito sa Bulacan
0: ang tao. Ang imo, mang kodo, ikurot ninyo kawat ang kwarta. Ayaw! Sabo, trata, baha. Pero at least wate gasto. Kasi ni gasto tanya pertig yung baha. Braton tiwason. Kay kanidi ay ang naadias makita ang News Manila ay kay mog pagbugal-bugal nga basura na ayaw kay tawgon tanan ron og raw materials. Raw materials na. Kay kana moy mo pasiga na sa mga building.
2: For some whatever reason hindi natin nabuo at ngayon kailangan gagawin na natin. So I've given instructions to Secretary Vince na tignan na muna natin, balikan na natin ang mga plano. Tignan natin kung may kailangan palitan. But whatever it is, kung anong kailangan gawin, kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Ang isa pang issue na nakita natin na nangyari ay yung nagbabaan yung sa Paranaque lalo. Ay yung nagbabaan ng ang basura, nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal, punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Paranaque, galing sa ibang lugar yon.
0: Amao di ay sad. Ang basura nang laagre to.
1: No.
0: Di ba kayo nga taga Paranaque, mamaura ni sa amo kadrobang Philip sa kami des kalenggaman. Mga artista mig mga naong, mga gwapo mintanan, og dahil kayo makita di ang bati. Galing sa iba.
1: No.
0: Ika na yung basura haros para niya gigi ka din sa laing lugar.
1: Kaya, wagi na ito basura dito para niya
0: gigi ka. Walay! Walay! Kasi din tinanagin, hindi mo na mamakak. Inaning naong nga, di hindi mo mamakak. Kani, pertinindo tao.
2: Pero dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura.
0: Napiit ang basura, oy!
2: Nananawagan kami sa lahat
0: ng... Sa lahat ng mga basura, saan na ipinawagan?
2: Involved ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino. Mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang ang pagtapon at kung saan saan na lang nilalagay. Tayo naman, kami naman dito sa pamahalaan ay itutuloy na natin yung waste to energy na program.
0: Adihara! Adihara!
2: Ah. Yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. At napakalaking bagay ng pagka natapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi...
0: Dalera!
2: Understood technology na yan. Ngunit patuloy pa rin ang ating mga ginagawa, yung anti-contrap, yung ating kontrabaha, yung project natin na ganun, at patuloy pa rin ang dredging, pati kasama ang LGU, at ang LGU ay nakakasama na rin natin sa dredging, at makikita natin ang
0: effect. Ipalaumang mga sapa.
2: Na ito. Kaya... kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una.
0: Aga, mayroon yung baha, ay. Tagatuhod, laguni.
1: No.
0: Sila ka, kahit may baha ng konti, di rin nakaingon lamay kasi ah. Katakandigong sa una.
1: Tagaliog.
0: Ang problema, taga wako kabantay anas balita sa kandigong. Ah. Ah. Ang baha, tagali. Ambot lang og naaba pakitaan ni ekonomi. Ayon ba? Ni abot sa tulo ka adlaw ang baha tuhod taga tuhod gyapon.
1: No.
0: Ni gasto pa kitag bilyon.
1: Bilyones ang nawagtang.
0: Oo.
1: Dili si trilyones.
2: Mas mabilis
0: ko. Ay, tatog trilyones mo inawagtang. Okay.
2: Ayon ba? Yung tubig, dahil nga nabuksan na natin ang ating mga kanal.
0: Salamat kayo!
2: Patuloy ang ating gagawin ito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin. Ngunit effective, mukha namang effective yung ating...
0: Effective! Okay,
1: no.
0: Pati ninduta, siya naghimo sa project, si Vince Dixon, ingon, purti ninduta, siya sa ningon nga, effective!
1: Pero Vince Dixon, pero ang mga tao...
0: Pero mura mag-stress kahit naong si Vince Dixon, no? Tanawa ang buhok ko, mura naman nag-bigita. Tanawa si Vince Dixon? Wala na gina, kapanood lang yung taon.
2: Nagawa na nasimula nitong taon na ito. Hindi natin titigilan hanggang matapos yan. Ang dredging talagang walang tigil yan, tuloy-tuloy yan. Hanggat magawa natin ng paraan na maipon yung tubig bago pa bumaba.
0: Yun oh, tanawar! Yung
2: talagang long-term plan dyan. Kaya patuloy yung ating mga pinaplano para sa flood control. Thank you.
0: Thank you, okay?
4: Bulls!
0: So kamo, ay kayo mo sigsaway na basura kayong materials na. At least, mapasalamato na nga itong presidente kay ang kaniadtong baha. Baga katropa nga, ambot lang ang diin inapitan ninyo nabasa. Saan ko na yung baha ko nung tagaliog katropa ka Philip. Nakaroon, tagatuhod na lang. At least, ang nga ito ay ka-proud mo na ako. Makaingon yun ko nga. Salamat, Mr. President. Salamat yun kayo. Porte nindutan eh. Kamo niya, mga taga Las Piñas, taga mga taga Cavite, katong mga ipaabahaan diya sa Quezon, ay mo kabalaka. Kanang basurang inyong nakita, raw materials na sa nindot kayong planos, Malacanang. Nga, ang atong kurinte, diha nakuhaon. O niya, kining baha, pasalamat na lang mo diya, nga di na natagaliog. O niya, karoon, tagatuhod na lang. At least, di na mo mga lumos. Pero may importante diya.
1: At least, limabaw
0: ang baha, eh. Pero standby mga katropa, commercial sa taas to pagbalik, may update sa impeachment ni VP Sara.
4: Okay.
0: Gato ako di madayun gapon.
1: Kay baha.
0: Okay, baha man. Kanya taga, madara man ay glakaw, kay taga tuhod naman lang di ay. Kaya tong sangat lao man, why class eh, kay taga leo. Pero, karon katropa ka Philip, pati na ginig ako iya. Tagatuhod naman lang, madarag lakaw. O niya, huwag naakay, pwede magkamupalit yung salpabida, rap, madara man na, kaya di naman sakit ka mong kuyawan. Kaya in kasong matikyaob ang salpabida, at least tagatuhod naman, di yung kamalumos.
1: No.
0: So, aray na takatropang Philip, proceed ta sa update sa impeachment.
4: Bulls!
0: Tapos, murag Pirmi man supalpal si Auntie na ko Lorna.
1: Oh, ini bahag Auntie Lorna.
0: Wa no? Naman na hug na magkatawanan. Oh. Gasige na lang kumidjaga pang adlaw.
1: Ang katong apil nung di injan kuno siya.
0: Oh, na injan siya ningon ang si ato lang na isgutan ron. Oh. Pero ang lintong ana ni palag siya gi injan siya nga oh. Ningon ang ana si Jesus Cordero. Wa pa man mo nagsabot.
1: Sabot
0: siya. Oh, wa ghosting. Kay ningon sad ang depensa nga nganong mamugos magyumo nga ato nin tapukan. Outside the court. Nga, una lugar, bisapag magkasinambutan din eh, gawas mo na as kurte. Pero ato lang na, isgutan ron to, Dodd. Pero, kana si Lorna ba, huwag din naman na pahuwaya na tingalik eh.
1: Guwang-guwang na, no?
0: Ay, ako, no, nalimot siya. Ayoko sa inyang gisulte. Paminawara ko din ninyo.
1: Ano niya, nanay-nay ko? Ano mo, pinumdum?
0: Teaser, bakit? Hindi, wala man ni Puntong. Ako, ano ba nga? Nag-gasto tao, pila kami
1: yun. Paim na siya, o guwan, santhon plus coffee mix kay panindot man to.
0: Oh, pa memorya ba? Memorya.
1: Memorya man to. Intellect
0: man to. Kaya ako, mang kundari katropa ka Philip ba nga?
1: Cognitive function man to katropa ka Philip.
0: Gasto diha kadadlaw, niya. Ang although wa may libre skater ng mga sakop ni BP Sara pero apel man good skater katropang rap-rap ang katong mga baga taga Senado
1: Ate ko suke mga on.
0: Ay, yun ang kagpila ka million na 21 to 25
1: siguro
0: million.
1: Siguro nag-mil 5 din ha ang paklans.
0: Per day. 21 to 25 million per day ang gasto na to. O niya, mag-hearing tadi, mo kalit lang ingon di ang hearing. O sakit eh, kung gisulti niyo ro eh.
1: No.
0: Ako eh, play ha, ang gamay nga video ka tropa ka Philip. O naan, okay. Rap. Naa ka niya, rap. Naa ka, maka-play na ka, rap. Ah, paminawa ko niya. Ako eh, kanay si Attorney Lorna Kapunan ba? Ato lang nang iuna ka tropa ka Philip. Di man i-update, pero ang ako, ang akong punto lang ka tropa ka Philip nga. Muna magkakaskas na tas oras. Unya mura magpropaganda na lang ning tanan wa naman sila mo na huna nga sila mo ay mugawas ang kabatoran sila mo ay mudaog kay mura na mag kingkoy na kayo okay pa ta to katong sila nga attorney ligutan una okay kayo
1: kumbatin
0: dito ingaw kayo oh si Childok no okay kayo
1: paglurna na
0: paglurna kapunan
1: kumidya na
0: ora ilado ni nga abogado pero
1: ilado kay showbiz personality man yung mga clients.
0: O lagi yun ane si kung dili away sa mga artista, maaway sa nagtiayon, murag
1: ayaw! Di mong Lorna kay kamaw mo di ha, may kabong si Tolman tramalang tanan niya. Lorna na yung Lorna.
0: Kagubba kay kitanawa ko na eh. Pakita kong video palayo katropang rap-rap. Tay, gapong adlawa katropang Philip. Nangutan, o sakit eh kung pangutan na?
1: No.
0: Daghan kayo mga drama-drama. Daghan kayo. Palayo ko, i-play ko rap, i-play rap. Oh.
5: Kindly finish your last question, counsel.
6: I forgot. You repeat my question.
7: Oh, no!
6: Wala pa akong question.
5: Kindly finish your last question, counsel.
6: I forgot.
1: No.
0: Bekaroon sa itong pagbalik. Aray kita klaro yung highlight. Pero portingil araw eh.
1: Ano naman po siya ang cheese yung pangutan na?
0: Asta cheese, nalimot lang sad.
1: Review tong
0: karoon sa itong pagbalik, tiwas na.
1: Oras exifam Cebu, Filipinas. Standard time, less 9:08.
8: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
9: XFM.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron nga pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
12: Marlene, Ochia, gasiyok. Ako hindi mo piging gasiyok. Nang buwa ko mabimog. Binom nga kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Senator Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko ng iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagyoy panahon na magluya ta. Say, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
7: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: May buntag? Mo-apply o tako pagka-barbero?
14: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor man eh.
13: Mo ba? Parlor din eh? Kanasama ko magsugod.
14: Ayaw!
15: Oh, you have not heard the site.
16: Exciting!
7: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
17: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
17: No more!
18: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist, call your doctor.
22: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
24: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Yes to Health Clinic.
24: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: XFM.
1: XFM.
2: Horas XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 9.13 na katropa ka Philip Kinimo. Ang time check, getod giri ka nato sa Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape, ngulay sagol kafe, hindi yun maghilab ang inyong tiyan na nila. May pigyo kayong timpla. Na may kay timpla ka tropa ka Philip niya. Digit maghila pag inumpian kay wa man isagul caffeine. Puno sa soya, protina ka tropa ka Philip. Sa mga kaisonan nga katong mag-gym, iligi ka diya o paspas mo recover ang imong muscles ka tropa ka Philip. Ang mga cells sa lawas kay rich in protein ato ang Santhone Plus Coffee Mix kape na. Gamot pa.
0: Bulsa.
2: Now, unahon na to ning video kay kabantay ko mura mag salida na ning at impeachment. Kay gahapong adlawa, dunay insinuation nga gani maonin ang gawas sa mga media ngadto sa Manila. Ang headline nga ang confidential funds ni VP Sara gigamit kuno sa mga Christmas party. Gigamit sa baga tree planting. Ha? Moy insinuation, moy headline ha. Mo ning kinanglang igmata. Paminawon gyud nato. Kay aresata. Question and answer ni Attorney Lorna Capunan sa prosecution panel, engon man sa state auditor si Sailene May Del Campo. Tigana tamog background, boni mi puli ni Attorney Wamil. Dayon katropang Philip, kinis Del Campo, naisyo ni gumikan kay, ato sa nang ipakita ron daod-daod, naisyo ni Del Campo daan kay, gidritsog ni si Alaw, si VP Sara, wapagay katubag. Wapang patubag ka sa pamasangil, gidritso lang ka drobag ka Philip. Muna nga, wana ba kasi kalagot o gunsa, watakay bao. Pero, gapon, adlaw man to sa prosecution, gipresentar siya as witness ka drobag ka Philip ni Attorney Lorna Capuna. Now, usas mag-highlight, kining isyo nga gigamit ang confidential funds, kuno, may insinuation ba? May pasabot? Gamit sa mga party, mga awarding ceremony. Now, dunay pangutana si Senator Chase Escudero ini. Ang atong presiding officer. Pero sa di pa na ito paminawas, Chase, paminawas sa ang line of questioning. Pangutana ni Attorney Lorna, ngadto sa taga-kuwa. Paliog ko, katropang rap-rap.
3: Samples ng activities ng Office of the Vice President for the Confidential Funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin? May tree planting, gift-giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds?
4: Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila, December
2: 15. Asa, nangutana siya unsay gigamitan sa confidential funds. Gipakita ni nilang hulagway nga kani Department of Education mga party. Timanini ninyo nga tubag niya kay ibalik ni pangutana ni Senator Chase Escudero runto ta timanini niya. Ibangutana siya kung sa may gigamit as confidential funds siya nga mauni. Mauni siya nagparty na night sa presa. Itiwas good rap, itiwas rap.
3: Appreciation night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba 'yan? O nasa listahan ba 'yan?
5: Your Honor,
3: ng confidential activities base sa joint circular.
4: Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon.
3: Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba?
4: December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din
3: kung compliant ba to sa listahan?
4: Based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund.
3: Pasahin mo na lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds.
4: Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po tipo dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
3: Sa joint circular na minention mo, can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds?
4: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
3: At itong binasa mo, tree planting, Christmas, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
4: Hindi po.
3: Hindi po.
1: With the indulgence of counsel.
3: Your Honor, please.
1: With the indulgence of counsel. Miss Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastosan ng confidential fund yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Eh.
4: Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based
1: Apo,
4: sa accomplishment
1: so labas
4: report.
1: Labasan. So, hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan.
4: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
1: So, prospectively lang. So, yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31.
4: Opo, tama po.
1: You may proceed, counsel.
2: Okay. Atong tiwason, di apay lang pangutana. Si Senador Cheese Escudero, paliyo ko katrobang rap-rap, katong sunod nga video. Na, ningon siya nga, isa-isa kamay rap, kamay. Ningon siya nga, gamit ni confidential funds. Mm. Oh, confidentially. Eh, sunod rap, sunod. Next video.
1: With the indulgence of counsel, Miss Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations.
4: Ito po yung inattach nila as proof of success of the information gathering.
1: Ng activities nga.
4: Opo.
1: Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng bigas. Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng tupad. Not that ginamit yung confidential fund sa MAIP.
4: Opo. Ito yung naging activities ng Vice President po. Pero hindi po yung confidential fund yung ginamit dito.
1: Na naging ligtas siya, ika nga.
4: Opo, parang conducted activities. Surveillance activities po sa mga programang ito.
2: Oh, tanawa! Ali tayo katropang Philip, i-post-rap. Katunay nga mga attachment, katropaga Philip, pag-probar to nga walay kaguliyang nga nahitabo, nakakaklaro ng pangutan ng Sisis Cordero kaya ang insinuation mangkot nga oh gigasto ni kaya, ang kaning confidential kinanglan ni proof of success katropaga Philip kay kung man eh magnaakay baga operasyon diyang ipahiga yun wala man ay siguro success or dili so kinanglan man nag proof of success katong i-explain mitong Senador Lacson inom-dom ka siya nga oh Attorney Wamil may proof of success yun eh siya nga ako kabantay ana ni Ruiz. Kini siya na ana.
5: Nana.
2: Oh nana ni nana ni murag nilibil up siya gamay. Pero sayop yang giingon ganiha nga kani gigastones confidential funds. Kay giklaro naman ni Senador Cis Escudero.
0: Bulsa.
2: Dili ni gasto sa confidential funds but proof of success ni. Balik gamay. Kay para at least maklaro.
1: Indulgence of counsel. Miss Eileen, these are the activities na sinasabi nilang kinover ng intelligence operations.
4: Ito po yung inattach nila as proof of success of the information gathering.
1: Ng activities nga.
4: Opo.
1: Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng bigas. Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng tupad. Not that ginamit yung confidential fund sa MAIP.
4: Opo. Bali po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero hindi po yung confidential fund yung ginamit dito.
1: Na naging ligtas.
2: Bullseye! Eh, Mandi, ayaw niya. Anong inyo po manang
6: gibro? Sumalabot din, ha?
2: Gilibog na ninyo mga tao. Ako excited ko kay karong adlawa. Magtiwas na yung mahumanig sa'yo. Kung examine na. Kay musunod ang laing highlight na nga ito. Kay daghan mo ito mga pangutana. Now, diri mo sud katropang Philip, ang kanimoy dako kayong questionable. Palihog ko sunod nga video katropang Rap-Rap Andama. Gumikan kay, diri napita, nahibong si Senate presiding officer, impeachment court presiding officer, Chase Escudero, sa lakang sa kuwa. Kay importante biya, og witness nga kinanglan, credible ka, ikaduha, wala kay bias. Di man, wala man nagpasabot nga, og witness kas prosecution, dapig na kanila. Ang imong diyang purpose isulti ang imong personal knowledge.
5: Ngayon mong naibawaan.
2: Dili ingon nga
5: according to.
2: Oh, dingon nga na ako diri kay ningon mo sa rap. Now, dai da kong pangutana Senator Chase Escudero. Kun ngano man nga ni pagawas mo mog notice of disallowance. So palihog ko katropang rap, i-play na sunod video rap.
1: Ma'am Sailin, so, dahil binigay diyo mano kay Latchika ni Gina Costa, dinisalaw niyo na lahat?
4: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
1: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inisyo niyo yung notice of disallowance.

0: ninyo ang finding sa kuwa as ebidensya. Now, tanahon sa tanadan kay Timan eh, ang kanyang mga findings sa kuwa, subject pa ni Kadropa ka Philip, pwede pa maning maapilan.
1: Na
0: ang problema ay nigong kasuha kay gifaila na siya impeachment, wala pa yung final decision. Now, dire, nakapangutan na si Siskulero pagtanaw. Nga no maning nga, nindritso mamo o suspenso, nga pa na ninyo, hatagi o kaygayunan nga makatubag. Kay ang sakto, katropang Philip nga pamaagi, patubagon kandaan sa di pakasuspensohon. Notisa na ni mo daan. Ha? Kaya di ba na pwede nga gisuspenso ng daan o sa panimog ipatubag? Kaya na pwede katropang Philip, wala naman tayo due process, ana. Oh. O na kini mo ni nakapangutana si Senator Cis Escudero sa ato, pa? Ini yun yung gisuspenso nga wagay ni katubag.
2: No.
0: Ini yung gihukman nga wapagay na kaigam.
2: No.
0: Aminado ba ni balik ang video katropang rap-rap? May punto ini. No, nandito man mo. Although, dilingo na na ang pag-deliver ni Cis Escudero, pero
1: May pasabot.
0: Pagkapangutan na, tanga. Kay, timan eh, political ni nga hearing at the same time. Ang kanang mga tao di Aruskoa...
1: Dipalayahan sa ding mga politiko.
0: Oh, ang mga tao di Aruskoa, most of them, appointed by, kisaman, Office of the Vice, Office of the President.
1: Mm.
0: Tao ng BBM di Aron. Ang katos 1,000 sa una, originally, di gito tao ang BBM. Kaya ikon man to, kanang dugay naman to. Kininipuli man eh. 2023 pataas. Until karon. Katropa kay Philip.
1: Ang pangutan na ito, kinsay nag-endorse. Ni Atty. Wamil.
0: Di man gina mahitabo.
1: Ang connection ato.
0: Diba? Di man gina mahitabo, katropang Philip, nga, o ang amo BBM, imposible kay nagmutudlo ka diha o katong ang amo to aspikas. Imposible gina. Sa bisa na siya.
1: Di man ang pasabot niya, ang tanan na lang amo.
0: Pero ako nagingon nga.
1: What if? Kaliado ang senador.
0: Doon ay posibilidad, yeah. Pero at the end of the day...
1: Ano ba ito? Ano? Connection na magunang tanan.
0: Pero at the end of the day, kinangalan yun na diha o pagtando sa presidente. Mm-hmm. Hilabi na aning mga trabaho, Kuha ko ni. Kinangalan yun ay kauban diha katropang Philip. Normal ni.
1: Pero katropang Janlis, Arin is, ang tanan niya mga appointment, gawas lang sa mga sekretary, assistant sekretary, and other high-ranking officials, ana nas Malacañang. Pero ang ari lang ka diri sa mga opisinas, mga regional.
0: Regional?
1: Wala na.
0: Di man
1: at this head office, ari na sekretary.
0: Dili ni. Mao ni tuas pinakababaw.
1: Tuas babaw.
0: Mao man ni.
1: Pero
0: last month pa ni.
1: Ang kanibang bang uban ba?
0: Kay katong uban, katong uban.
1: Connection na. Insay mga tao, for example. Og dili si Wamil. Ato lang butangan og scenario. Si Wamil was appointed or was introduced to that job in 2014. Pero kabautas connection ni Wamil. Ang pangutan na wala.
0: Wala.
1: Ang pangutan na, kinsa may mga senador nga aliado sa administrasyon. Wabay, ang amo ni Wamil, wabay kinini ang koneksyon sa mga senador nga kaaliado sa administrasyon. That remains to be seen. So, koneksyon na tanan. So, wata ka ba o unsan, kana kung himuan nag-investigasyon, masusi na ang tanan. So, ano na, ang tanan is possible. Depende na lang na kung unsay mga nahitabo in between mga katropa.
0: Now, kanimoy na kung pangutana katropa ka Philip. Kisa may di magkapangutana baga katropa nga, inyo na nanggi pagawsan diya o pagsuspensos. Pundo.
1: Unya. Wapa man
0: ang tigay chance ka makatubag o nganong dili man angay suspensohon. Nganong dili man angay uli ang kwarta. Unya, karon pa. Unsa. Kumuapil pa daw. So sa ato pa, wala pa'y final decision. Now, anong na-appeal
1: man? Dili pa mani? Final and executor.
0: Wala pa. Nga anong na-appeal man ito ng impeachment?
2: No.
0: Only na kong pangutana. So, rin na pita katropa ka Philip, makaingon na tang katropa nga murag questionably gamay.
2: Bullseye!
0: Usa may pangutana.
1: Usa may ning offense. Impeachable ni?
0: Aka na. Dahil na pa. Kay, katropa ka... Suspaita.

0: Mama ke hita
1: po. Mga disalawas na nakatropang dyan, Lee.
0: Oh.
1: Ipauli, Ramana.
0: Oh.
1: Anya, may MPX na ka.
0: Ah, kana, lahi na po na nga pangutan na, pero kini, kanang makakreate ni doubt sa kredibilidad ni ining taga-kuwa, kani siya may hana. Kay, nga nung, karoon pa ni hitabo. Nga, gidisalaw, pero apa pa tubaga?
1: Final. Sa ilang kakalingon nga? Desisyon.
0: O mo na nakadaglisod. Ang problema, walay due process. So, nga nung ingunan naman.
1: Everyone of us is entitled with due process.
0: Yes. Bisag, ingunan lang nga. Okay, explain ko nun nga, no, Manilip.
1: Unless you waive. You're right.
0: O, di mo explain silang Sara, di mo tubag. O,
1: di ha pa.
0: Pero di wan nagpasabot nga. Oh, naamoy nakita ang kanudahan. Wa na ninyo patubagan. Ritso ninyo gisalaw. Mone na hibong si Chis Escudero. So, mauba? Although, di niya ma-question, pero may punto. Oh, makakuan na. Makakwestiyon na kaskredibilidad. O, sama ni, wa ka ni kalagot ni VP Sara? Kaya wa mo ganyan patubag ah. Sama ni,
1: personally, wa ni si kalagot. Pero wa kay gahonghong.
0: Wa kay gasogo ani niya. Ano ba nga? Alaw na para hugaw record.
1: Depensa.
0: Prosecution.
1: Ang kuhang witness.
0: Prosecution.
1: May ga-kuhan. Prosecution.
0: Although karon, mailhan ni rong mga rason. Kon, karong adlaw, magsugod na.
1: Ang cross-examination.
0: Ang cross-examination. Kaya katong gapon, di pa man to magkapangutana ang abogados depensa.
1: Higahay pa to.
0: O natanaw raman ako, pirming sa puton si Atty. Kapunan atong bagong abogado. Natanawan ninyo. Karon sa itong pagbalik, ano? Atong i-play ang video ha.
1: Sige.
0: Kay entrada pa lang kahapon ni Simi Chabaw sa Atty. Kapunan. Ingon siya nga, Nurhuis. Ingnan niya si Chase Escudero. Giindan mi ining mga taga-dipinsa. Anahan na lang kapag istorya. Kaya at least matinamban, kada bitong masabtan sa yanong mga Pilipino.
1: Pero ang kasabot kasi Lorna,
0: on sa kasabot sa Indian, sa mo sa nakadagli. Kung ano ko tungkol para at least kunyo-kunyo style ba? Kaya yung makatay, karilit ka kong kapunan, Indian no? Pero yung sis nga, di na mga Indian learns. Ang tawag na, gusting. Pero,
1: yawa ka to nga ha.
0: Oh, pero yung
1: ni, XP ka.
0: Pero ni Sumpay si Cheese, isa nga, wa pa man ta magsabot og pizza. Saga, muraga, usay, ang kuhan po doon na, kanang umaasa ka ba? Ha? Muraga, nagtuo kang uyab mo, unya, di ay. O pag, ni sanong regalig ka, usan, ingon ka nga, murapag, don't not have chance. Pero komersyal lang na ito kamay, standby ito pagbalik.
2: Oras 6:05 Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:34.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: XFM.
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, masilin nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay ako kasi siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taas.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Hello, sir. Mga play to trabaho, sir.
9: Musa ba ibang lahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
4: Ano, sir? Dili mo ko kabaoan, ha?
9: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
4: Ay, bisag kung sagot na posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot.
9: Ay,

0: Darong hisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, pero magig kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipon o ginasubawa.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat atong trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na ito para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: XFM.
1: Oras ay, sa Philippines Standard Time, 39 minutos na nakalabay sa alas

0: basisa balaod, basisa circular. Namsan ay mga pamaagi de kung saon na pagtubag. Kaya huwag na masabot nga, o gisuspinso, gikurakot na. Doon naman ay posibilidad nga ang papilis kuwang. Huwag magpasabot nga disallow, gikurakot na. Doon na lang tingali, huwag matuman nga proseso diha. Ah, pero katropa ka Philip,
1: ang right to due process.
0: Dili na pwede na to dihang ipirnada. Moni na kong pangutana. So, questionably na inoong ko, ah. Makaingon ta nga, waka ni ninyo ingon giduwa. Bulsa. Pero, mga pikis oras man, check na tag mga balita o nakatrabang-rap-rap. Naputol lang itong Facebook Live. Tanao, og naputol rap, ayaw na lang. Piki na kayo. Ayaw na lang
1: ibalik.
0: Anaragya po na yun. Anaragya po na katrabang Philip. Nigagmay lang itong viewers. Nangawagtang naman siya. Pero na, at least na atay gatos kapin.
1: Ayawan natin balita kayo.
0: 145 na. Taod-taod yung tang naungot. Pasensya mga katropa, ha. Pensay kayo. Gumikan kay sao man nag-change power man rin. Check tag balita. Una katropa ka Philip. Una ako na to. Baga katropas. Katropag Eric Amaro. Gumikan kay driver nga dili sweet lover. Sikop kay nangulata sa asawa tungod sa selos. Ato kay checks katropang Eric Amaro. Live report.
2: Katropang Gad, Sanli, katropang Philip, mga kikilan, napaslak na karon no, sa Zelda Senior Police Station. Kailangan sa kakwantayon ang news nga tricycle driver ni, supposedly driver sweet lover, pero kani, gipadakop ni siyang kaipon nga 45 anyos nga ginang katropang San Juan. Maton pa, kinig maong nga suspect na bana, nangulata itong nausab sa kinipong selos, ha? Ang biktima, dihag na hinapisod sa XFM News Team, kining si alias Jen lang ni. Katropang Sanli, nagkanayon nga samtang naghika siya o kaning pamahaw iyang giatiman kaning ilang estudyante nga anak no? Kaginang kanilaon ganito pang dyan eh, kalit lang siyang nagkalalis lang sa suspect nga bana kay magisumatan siya tungkol lagi sa daw sa dinabugan na pagselos aning iyang bana ganito pang dyan eh, din pasangilan ang kining misis dunay kalukadidang ganito pang dyan nga slinger usab nila ha diin bisan pa man pupasabot sa biktima nga wa siya giiring iring ganito pang dyan eh, kay una-una lagi ni mato ba suspect panpadayin gihapon ang pagsukmat sa suspisado ng tus biktima. Susunod ni nini, marag nasuko na yung suspect, muntong nga gikulata na usab ang kinipong biktima. Katropang dyan ligi sukmag ang may uluhan ng bahin. Katropang dyan ligi patiran pa ang lawas. So pamatag, bumatan pa, gihubuan pa siya, gihiling ang lawas. Kung wa ba yung mga residyo dito sa lalaki. Katropang dyan ligi mga kigalaan, pagpumatood nga wa siya mahilabti. So muntong ang bagnudas biktima na hingulat tani na marabag na daot na yung utok siyang bana kay na daot na punch bisyo uban sa mga barkada katapun sa nigitong Philip ha dalingan pakitabang sa inyong PlayStation kining biktima may resulta sa pagsikop ni sa kining suspitsado tungkol sa kalapasan sa RA 9262 kining violence against women and kining children katapagad sa ni mga kikilaan po kilagi ang kining nagsugod ni pagkasiloso po sa bana katupang zan kay ang katong na okasyon baguhay lang katupang zan nga kining ba, asawa matod pa nag kining tagay-tagay lang uban sa mga barkada katupang zan ni mga babae lalaki o niya ang kinipong bana pagkaduda nga ang lalaki mga laki kauban lang katagay mo inihatod siyang asawa ang asawa matod pa niya ang inihatod niya ang ilang mga barkada ka babae katupang zan li katupang Philip no? So ang asawa ka nun nagpa medical sa CCMC sa tingwa nga mapasaka ang kaso kini nga bana niya plano lang niya mobiya lang niya daan ning iyang matod pa hingulata nga bana so far katuman sa likat mga Philip manood kasi kasi kasi naman PlayStation mga katropa DI KPI no, nga makapuwas yung mga pagduda diya mga kailada lantip inyong memorya huna-huna mga higala Santon Plus Coffee Mix alang sa likat sa Pilipino para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro XFM News
3: XFM Report Bulsa
1: Daga salamat kay tropang Eric Amaro. Samtang to isunod kay tropang Janley ang report gigari kay tropang Benji Talisik. Adunay anak sa konsyal sa barangay mga katropa. Midunggam gando sa PWD. Wala may palit og sigarilyo.
3: Bullseye!
1: Katropang Bental sa sedugang detalye.
3: Live report.
4: Dagang salamat kay tropang Philip kay tropang Janley Balho. Dagaro di sa pinamungan ang police issue kining mo og suspect

0: nga anak o konsyal sa barangay nga humang kini nga gipatay o nakapatay sa iyang silingan o magkonsidera nga matupa nga kini ay nga dunan bangi ang kini mao nga suspek o nga biktima. Nasira nga pasado na sing kontak na sa hapon itong Adlaw Domingo ang kini mao nga biktima nga si Joey Papasin 38 anyos o sa pagkini sa ka-person smith disability kanang physical o mental ang kini nga pagka PWD o nga nagpalit magkapagsigilin doon din sandahan. So, doon sila pa limay, samtang huwag magdagay ni Abot, kini mong suspect nga si Jundel Amodea, hinggol ang edad. O niya, neto, kahit lang nga pag-abot ni Jundel, dunggab na kayo, ang kini mong biktima, tapos nagalagat ang biktima ka na pang Jenny ka na pang Philip mo to, pagdagan, gugol suspect, hangtod nga, nahagpa ang biktima, paghayang, dito na, gitiwasan, o pilak kahigayon, nga pagdunggab, mabot sa 40 kabin ang samad ngilangkon sa biktima. Sayang akin din ang obabay nga party sa iyang lawas. Ang nakasaksi nga netong tungura si Aling Asinang Inday. Bato ba niya nga wa sa kasabos si Kibata yung may nga nasaksiyan niya nga gidunggab mismo o gitigbas ang iyang nagpatsiglaog katapag pili ko naman dyan ito nga wala siya sa musika ba ito nga hangtod niya ang iyang pagsingit nga ningin na siya sa iyang kanig parete nga ihatag ipakay yung cellphone kay kanang manawa kong polis hangtod nga nabuhat kita kanyang krimen sa kanyang mga pagpala sa mga biktima. O niya sa atong apay kinabi sa mga kabalan dito katapag pili ko naman dyan ilagway sa mga kabalan kanyang mga biktima kanang kundi medyo dyan na siyang ang kanang problema sa kanang itong murag dali murag patulon kanang itong magkor o yung lawas mutukar nga patulon yung lawas o niya medyo kimayang gamot mo yung pagka-PWD o niya mato nga wala sila magto nga nung ipatay nga kasudari nga kanang mga biktima nga wala mato ni kanang buwang kanang kumbaga away kaaway o niya mato lagi nga mato pa nga buhutan nga pagkatao apan ang kapulisan ang hepe sa akining pinamunga polisisyon niya si Police akining Captain Police Captain Michael Jan Banyas Butyag nga sa inisa sa polisisyon ang kining mong biktimang suspekto na kining bangitan ato ba dong ka mahayag karon sa akining iya sa mga biktima na tay magatong gihimo ang kamen sa pagdungga pagtibas patay sa biktima kay siya mismo saksi sa mong kitabo palug at kanunahon si Nanginday.
1: Mayong adlaw. Pagkaya siya, o siya nahita po ito na bingo? About na yung bigyan magkang juwi?
2: Koan, kanang nagpalit ko o glaog sa baktin. Nga, wa man ko magtuo nga. Nakita ko anang kapatay nga hinggawa siya sa ilang koral. Pero wa man ko magtuo kayo po kibawag na aba sila yung mga kung saan ba diha. Wa man ko magatiman anang mga kuan. Pagpalit ako glaog, na anak ko stindira nga kanang palit ako og laog. Pila man kilo nang duha. Ya dayon kay na paman siya gibuhat ning atubang ko sa kanang na itabuan niya. Pag atubang na ko ana, mo may ko nakita na hayang na siya hingko lampit sa kanang gadunggab. Dunggab siya. Ana, pag human niya og dunggab ni iibot, dunggab pag yod og usab, hintalikod ko nangay ko tabang nga mga bata ramang gyud ang diha. Mga bata ang gyud ang diya sa gawa sa karsada.
1: Kasi nagdunggab niya?
2: Si Jundel.
1: Okay. So, siya rao sa?
2: Siya rao sa.
1: O siya gamit? O siya gamit?
2: Flamingo.
1: Flamingo.
2: Mm.
1: Pagdunggab niya, o sa may ka ng sulti? Why sulti nga?
2: Wala man kay...
1: Laos, hansak?
2: Oh.
1: So, why sulti ka ng nakiotan ako? Wala mo ba yun? So, wala.
2: Ay, goro kong galantaw nga wako kasabot sa akong mabati mo ito, hintalikod ko na nga ikog tabang niya. Diha ko sa atubangan sa ilahang balay, kay silingan naman kay may anang kapatay. Ingko tabangan ninyo kay si Jojo, gidunggam ni Jundel, wala may nang gawas niya. Lain sa kay ako'y mudool, dunggabon po niya ako. Hindi erba ko kadagan kay sakit ni kuntuhon. Ya, ito nga, nang tawag ko sa kong anak, ingko asli, ang binang kanang simpon kay... Tawagan ako sa tiliran ni mo, patawagon ako, pulis. Kay gidunggab si Nujo-Jo ni mo.
0: So, mo ka tumagato pa ang tipik sa mamayag ni Nang Inday, ang iyan sa namatay o kagisa mo ay buhay saksi sa pagdunggab, pagtipasok ayo sa kinimong suspect, gano'n sa maong biktima. Ang PNP pinamungahan ni Butyag Karong Buntag sa interview sa XFM o mga sa pamilya, madaba, nga napasakyan ang kaso murder, nga dulasaba sa City Prosecutor's Office. Mga ka ng balita kanina, boss, sa lungsod sa Pinamunghan. Kaabag ang Santon Herbal Oil on board sa patol. Kaabag ang kanilang genre, Rido Blado, alang sa regyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, si Katropa, Benji Talisik, XM News.
3: XFM Report Bullseye.
4: Salamat katropa kay Benji Talisik sa Buga Report. Matadali arin na hurot ura. At tanginin yung mga katropa kay padayon rin dadaod katropa kay Philip. Ang impeachment hearing batok kay VP Sara. Live sa ito kay Facebook mga katropa. Ayaw lang po sa radio kay music sa ta. Relax sa tagamay. Ha? Partner na to, Dress Master Control sa tropang Rafael Baring. O niya, ato tagkuan ganit, larang ta.
5: Larang ta.
4: Pasil ta, pasil. Ha? Pasil. Katawa, ang easy may nun. Motor lang ta, kalisod mang parking dito.
5: Di ka tatog himis.
4: Motor ta, lisod mang parking.
5: Dito is tayo.
4: Dress Newsroom, o niya, ta magsabot. Programa pa man tali ay. Dress Newsroom, atong partners katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kung nais katropa ka John Lay Menchavez by King.
3: Bullseye!
6: Ang nasa mga katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrano.
4: Bullseye! Salamat sa inyong pagpaminaw. May buntag sugbo katropa mo.
3: Exciting!

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanikalami. Sa pag

0: nouă Premium D3 Copii Mix. Fără să mă drive, mă sau bine să termin tia alertă. Pe Premium D3 Copii Mix.
1: Dacă pe cana, mai santon at Vitamin D3 kapa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Ako si Dracula.
4: Unya ako si Dracula ka?
3: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
4: Sige, suway ang supsop kay... Supsopo sa ko ng imo ha? Aya!
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
8: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Cease the Pain.
7: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
12: Abli na.
10: Abli na. Yeah. Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Yes to Health Clinic.
14: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: XFM.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Unto palas tres. Nagatong time check, katod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Gold. Nagatong produkto, mag-iigala nga dunay sagol nga ahos. Balik-balik kung ginig pagpahibawa niya ninyo. Kini nga itong mga kaigsunan produkto, magkatabang ni pagpaubos sa blood pressure sa atong lawas. Nga itong mga katropa niyang mga mamag, papa, amahan, inahan, sus, kung di magkatrabaho, mga kaigsunan, usahay ang tibok pamilya, usab ang maapiktuhan. No? Mga di lang ang balay, ang imong gitukor matag-adlaw, gitukor usab nato, maghihigala ang kaugmaon sa atong mga anak. O nang mamag, papa, kayod gunta, matag-adlaw nga tanan kay doon natay pamilya. Sa itong produkto, maghihigala ang Santon Plus Gold, doon na kini ahos kung garlic. Dugan ang kabahin nga sangkap sa itong pagkaon. Huwag na ilan usap kinitungod sa natural antioxidant compounds. Usas magigipiling sangkap, maghihigsoon, ibutang sa itong Santon Plus Gold. Kaya ang haligi sa panimay, kinahanglang sab, ug pag-atiman. O na nga imno na ito matag-adlaw nga tanan, ang Santon Plus Gold kahigalaan. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Oras, alas 3:01 na.
2: Eric Serras Manait.
3: Asintado.
2: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado. Asintado.
1: Libertas nun isteyos adet guadivolumos. Sed Fatsera, Gordios Tom S.
4: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kung unsay husto.
4: Asintado.
1: Eric Manait mga sukinting paminaw adlaw karon nga Miyerkules. Itsa 12 ning buwas Agosto tuig 2026. Sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait, magiguban ka ninyo. Agtod na sa alas 5 manginaot ko. Kadaapos pa yung panglawas. Mayo gihapon dagas sa inyong panghunaw na. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasya o kalinaw sa kahitasan, manaka ka na itong tanan.
4: Sintado!
1: Ay pagpaminaw sa itong mga katropa dihas lungsod sa pinamungahan. Nga nakachunin, mag-iigala, pinag-iusap sa XFM Gihulngan. Toa dito, mag-iigalang patrol, matod pang katropang John Ray Redoblado. Magpa-shoutout ko na sila nato kay nagsunod sila itong programa mataghapon nga tanan dihas lungsod sa pinamungahan sa katropang Romeo Layam, katropang Pangging Pladyosa, o katropang Arnold Portis.
4: Asintado!
1: Laban kayo, ha? Nidool ko rin na sila sa patrol, kaningita na to. No? Diha, mag-iigala sa lungsod sa pinamungahan. May pagpaminaw ninyo diha sa lungsod sa pinamungahan sa Magatagatolido, diha sa Luginsan, dito sa ikapitong distritos, probinsya. Naka-tune in, mag-iigala sa itong sister station, ang XFM Gihulngan.
4: Asintado!
1: May pagpaminaw ninyo diha sa Negros Island.
5: Exciting!
1: Yung hapon usab sa mga paisa ng Bulanon diyas probinsya sa Bohol. Kamusta mo diya mag-iigala? O sa mga taga-Lapu-Lapu, Mandawi, diri mag-iigala usab sa Talisay o sa Dakbayan, Sugbo. Dito sa Mandawi, mag-iigala kagahapon sa pagbisita ni Secretary Vince Dison, matod pa. Doon na napong kunoy gamon nga magandag kong flood control project o nombra magiging kuno kabuok. aron nga masulba na gikuno ang baha dias Mandawi.
4: Asintado!
1: Dako-dako yung budget nini mga kaigsonan ato ning panidaan gumikan kay sigon pa diri maghihigala sa nakuha na tong kasayuran ang mga lugar nga pangtukuran o mga bagong flood control project diri ni maghihigala ipahimutang sa may kining AS Fortuna, Inodata, AC Cortez, UN Avenue, NL Quezon, o LH Prime, dias may subang dako.
4: Asintado!
1: Kanang unom ka mga hotspots mo'y pangtukuran o bagong flood control project ko no? Sa DPWH mga kaigsunan. Ha? So ato ni mag-iigala tanahon, monitoron tani. Once mag-iigala o mapatuma na ni, tinuod bagyo kang masulbad ang bahas Mandawi.
4: Asintado!
1: Unom ni ka mga major flood control project. Dako-dako po ni, no? Sakto kayo mag-iigala sa nagsingabot ka piniliay. Alas 3 size, mag-iigala sa itong laing mag-iisgutanan karong hapuna di ang Department of Energy ni pasidaan na ngadto karon sa mga nagpadagag power plant. Yaning mga nagpadagag kuryente ang mga power plants dres Kabisayan. Da, ila ko nun yung gipang monitor kaigsunan gumikan aning sunod-sunod nga mga reklamo sa mga consumidors kuryente nga nagsigil na nag-burnout mga amigo. Paita si burnout nito yun oy. No? At ito nang ibasa kaganang buntag mag-iigala ang mga power interruption. Pero tingong naghana.
4: Asintado!
1: Karon mag-iigala ang Department of Energy ni Ingon nga ilang kuno ditong imbestigaran. May ta mag-iigala o kining ilang pag-imbestigar seryoso yun. O niya kinsa itong mga planta diha mag-iigala ang nagtinunto. Laksi and Ritso mag-iigala ang permit. Kay Porbida mag-iigala. Laksi and ay naglisensya. No, to operate mag-iigala kay... Sa ato mga kaigsunan nga pagmonitor sa supplies kurentes Kabisayan, og dili gani mo yilo, mungantos puwa. Og di mo puwa, nganto na po si yilo. Antot karos ang matabag-antos, dirisog mo.
4: Asintado!
1: No? So, di ang Department of Energy mangyigala, matod pa nire, ila ditong i-review ang mga power plants at mga companies sa Kabisayan. Taliwa nining padayon, mangyigala nga mga inunta, rotational burnout. No? Og nihulga kini sila ngadtos mga power plants and companies that fail to meet reliability and performance obligations could lose their licenses mga igsoon.
4: Asintado!
1: So, ila ko nun ibag-iigal ang pangsusiho ni mga plantas Visayas area kay tinuod magyod po di kung imong tanawon mag-iigala ang susderis Vico no? O sa mga gikabisihan ron mga kaigsoonas mga tao no? Sa pag- buki kaya karon sa cellphone kini paglili diri sa Vico gasa na pong brown out karon. Oh di ba kay kini magigalang muraman og pangurbaan ta labi na gyud mga kaigsunan og padong na diri sa kagabi on kay kisa pa pud intawon ginahan magigala nga kining ini ka gabi magigala to aperte dito pagkangitngita o nya perte pag yung pagkaiganga. So, karon mag-iigala, hinaot pa unta nga seryoso yun ang Department of Energy. Kaya basing Oplan, pakilala ra po ni. Huwag din ni Oplan, pakilala. Kay Dugay naman mga kaigsunan, Secretary Sharon Garin, Dias DOA. Basing mag-iigala dito karong, Oplan, paalaala.
5: Exciting!
1: Now, di mag-iigala, ako dito ipahibaw ninyo nga rotational burnout sa mga nagpaminaw karon pizza 12 man ron. Paminaw mo kay sus di ay mga lugar mag-iigala nga tagpito ka oras ang brownout. No, there is talamban, sus paita. O niya, day tulo ka oras ka brownout, there pong napitas may kalamba. No, alauna nga to, alas 9 nga to alas 12, dapoy alauna nga to alas 4, there in napitas may labangon. Di apon mag-iigala lima ka oras. Nga brownout, magkakaigsunan karong adlawa, di apoy 8 ka oras, alas 9 nga to alas 5, there is barangay Linaw, o sa may maghaway sa Talisay. O niya, lain pag yun, mangiigala nga brownout. 8 ka oras, alas 9 nga to sa alas 5, Barangay Banilan, Sidad Sugbo. O niya, og mapon, to na po'y 8 ka oras nga brownout. Dres Lawaan, no, sa may Lawaan 1, Talisay City, sa may Camilla, Home Subdivision, og mapon, alas 9 nga to sa alas 5. O niya, lain pag yun, mangiigala ang brownout, ugma, sa may Barangay Los, no, Cebu City, sa may Kabantan Street, alas 9 nga to sa alas 12, ugma. Lain pag yung brownout, ugma, ngadto sa alas 9, ngadto sa alas 5, 8 ka oras, Barangay San Isidro, Talisay City, sus, Mariusip, sao na malangin tao mga negosyo, ani? Tag 8 ka oras, tag 3 ka oras, tag 5 ka oras, lain pag yung magigil ang brownout, no? Alas 10 sa gabi, hula, alas 10 gabi eh. Paita po na ni. Thursday, alas 10 sa gabi eh, ngadto sa alas 6 sa buntag, 8 ka oras. Sus, diris Barangay Sentro Tipolo, Mandawi. Good luck ang iyong pagkatuog ni Haugma.
4: Asimado!
1: Diris may Tipo, Mandawi, mangigala along portion of Swilig Avenue, Guano Avenue, Ugma Pohon. Alas 10 gabi. Hello, i-charge na daan ang inyong mga battery diha. Ang inyong mag-iigala ang mga rechargeable nga electric pan. Paita ni maghihigala. O niya, mainta na ba dito kining brownout? Wabot ni dito kuros mga balays, mayor, o sanga kongresman. O niya, di apagilaing brownout maghihigala sa Biyernes na pod. Sus, alas 10 gihapon nga ito maghihigala sa alas 6 sa buntag, 8 hours, Barangay Linaw, Tulay, Tungkil, Tungkop, sa Minglanilla. No, Sabado, alas 9 nga ito sa alas 5, 8 ka oras, dres Barangay, Hipod, Romona, usab. Ah, sa may Cebu Business Park. No, sa may General Maximum Avenue, Ayala Road. Alas 8 sa buntag, gato sa alas 4 sa hapon, 8 ka oras, usab. Sa Sabado, Barangay Kantauan, Kogon, Inayagan, Toyan, Gindaruhan. Ah, sao na malayin tao ni mag-iigalag, ingon ini, taga-adlaw doon ay mga lugar nga maigo dito brown out tag 8 ka oras. No, tag 5 ka oras. O sao na malayin tao sa gagbay negosyo, ani? O sa pa may kita ako na, ani?
4: Asintado!
1: O niya, di ah, mag-iigal ang mga public officials ato. Ambot, o kung sa'y gihimo, magsalig lang tas DOA. Ang ato mga congressman, wag yun ko mag-iigal ang makadungog. Diri sa Sugbo nga, doon na sila dito'y gihimo nga. Bisan lang dito karog, kining congressional inquiry sa Habig Diri sa Visayas to check kung unsa yun mag-iigal ay tinuod nga status sa supplies kurinte. No? Kasaligan pa ba nato ning uban nga mga power plants diri sa Visayas? No? Magtigom ang taga Cebu, ang taga Bohol, ang taga Negros, ang taga Leyte. Aron na sa pagtukian ng problema sa kuryente. Pero matay ang ato mga congressman ron ang boto kung sige kabisihan.
4: Asintado!
1: Ipasagdan lagi in town ang katawan o niya karon maghihigala doon ay ingon ining rotational brownout. Luoy kay itong uban maghihigala ang mga nagdegosyo diag mga coffee shop. Ngawa dito yung generator, kisa pa may mga pe. Kanto maghihigala ang mga parlor diha, no? Mga kaigsunan nga nag-operate ron. O niya perting iga nga sa sod, kisa may magpatupi, kisa may magpanmanicure. Luoy kayo ang mga gagmay negosyante. No? Tungod aning ingunining tag 8 ka oras nga brownout, tag 5 ka oras. Og mas makaluluoy pag yun manghihigala ang mga ultimong mga Sugbuanon inig panahon sa kagabion nga kita igog brownout. Mag-alindasay gitas pagkatog. Paita. Gitano ba kayong tao na nila?
4: Asintado!
1: Ako na mag-ibasa din maghihigala ang mga nagkadaiya nga sus di ana pud oh alas bag-o lang gipo sa Vico alas 8 minutes ago rotational brownout schedule as of 2:53 p.m. no alas 4 ngadto sa alas 5 karong hapon agsongot Apas Babag Binaliw Bunbon Buot Busay Kamputhaw Guba Lahog Malubog Pulang Bato Pongol Sibugay San Roque Siraw Tabunan Tagbaog Taptap alas 4 ngadto sa alas 5 brownout kuno.
4: Asintado!
1: Sus, Mariusip. O niya, saan naman yung tao ni Inato? Huwag ba ni mag-iigala? Ang Banilad, Kasambagan, Mabolo, Kaganihang, alas 3, karong adlaw, karong orasa, alas 3, alas 4. Gibrown out po sila dito. Hey, Mariusip. Saan naman yung tao ni Ingonini mag-iigala? Ang problema na problema pa tayo sa suplas kurente. O niya, di apay mag-hulga nga. Atod pas pag-asa, Super El Nino, magnihit po magigalang supply sa tubig pohon. Nihit pang supply sa kuryente, nihit pang supply sa tubig. Kanya, sige lang dito karong pamulitika ni politiko. Huwag gigikatabang aning pagsolbas mga problema sa ato, mga amigo. Baka may pag-ilisan ron tuig 2028.
5: Exciting!
1: Alas 3:15 sa ato paghihigala ang pagpadayo ning atong tulumanon karon. Arita paghihigala sa Dakbayan, Sugbo una. Kay Patay, di naman maihap maghihigala sa atong todlo o kapila na ninagsige nitong pangaway si Tomas Osmeñag at Nestor Achibal?
4: Asintado!
1: Ha? Karon maghihigala diya. Gilabtika na po ni Nestor Achibal ang... labtika na usap maghihigala ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang iyang mayor mga kaigsunan nga si Nestor Achibal. May labot na maghihigala aning kasamok o kaguliyang nining pagpatuman sa upland discipline di akaros bantal kaigsunan.
4: Asintado!
1: Kibaw ba mo maghihigala kung sa dito karoy bagong birada ni Tomas gantong Nestor Achibal? Si Nestor Achibal kuno maghihigala is playing safe again. No? Ingon pa diri maghihigala as busy mayor, matay mo rin nagsigil naman nagpaghimantay ni Tomas gantos iyang mayor nga si Nestor? Pagpukos niya karos Legislative Department Vice Mayor Tami, naunsan tuwa na magarang yung mata. Tuwa na mas Executive Department karon diya. Niingon maghihigala as Tami Osmeña. Iyang gikosahan. Nga, si Mayor Nestor Archibal is playing safe na pod. This time, ani maghihigala ditong paghandol no? Sa problema sa traffic. There is Banilag Talamban Road, maghihigala.
4: Asintado!
1: Ha? Gisaway ni Tomas Osmeña paita po ni Yunin ng Kaoba naman tamuon niya gis. May tabagigalag parehang Glenn Sokog, Pambari 4 nga naas managlahing partido. Sa wayon magigalang Pam si Glenn. Sa wayon po ni Glenn si Pam. Yun na okay na. Kay normal oposisyon o administrasyon. Kini puros mga igala ka aliado. O niya, sa wayon ka dito karon sa mentor ni mo paita po na ni. Gisaway mga igala na usap ni Tomas Osmeña si Nestor Archibal. No? Criticizing the mayor's handling of Cebu City's development priorities. Taliwa ng traffic problems, mga igalas, Banilag Talamban. Di lang ni unang higayon nga gibombardiyog saway ni Tomas ang iyang mayor nga si Archibal. Niadto maghihigalang nakalabayng buwan, gisaway po niya Nestor Archibal, mga igala, gumikan sa Wako ni Klarong Baruganan sa West Philippine Sea. Labi na mangigalas pagdeklarar sa July 12 nga West Philippine Sea Victory Day.
4: Asintado!
1: Ha? Gipili gikuno Nestor Archibal paglargas Manila. Nogkas pagtambong mangigalas Victory Day diri sa Cebu City Hall sa West Philippine Sea. Likay-likay ko nos Nestor mag-iigson, arundi ko nung initas mga insik dire.
4: Asintado!
1: Grabis Tomas, mag-iigala mudag sa wais yung mayor. Now, sa press conference na po mag-iigala, niyadtong Agosto 10, samtang ang siyudad padayon pang nag-adjust dining upland discipline, diya mag-iigalas bantal. Tungod bang igala kay gusto gyud nga mahapdig lagi ang dagas trapiko ng lugar ha? Now, ni samot man hinuog ka grabe mga higala. Da? Hinumdomo gakanto mga nagmotorsiklo. Gipasobay ra gyud dito sa motorcycle lane. Okay, okay na siya. Samot magigala kay nagbagulbol ang mga motorista, ang mga nagmotor kay samtang di ana sila gipahimutang sa Dublin, aron lagi kuno luwas, toa pag yun magigala, gipasort pag yun gaysano country mall. O niya paglili, mangigalas mga motorista nga naghuot sila dito sa parking lot sa Gaysano Country Mall di sa Tubangan, nilili sila dito karos main thoroughfare, perting luaga. Wa pag-i ang ignonta, Banilag Talamban flyover. Perting bagot bots mga motor, karon gipaagian na pod. So far magigalas most akong dagan. Now karon ni Ingos Tomas Osmeña matay ng kalakiha. Da? Kini si Nestor Archibal is playing safe for the rich guys man kuno.
3: Da?
1: Kining ingon ini kuno maghihigala ba? Nga pamaagi ni Nestor Archibald mga kaigsunan mura mag mas gihatagan pa ditong pagtagad ni Nestor kuno ang mga impluensyadong tao sa Manila Talaban area over the public across several projects mga higala. Ha? Ingon pag Tomas Osminia paita sa kitas doghan ani. Mura naman maghihigala pirtinig yung Samara siguro ning doghan o kasing-kasing ni Nestor aning way undang maghihigalang pagsaway ni Tomas Osminia ngadto niya. O na, niingos Tomas Osminia nga to Nestor. Kinis Nestor, playing safe for me all the time. Ah, wasya mo tabang mag-iigala sa carbon market because he is playing safe. Wasya mo tabang mag-iigala dito karos Montirasas because he is playing safe. Wa dito siya mo trabaho mag-iigala no? Sa mga nag-unang mga trabaho unon because he is playing safe. No? He is playing safe for the rich guys, mga kaigsunan. Paita po ning ingon-ining klaseng akusasyon. Uy! Ha? O sa may pasabot, magigalang Tomas Gakinis, Nestor Archibald, ang iservisyohan ang mga adunahan lasdak bayan? O niya ang mga ultimo nga mga sugbuanon diya gilisod-lisod sa mayor igsoon? Pastilan! Nga nang waman ni mo dito karma anticipate daan po Vice Mayor Tami. Nagtandi magin mo 2025 midterm election. Nganong si Nestor magi-imo dito gipadagano niya dili man ikaw. Ah. Karon bitaw gihatag ka nakagposisyon nga Mayor of the Night, magsaba-saba gihapon ka.
3: Ay.
1: Ah. Asa ba giganahan magigalang Tami Osminia nga si Mayor mangi-igsoon diri sa adlaw niya si Nestor atos gabi?
3: Ay.
1: Nagpagulbol nga baya po mangyigala sa Konsyel John Alcubierre aning Tami. Nga naman, kay pong padiri mangyigala ni ining Konsyel John Alcubierre. Nga, matay murag na amag ini problema si Tomas Osminia. Kay sukat ko nun inahimong busy mayor, murag wa na ko ni klarong sisyon nila des konsiho. Ha? Nga nung nakaingon man po si Konsyel John Alcubierre ng ilang sisyon des city council wa ni klaro. Kay matod pa, usahay, di ko nung muto nga. O sa hipod, muto nga. Pero atos ibabaw, matuog ko nung mga higala, di minaw.
3: Ayaw!
1: No? Asa ka mangita naman, so ginoo ko. Mag-preside ka, mag-higalag sisyo nung yung pagkauman, matuog lang ka. Dakong limong kong anak. Ha? Ingon, usahay, di ko nung muto nga. Usahay, muto nga, matuog lang. Ah, while presiding. Usahay, maglisog siya pagdungog, mga higalas, mga konsyales. No? Maglisod po siya pag-ilas mga konsyal. O sahay, mawagtang lang po kurong kalit. No? Kalit lang po kurong papuli. No? Nag-vice mayor siya, pero wa siya kibaw sa unsay trabaho sa busy mayor. Kaya murag yung kurong gusto ni Tomas, mangigalang mag-mayor. Kaya ang iya dito mangigalang focus, to a pagsigig attacking ni Stor.
3: Ayaw!
1: Nengon gud magigalas konsyal John Alcomer kami diri City Council gobot pa mis lokot.
3: Ayaw!
1: Og mao ni magigala nga di ay ngon ining problema gud which is nahibaw na tangdaan sa Cebu City Hall nga dunay internal problem gud ang BOPK kay igsoonan. O sao man pagsolbad kining mga naguna pong problema sa atong dakbayan og mismo sila diha sa SOD nga naay internal conflict nila, wa gani mahilot. Wa gani ma-solve. Eh? Si Nestor Archibald po, ang atong mayor. Mura po gikag seminaryo ba, di po kamao magigala mga away.
3: Ayaw!
1: Birahi po diha, mayor. No? Parehabang to style may krama. Oh, kay kini manghihigala ang maong pattern, mao gyud manghihigala ang papel ni Mike niadtong 2010 hangtod 2011 nga nagsigig panaway si Tomas gantong Mike Rama onyas Mike Rama naputong na ni sokol niya siyang Tomas ug mao na nag-away ni Hawas Mike Rama's BOP king nagtukod og Team Rama si Mayor Nestor Archibald unsay plano gyud aning Mayor Nestor. Oh. Kaya di lang rabas Nestor Archibald atakihon ni Tomas, apil pang city administrator. Ha? Now karon manghihigala di ah. Bugat man kining ingon-ini mga kaigsunan ng mga pasangil ni Tami nga matay kinis Nestor akong mayor. He is playing safe with the rich. Ha? kanang ingon anaon ka mangigalas imo ditong kalyado, sakit ba yapon na? No? Ingon ka mangigala nga matay ikaw, you're playing with the rich guys. Eh? So, meaning mga kaigsunan, wa dito magigalay luna sa kasing-kasing urdughan ni Nestor ang mga kabos dinis atong dakbayan. Kay di ang manghihigala, mas gipalabi ang mga adunahan. Og ingon ana, magandang atong pagsabot sa pamayag ni Tami Usminya kay Galaan.
4: Asintado!
1: Nganong imo pa mangipin up na Vice Mayor Tami nga, mura mag ikaw mismo dito, ikay nagpa-lansar ni Nestor sa 2025 midterm election. Onya karon nakadaog na si Nestor Archibald, imbes nga malipay unta ka, karon mangigala imo pong gisugba dito sa impierno. Tinagis pagpakauaw ngadto sa mga Cebuano. Eh? Og nahibaw pala si Nestor Archibald nga ingon na ni Ondra siyang Tami Usminya, tanaw na ko si Nestor din mo dayo glansar ba?
3: Ay!
5: Exciting!
1: Ha? Kinis Mayor Nestor Archibald, og nahibaw pala nindaan nga sa iyang pagdaog og sa iyang paglingkod isip mayor, buko-bukohon rapod siya magigalang Tomas nga mo'y nagsugo niya sa pagpadagag mayor. Tanaw na ko si Nestor Archibald, magigala mo ingon may pa dito karog, nag-umala ko sa bukit.
3: Ay!
5: Exciting!
1: Although, kining-ingon ini, kalipay po ni mga kaigsunas oppositions. May krama, malipay man ani. Ah, Raymond Garcia, malipay mag-ingon ini. Ah, malipay mangigala ang pikas. May krama, nga doon ang interes mo balik pagka-mayor. Raymond Garcia, posible po ni mo dagag balik mayor. No, kisa pa ng uban, magigala nga mga doon ang interes nga mag-mayor din ang siyudad Sogbo or musulbans traffic, musulbans baha. Ah, musulbans magigala sa mga problema aning mga street families. Ah, kapobrihon. Og uban pa mga nagunang problema sa siyudad. Pero kini sa umaabot 2028, I don't know, baga kaigsunan og si Nestor Archibald magpareelect. Ha? Ah? Og si Tami Mangani magigalay mudagan pod sa 2028. Ambot lang baka daog baka pa, I don't know lang, no? Og baka daog pa baka. Bisan pag sila'y naghupotros rindas pagagamanan. No? Although, in fairness, gatong Tomas, doon naman po siya ikapanghambog sa iyang liderato. No? Mga tigpaminaw, naamigin siya magigawas lang sa CCMC. Kaya di magiging sa ganahan, magigalag City Hospital. No? Muna, siguro tingali po, magigala nga. Wa na ganahi mga kaigsunan ng Cebuano ng Tami kay in the first place, di magiging sa ganahan, magigalag ang siyudad mo padagan dito karong public hospital. Da? Huwag mo siya interes niya na. Sa dahil ni Daog ni Tomas nitong 2016, iya man ang gikalimta ng CCMC. Dito malang na magigala gisubli dito karong pagtukon sa dahil ni Lingko Das Edgar pagkatuig 2019. Ah, mayroon pong napildi.
3: Ay!
1: Kaya gwa pa ni mapildi sa Tami, kining CCMC, di pa naingon na ng hitsurahan to doon. May gani, kaya at least murag di anas dolls tinuod. Pero balik ta maghihigala ni ining kalaki ni Tami Usminya nga karon di ah. Ingon pa dito mga tigpaminaw ni Tami Usminya, kining akong mayor, si Nestor Archibald playing safe again. May labot aning Oplan Bantal. Da? Ang mga tao bang nakanog, ilabi na gyud nga mag-agian sila dito sa Banilad, Talamban Road. Makaingon maghihigala nga matay. Giyatagan na nagpabor ni Nestor Archibald ang mga dato diri. Kasi si Tami may nagsulting yun ani. Ha? Ingon ini ba? Di lang ka diya mga kaigsunas bantal. Apel po magigala diri karos problema sa karbon. Na, may labot diya na karong karbon modernization. Ah. Nga diya magigala, pasingin lang po si Tami, ni Tami Usminya, Nestor nga, laban naman ka di

0: isibisi mayor, poong pa nitong John Alcover, magsesyon mo, matuog naman pong kuno ka.
1: Ayaw!
0: Matuog naman lang ko, nasahay gani, matod pa, mukalit lang kang kawagtang, kay magpapuli ko no.
1: Ayaw!
0: O sa maningingon ini, tagae po din tawag panahon ni Mayor Nestor Archibald by Mayor Tam. Ha? Kay, ikaw dugay naman kang namayor o niya. Pwede magani dito karo, butaban lang yung unta ka. Ha? Ang problema magod po lagi kay numero uno, gibalik-balik na kunin ni Exulte. Ang kiniba maghihigalang wa pagkasinabtanay sa pagpili og mga department heads diha sa City Hall. Si Tomas ganahan nga ang uban diha mga department heads ilabi na gyud kadto mga sensitibo nga mga departamento diha City Hall, siya'y magbuot pagpili, siya'y magbutang og tao. Ang diri sa kampong ni Stoningon po, ay po na tam. Ako may mayor. Ako may mayor, mauro ni giingon magigalang Sandro Marcos. Nga, sa diha magigala ko nung nagpatabang na si Bongbong Marcos gantong digong ni ato silag Malacanang, gidool sila dito magigala aning wa magpa, wa punhili pero nagdodag yung sumonggo ni ingon nga, sige, tabangan ka na mo pero sabotag, makadaog ka, kami pili executive secretary, kami pili senate president, kami pili house speaker, o niya kami pili dito karong ubang mga cabinet member.
1: Ayaw!
0: Nakaroon mag-iigala diri sa lokal sa Cebu City, maugid po di mag-iigala gikabangian sa duha. Kay kinilang city administrator, naaman mag-iigala gustong ibutang sa Tami Osminia. Ni Sopak, Mas Nestor. Ega, Mas Nestor, ako may mayor. O niya kinanglan, nga ang alter ego na ako, ang city administrator, ako pong tao. Doon ako'y trust and confidence. Listen po kayo nga, ang iyang alter ego, or ang city administrator mag-iigala, tao ni Tomas Osminyao niya, si Nestor may mayor.
1: Ayaw!
0: So diha palang mag-iigala, nagsumpaki na sila. Hangtod mga tigpaminaw nga, diha, natuman yun ang gustong Archibald, perting lagutang Tomas Osminyao. Ikaduha, magbutang diri sa kininiang city legal. Tao po mag-iigala ang Tami. Lalis po sila diha. Magbutang magigala sa city treasurer. Mga kaigsunan, lalis na po sila. Kay diri sa kampo, magigala ni Storni Ingol, mapag, ayaw pala, ay palupig niya. Mayor, ikay may mayor o niya, kining mga departamento, under man is ikotibo. Di man ni under sa legislatibo. Sa legislative department. Arita diri karon mag, kita'y magbuot. So, si Tami na insulto. Ha? Eh? Una-una ang Tami Osminia, mata di na mamapatuon ako. O niya, under ba yung mas BOPK?
1: Ayaw!
0: Kisa may leaders BOPK, di ba ako? Kisa may leaders BOPK, Bando Osminia, Pondo Kauswagan, ako! Pero di ang mag-iigala mo, insister man po ang mga sakop ni Mayor Nestor Mingopon. Insist po di ang mayor nga. O lagi, ikay leader diya, Tam, sa BOPK. O niya, ako may mayro si Bosite.
1: Ayaw!
0: Leader lang ka sa partido. Pero bahin mag-iigalas leader sa dakbayan sa Sogbo, si Nestor. So, kung gusto mas, may ngopos Tomas, o guwapa ditong BOPK, makadaog kag mayro si Nestor.
1: Ayaw!
0: Saan ka manahin mo? So, karon mauni mag-iigala nga hangtod na apanas Albert Tan. City Administrator diya mag-iigala City Hall o kanang uban nga mga pinili ni Nestor. No? Kay, doon naman tuod po dito yung mga tao ni Tami Osminia nga gipangbutang mag-iigala sa uban mga departamento pero mga departamento po mag-iigalang wa kay gahom. Ang kantong mga sensitibo nga mga departamento ni insister yun ang grupong Nestor nga ako'y magbuot diya Tam. Ako may mayor o niya under man na dito sa executive. So ako lang magbuot. Karon mag-iigala tanawa, perting sa kuang Tomas Osminia. Kung tungod ang to mag-iigala, kaunaw na si Tomas, sige. Gahit na ginmuguha, magtukog kong Mayor of the Night, be.
1: Ayaw! Exciting!
0: Mga itong mag-iigalang na banhaw, adiin ko na banhaw, na nahimog, so, ng Mayor of the Night, karon pa man eh. Ha? Yan itong mga nakalabay, mga katuigan nga, Mayor ni Tami Osminia, wa may Mayor of the Night. Mag-Mayor of the Night ka, di ba? Sikwate ka.
1: Ayaw!
0: Wag yun, di ba? Pag mayor po bang iigalang may krama,

0: by mayor of the night.
1: Oh.
0: Pagka mayor po magigal ang Edgar Labilla, otro pong why mayor of the night.
1: Ah.
0: Pag mayor magigal ang Raymond Garcia, wa po magigal ay mayor of the night. Karon rin yun eh, sa 2025. Nagtuo si Nestor Archibald nga pinagi ng iyang pag-aprobar sa mayor of the night. Nga concept ni Tami Usminya, maghilom-hilom na si Tami. Mata nagsige magipong saba-saba.
1: Ah.
0: Nagsige magipong saba-saba. Karon pag unin hitabo, magigala si Bositi nga. Dei duha ka buk mayor, mayor sa adlawan, mayor sa gabi eh.
2: Exciting!
0: Unyo saon ta man nga perti magyud magigala ang pagkasipiata kay ni approve na mga kaigsoonan dito karon si Nestor Archibald nga di ay magmayor of the night. Pero nagsige maghiapon dito og samok-samok niya. Nagsige maghiapog pangaway niya. Naglabad ang ong Nestor Archibald aning kalikiha.
1: Ya? Unya gawas pod ana lagi. Kini pos Tami, gawas mangigala nga si Tami magkaobserbar na aman po'y mga sakop si Tami magsige dito honghong ni Tomas Usminya nga.
0: Matay, Vice Mayor.
1: Ha, Mayor Tam, magkapitawag nila aning Tami. Mayor Tam. Matay, probida. Na may haring ganges di akaroon sa opisina sa Office of the Mayor. Kisa man, si Atorne.
2: Ayaw! Exciting!
0: Kinipon mag-iigalas, Tomas, probida. Ambot nga nang iya mapod. Mahayblad man ni siya dito sa uya, bangiigsoong Nestor. Kaya usahay mag-iigala. I-appeal ba? Dito karos pagsaway nga. Mauna, mauni, ingunana, ingunani.
1: No?
0: Personal na mag-iigala dito Nestor Archibald ng natural lucky man. Mahigog mag yun. Pero maulagi po na, ma-appeal dito si Isyo. For example ka ng Isyo's Monterasas. Buingon, magigalas Tomas nga, bantong rang wak mo, kihol nas Nestor Archibald kay, iya dito karong uyab, magigalang abogada, o sama na po dito, magigalas ng abogara na Monterasas.
2: Ayaw!
1: Pahita. Ha? Pahita, ginagigalawa, yun, bisag asa na pita mo lugar si Nestor Archibald. No? Baga kaigsunan. Ka, inomdom magyud mo, kanuna magyud mo makadungog aning problema sa Monterasas. Ah? Pero mawalagi na, mutingog si Tomas. Ah? Ingnon dito nga, ada. Dida, kanas Nestor, pangayuan na ditong ideya, bahin ditong plano, reaksyon, unsa pa na, bahin na ng Monterasas developments, ibabaw. Adigyo kayo na mutingog. Kaya doon na dito karagi, panalipdan, playing safe po na siya. Nganong playing safe man, Vice Mayor? O iya ba na? Naman po mag-iigala na trabaho mag-iigala. Di akaro slow firm nga mo dito karo ay nag-abugar sa Monterasas.
2: Ayaw!
0: Di ba kining ingon-ini ba? No? Pastilan. Dito sa lapu-lapo, perti kong hiluma si Dr. Si Toy. Wagi awi-awa dito karong Cindy or ni Ahong. Hilom yun kayo. May tag-ingon-ini po mag-iigala sa Tami? Ah? Kaya dito sa lapu-lapo, hanotoy kay mangihigala dito sa upon. No? Di yung ka mangihigala makadungog ng mga konsyalis, maningog, mangreklamo. Wag yun. Ang mga taga Lapu-Lapu City Council, murag na sila dito sa gitawag mga iksong, you're in good hands.
2: Ayaw! Exciting!
0: Kaya bisa naman gani, mangihigala o pagsuwat o mga balita, gikan City Council's open. Wag yung manggawas ng balita. Kay sagad mga balita from the Office of the Mayor Region, mga Ikson. Abot, o mga konsyal na to diya sa Lapu-Lapu, doon na ba gipanday nga mga resolusyon? Doon na ba kay gipanday nga mga ordinansa? Wala tayo mahibaw. O na mag sila gipanday nga ordinansa, basig di po sila proud, kaya di sila gusto ibalita.
2: Ayaw!
0: Kaya gusto mga igala nga mabalita diya sa Lapu-Lapu, o kung sa regihimo mga igala ni number one, Bibiko.
2: Ayaw! Exciting!
0: Wag yun maghihigalay manggawas nga balita. No, baga kaigsunan des Lapu-Lapu nga muingon tagika ni Konsyal kon wa dyan mo. No, og na magani sa sods o sa katuig may lag na iduha na itulo. Sagad yun mga balita sa Lapu-Lapu gikan yun mga ikson ni Bibiko. Ha? Mayor Cindy Chan or di gani maghihigala diri ni Congressman Ahong Chan. Aside maghihigalan ro, wa nilain ha? Barangay kapitan, mura mga rin magigalag, way barangay officialist, o magtan kay, wag maningog, bisag baha.
2: Ayaw!
0: Mutingo na siguro mag-iigala nas daday diya kung palitag baha na yun kayas basak. Pero sus, otrong anak ngas kap daday diya basak, tagsara po kayo mutingo. Mauna nga, kontrolado ni das upon. Di ripon sa Mandaw eh. Say, mutingo mag-iigala sa Konsyal Jean Dilmar. Tingo si Carlo Pontico Portuna. Hibong lang ganit ko itong amigos Glenn Bercedi, BC Mayor, hilom na. Tingo na yung to ba? Pareha mag-iigal ang Vice Mayor Glenn Bercedes Mandawi. Hilom kayo o sinitabo. Pero ting... Ha? Lipayang junkie o ano? Mayo kayo yung paminsar ang yung mga plano kung saan pagsulbad ang bahas Mandawi City. Ang dari mag-iigalas dakbensog mo magsige magdumbol-dumbol sa aming atong Nestor. O saan mo mag-iigala pag hunaw nag-klaro, pag hunaw nag-isakto sa mayor kung ang busy mayor mismo magsige pag panaway diyan nimo. Oh. Number one nga wa ka-appreciate busy mayor nimo. Katandim nimo. O saan pa ka dito mag-iigala pag pagpa-bilib, pagpasabot, o kanang kanabitang pagpalipay sa mga Subuanon. Nga kung ang busy mayor nimo, wa ka o yun, maingon mag-iigala mga tao nga matay. O man kayo yung stami o niya. Diaz Nestor Archibald, nagsige dito karo panghambog, ingon ini o niya, ang iyang busy mayor, wa ka o yun. O sa omanis, Nestor, mo o yun, tadili. Ayaw! Te pareha mag-iigala ng ipagitaag paagi, Solusyon Dres, Manila, Talamban Road. Offline discipline, gipatuman. Si Tomas mag-igala na naway man. Ah, offline discipline sa imata nga. Ah, playing safe raman na dito across Nestor's mga dato.
2: Ayaw!
0: Pero sa kikis dogan, insulto kaya rin yung nana. Doon ay pabor-pabor din eh. Ah? Kini mag-igala ang West Philippine Sea, Victory Day, every July 12. Grabe po ito, mangigala kahit itong pamahayag ni Tomas nga. Ah, wah, si Nestor, wah mo tambong dresa. Victory Day, Cebu City Hall, ni Largas, Manila, kay di sa gustong initas mga insek.
2: Ayaw!
0: Makita, Andres, Cebu City, nga ni-appel dito silibrar, no? Together, mangigala aning mga, ha? Ah, patriot, together, aning maging mga Subuanon nga diyan, nakigbisog, ha? Ah, sa atong pagpangangkor sa West Philippine Sea. Bahalag mga soko ng mga insek. Si Nestor, niskapo ka di gusto masok, masok kong insek.
2: Ayaw!
0: O sa mo na yung pagkausahan ng ngunin yung pagsaway? Pero, samtang nanaway ka Tam, Vice Mayor Tam, ngantos imong mayor, direpon sa City Council, di aman po yung sigpanaway ni Mos, John Alcover.
2: Ayaw! Exciting!
0: Konsyal John, may hapon ni mo diha, no? Huwag nakapaminaw ang mga ganin eh. Kay... Sakyan na ni Konsyal John Alcover, nakalakin man po ng 88.3. Kanya, niingon man diri mag-iigal ang membros konsiho. Konsyal John Alcover, nga, matay mo nagdako-dako ang ginim problema sa Tomas da. Kaya suka na himo ni Vice Mayor, mura nag-way klarong ilang sisyon. Usahay, di muto nga. Huwag muto nga mag-anipod, matog. Basta... Masapdos-sapdos ni mag-iigala ni pamahayag ni Konsyal John Alcover. Murag ka, kinik, maayo siguro mag-uli na mo ni Mayor Nestor ni Konsyal John Aron Kamondo ha, magkasabot nito katakin tami.
2: Ayaw!
0: Pagsani puwersa mong John Alcover, Mayor Nestor Archibald, kiniingon po si John Alcover din nga matay. Kiniingon mong busy mayor nga si Tomas Osminia. O sa ay, di muto nga. O niya, malipay lang mi kung muto nga. Ang problema lang po kay samtang mag-preside, matog.
2: Ayaw!
0: Ha? O niya, kung palitag di gani matog mag-iigal, magmata siya, lisod po siya pagdungog ko noong pag-ilas mga konsyal. Kaya di ko noong kaklaro. Ha? Mahingon dito karo mag-iigal, aga... Kaya aga... Mutingog mag-iigal ang konsyal. Okay, mga na pa siya. Okay, kinsama na.
2: Ayaw!
0: O niya, mga konsyalis, nara atubangan mag-iigal as busy mayor. Oh, ismoke ko muna, inigingon dito mag-iigal, aga, Mr. Chair! For example, mag-iigala, maingon dito sa Konsyal John Alcover nga. Okay, Mr. Chair. Palihog aktalis, Mr. Chair. Maana, maingon po rin mag-iigala sa Tomas Osminia. Okay, kinsa man ang nakakuan, Mr. Chair.
2: Ayaw!
0: Maglisod ko ilas mga konsyal si Tami. Uy! Ha? Mura ba ni magigalag? Ayo! Oh, ayo! Oh, kisa mo na nas gawas!
2: Ayo!
0: Lingo si Consiel John Alcobir diri.
3: Oh?
0: Oh na, magigalang problema kay kumpalitan, magigsog, di mo absent, mutunga. O say, mutunga. Maglingko dito, magigalas, lingkuranas, presiding officer, matog. O di magigipod, matog. Kay mo apil, magigala dito, karon sa diskusyon sa sesyon. O doon na, magigala, mo isang kamot, wingo pag, okay, kisa. Kisa mo nang ganahan mo tingog.
2: Ayaw!
0: Di ka karos now? Ha? Onya kung pananlit mga igala dito karog, layo na siya. Mukalit lang kunog barog bawagtang, magpapuli lang kunog pong kalit.
2: Ayaw!
0: So ang problema ni mga igsoon, na ingos John Alcobir, mag-usama ni mga igala ang Legislative Department o maoning among leader din busy mayor, murag way ganas pagka busy mayor. Mura maggusto siyang magmayor kay ito ang magkuro siya nakapuko sa pagsigig attacking ni Stor. Ha? Murang gubot pa mi sa lukot. Ambot asapadong mi ani. Na. Murigidangat ning kalakiha bong dako pagpa problema ning Cebu City o niya Diaz City Council gubot pas lukot ko namatod pang Alcobir.
2: Ayaw!
0: Loya Cebu City mao ni no? O ingon ini mag-iigala nga kininiang di ni ma solbad hangtod sa 2028 yabog yung munggo sa ning BOP ki. No? Murag one term regis Nestor aning kalakiha. Alas 3:47 na. Ay pagpaminaw ni Andres Jr. Acaso di karon sa may Talamban area. Ya Noy Binoy, good PM Sir Rick, 2028, si Nestor og Mike Nasad ang magkuyog. Kay kung mukuyog kang Tomas, mabugo ka. Siya ray pirmi sakto, pastilan. Nato bitong panahon mga buhi pa si Raul Dilmar. Kining si Raul Dilmar, ragin kuno bagiigal ay maka inunta object every time nga sila magtapok sa BOPK. Si Raul Dilmar ragin. Pero sa una bagiigal ang Stony Queen ko, Tami, asos probida. Mag-trukis ni sila. No? Tony Quinco, sa una kay Tony Quinco, BOP, kaya po ito, priyesgot lang. Ni kang ni Kongresista Antonio Tony Quinco. Pero sila si Bibot Abilianosa, wag yung problema. No? Sige lang ginigingon dito kung Bibot nga, okay tam.
2: Ayaw!
0: Silas Consiel, Bibs Andales, okay tam. Sila diha mga kisa pa itong mga karaan diha mag-iigso si Mirian de los Santos, no? Okay tam. Huwag niya, kisa pa na mag-iigala ang mga... karoon, nasuko magandang mag-iigala si Tami Gantong Kiyote kay... Mura si Kiyote mag-iigala, lahi man samahan, no? Murag di naman siguro kayo mutambong mag-iigala sa Tigos BOPK. Aroon sa ba kay... Ignon man po mag-iigala ang Tami si Kiyote. Nga, unsa man yung atong kongresistas North District... North District Tagsara man pakita.
2: Ayaw!
0: Sa kinsalay kontra ni Tomas Osminia. May pagpamina sa mga katropa sa abdiri mag-iigala sa Facebook Live, Boxboy Inad. Mayang hapon, Idol Eric, mayo kayong jingle. Original edited... Waxing loud, Boxboy sa Sagbayan. Boss itong Roperos, may pagpaminaw sa Hawaii. Musta mo niya, bubasa po ang tiwas, magigalas mga mensahe karong taon-taon sa itong pagbalik itong oras. Alas 3:49 na sa po ng time check. Hatod ka na kanato sa itong Santon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong kumarog tambal. O to, ni damo ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pukog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ko si Vivian, conscious judyo kaayos sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
5: But! Ngano wa nam ka mamisita diri nako?
6: Day, si Kuya mo gud nimo, murag dili ganahan ako.
5: Dili oy, ganahan mo gud si Kuya nimo.
6: Mao ba? Ganahan di si Kuya nimo nako. Ako bud, ganahan sige ko di Kuya nimo.
5: Ayya!
7: Exciting!
0: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito mara na akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaipitibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
16: Sandown Plus Herbal Soap.
17: Ito si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Sandown Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
16: Sandown Plus Herbal Soap.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: XFM.
20: XFM.
10: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, 4 minutos sa di pang alas 4, atong time check. Hatod ka na kanato sa atong Santhon Gold Coffee Mix. Ang atong kape magigala para ni nanay, aron di mo surrender, magigala sa trabahoon sa balay. Ito nga itong kape nga Santhon Gold Coffee Mix, mga kaeksunan, doon na kinikasagol nga malunggay. Sa isbuntag pa lang, ang inahangin magigala ay unang mubakod kaeksunan, samtang ang uban ang atog pa. Digamo dito sa kusina, andam og pamahaw, aron sa pang mga anak, makapamahaw yun in town, magigala. No, mo ni nagplano, matag-adlaw nga tanan, nagatimans, pamilya, ang usa ka inahan. Niya sa kadaggan siyang gipanghatag, ipangasikaso, kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Muna nga ang iyang higayon sa pagpangapi, mahimong pahinomdom nga importante usab niya. Mga ang iyang ininiang panglawas, tutukan po nato maghihigala, mga anak, o baka bana, panggaon, mag-iigsoon ang mama, ang inahan. Kay mogi kanona ditong bisis Pinoyanan. Kining atong kape, maghihigalang ipatilaw ni nanay, ni mama, ni mami. Ang Santhon Gold Coffee Mix dunay malunggay. Moringa oleifera. Usa ka botanical ingredient nga giton antong siyang nutritional density nga dunay natural nga vitamina, dunay pag mga minerals og plant-based compounds mga kaigsoonan. Now kining usas mga maampingong gipili nga sangkap sa Santhon Gold Coffee Mix, isip kabayen usab sa usa ka balanced wellness routine. Ang tao nga pirming nagatiman sa uban, kinahanglan usab gadunay panahon sa pag-atiman sa iyang kaugalingon. Santhon Gold Coffee Mix, kaping healthy sarap.
1: Right, Seras Manait. Asintado.
0: At ako ga resulta sa King Dragon alas 3 gabula 855 mga katropa. Patay di ay gisulti magigala si kani DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ni-testify man ni karong adlaw dito mga kaigsoonan sa Sandigan Bayan, magigala ni tog-an siya nga matag senador Dona de Cunoy allocation nga tag 500 million.
1: Asintado.
0: Ha? Sa iyang judicial affidavit ni ingon si kani Secretary Manuel Bunuan sa DPWH, a total of 24 billion was allocated for senators. Pero magdepende pod kuno magigala. Ha? Ang maong kantidad subject to the discretion of then Senate President Juan Miguel Sobiri. Ha? So, mag-agad magigalang Sobiri. Sa ilang diskusyon mga tigpaminaw ni Bunuan kaniadto. Ila kunong gihapnig ang mga parameters and objectives sa maong pondo. As Senate President, matod pa dunay discretion si Mig Sobiri kaniadto. Da? Ang chairman sa major committees pwedeng tagag 1 billion pesos mga kaigsuunan. O niya si Sobiri, naglingkod man ni isip Senate President gikas July 2022 up to May 2024. Da? Mga kaigsuunan. O niya, di ang mag-iigala atong nahibawaan nga kining matag senador doon na dito mag-iigala location nga tag 500 million. Monang ganahan gid sila. Managag senador kay matag tuig, dunay ingonini kadagkong kantidad mga higala.
1: Asintado!
0: 500 million? Sos, Mariusep! Bantor ang pirting dakuag utang ang Pilipinas kay ito arang ipangtukos mga kongres mag senador. Niya, waka kay ba mag higala, giunsa ka dito nilang senador, ah, paggasto kining 500 million na. No? Doon na baka in town dito karoy insaktong liquidation? Wa baka dito karoy mga ghost project mga higala? Sus, grabe. No? Ang, sa panahon ni Secretary Manuel Bunuan, walang po takibaw sa panahon po ni Secretary Mark Villar kanian to. So, maumagini kalakaran nila. Pero maulagi po ni, kalakaran nila nga mao dito ka rin nakapaot-ot o maayo ning nasura. Tanaw ang Pilipinas, mga kaigsunan, doon na pa ni pag-asa. Kastilan, abot lang. Grabe, no? Matag senador, mag-iigala di at tag 500 million. Kaniyan to, mag-iigsun, tagpila rin ang ilang pork barrel. Karon ni dagko ng maayo. May pagpaminaw ni Ma'am Mary Sendrias Lamos, Tidias Mantalongon, Sagbayan, Buhol. Onya si Jonas Arboes, Boy Tagsip, nagpaminausap na to. Maria Los Tapic, nagpaminausap na to. Lito Dacoro, Kagawad Christian Amodia, shoutout kang Kagawad Popot Reserva. Nga nagsiging pangita ni DJ Rina Chinita. Okay. Rinaldo Sinoy, Denver Abilia. Miguel Patambag. May pagpaminausap ni Lloyd Ivan Arrojado. May hapon kita pang Eric. Greet lang ko sa mga Arrojado o Kahipi family. There is my Obcatres, Barangay Cute. Niya Ong Lamoste, may pagpaminaw, boss, taga-katigbian ko, taga-adlaw ko, uy, upa, salamat kayo, Ong Lamoste, taga-katigbian, always magpaminaw, asa na pita sa katigbian siya, nasa poblasyon? Dennis Bohol, sige, brown out, mahunong in town ang pickleball og duwa, gikang Christian Amodia, kumusta man mo diha in town sa ubang mga lugar nga nakasinatig brown out, oy, no, okay pa ba mo? Bawaman sa address, pinamungahan, sir. Sige lang, brown out. Sus, tiyaw mo na, pinamungahan, mag-iigala. Silingan, Astolido. Astolido, mag-iigala. Na, day, plantas, kurinte. Ha? Porbida, magsige ka po, brown out. Murag ang taga-naga, siguro, mag-iigala. Why, brown out, ane? Ay, unay kay sila, skip ko. Ito, kumidya lang. Yeah, Lloyd Ivan Arrojado. Gitiming untag bisita ni Secretary Dison pagbaha sa kinasangan para makaingon siya nga baha pabor. Maupo no? Usa po puning ato mag-iigala mga opisyalis sa gobyerno labi ng gikas kauluhan mamisita man lang po direkting init. Rodrigo Antepuesto Inopias Badyan Cebu. Felix Rumagira. Boss Eric, may hapon diri hapon sa tabuan ni Brownout. Gika ni Felix. Dari hapon sa tabuan, mag-brown out ko ro. Cap John Canono, may hapon, Cap. Tikyo Angva. Sa Lawaan Dumanog, umulis na ka tropa. Kumusta man po, Mas Duan? Lawaan Dumanog. Si Randy Santisas, may pagpaminaw kang Eddie Gomez. Madam Lorna Margarita, Diaz may sambagdos. Hernando Maki, sir, mauna ang mga hangul og pwesto. For me, I go for Mayor Nestor Archibald compared to Vice Mayor Tami Osminia. Matod pa sa taga-sambagdos. Andres Junior Acaso, may hapon. Kenneth Balingit, may pagpamina, Dias Dumanog, Cebu. Lorna Margarita, Sir Rick, Sabtalampos, BM Tam. Tagos na baya. Parehas mi. Nakalimot na itaon. Sige. Mabitaw na, Madam Lorna, no? Ang ato siguro tingaling iiahwag o itambag ngadto sa mga ubang butante kining usa kay mas mayog mupili ta diri magigalas mga batan-on lang do pero mao lagi puni ang uban magigala nga mga naminaw og nakadungog miingon pod ron nga nabi tay mga batan-on ato ibang pili rek nga hinti man pod oh sabay nga hinti atanawar go to neta bo tungod sa skusya Cebu City di man nga hinti ay kaso Sa Arikas Batanon, okay ta kayo, mag-iigala kay aggressive kayo sa pagtrabaho kung sa ba. O niya, kininiang manglaki pa kayo dito karon mo huna-huna, no? Mga kaigsunan o mga plano o mga kaugmaon sa Sugbo. Pero ang uban mag-iigala mga kusyalis niya Cebu City, mura man diit mo dito, nagsalin sideline. Hindi lang kay mura, nangahinti yun. Exciting! Astilan, paita. Willie Giotoro, nagpaminaw niya sa Suarez Brothers Production Department. May pagpaminaw niya sa Maidan. Osminia Boulevard sa Suarez Brothers. O niya, Ramil Martos, Tabirara Edmond. Murag brown output karong Domingo, Dresalete, sir. 5 a.m. to 6 p.m. Timing pagyod fiesta karong Agosto 15 sa Kalobian Leyte. Di ay ba? Paita po no, fiesta o niya mag-brown out na. Why disco? Romil Unabia, may hapon. Greet lang ko diri nilang by Ryan, Margie sa Butungan. O diris tindahan sa akong mama, kauban sa akong manghod. Mary Love, kanunang naminaw ni mo, exciting. El John Panilla, straight naman og brown out. Mao ba niyang pagwala sa system loss? Charge, Sir Eric. Mao lagi ni bisag asan lagi magiigala ang kuan kining brown out ba sa mahinay ang problema ni Tomas sir madinumtanon labi na sa mga lugar nga ubos kayo siya og vote or pilde siya Ia jo nang gidumtan. Sige, kang samahin na ina. Porag datingob gyud og basa. Dagandag gyud basa unon. Makram James, maghapon og dinanay Mirna. Francisco Talisik dias magdugo Toledo. Narabay duha ka disgrasya sa Toledo, no? Porbida mga sakyanan, mga kaigsonan. Ya, kinig Francis Gabuya, maningil pa man ay minimig sa 500M kaya wala daw siya kabalo, anak, muray gidangat. Sige, mo ba? O niya si Mel Lumantas, niingon siya dari magigala mayong hapon si Rarik, kanang politiko, ang iyang asawa mao si politika. Poli-poli o tikas, morata gipapili sa okay? Maragot ang ipapili sa hugaw sa tao nga pariharang hugaw. Pariharas maayo, always minaw. Imo, from Magsaysay, si Vilya Buhol. Sige. Dari sa YouTube, ang mga viewers na to dari sa YouTube, atong i-acknowledge mga igala. Si, isa pa rin uban dari mga tingpaminaw nga mga nagpaminaw, Agnes Bensi. Brown out po dari sa pahak, lapu-lapu. Okay. Si yan, ingon, grabe na jud si Tami, wa pa jud matagbaw sa politika, dapat magpahinga na siya sa politika. O niya si Marcel Paxley, grabing brownout sa linaw, Minglanilla, gabi eh. Jesus, alas 11 gabi eh, nga to sa alas 11 muntag. So wa may katong in town, dias linaw, Minglanilla. Dili, malinaw ninyong pagkatong. Mori na nagpuyo, magigalas, barangay linaw, nga digad maayo, malinaw ng ilang pagka... Bahaway, kay gibrownout. O niya si Mayo, no, ingos Mayo, karon lang, 340, brownout na po, naris nasipit talaban, ahak, duty pa ko. Kuya Jeffrey Comillas, ambungan, this 4G's advertising. Sa may dansan, siyangkos, nagmayan, sugo, may hapon ni mo niya, kuya.
2: Exciting!
0: Jeffrey Comillas, ang pinakangilngig nga, striker this DYKC, RMNC, RPN, Cebu. Niya, may pagpaminaw sa bagiigala ni Wilfredo Dinampo. Good PM sir, shoutout ko sa mga kurakot sa Malita. Kana si Marcos gakawatan ang wala mahuman og kawas siyang amahan gitiwas ni BBM. Sir Eric, shoutout ko sa bagiigalang Mike Mayula, Lapu-Lapu, nagpaminaw samtang drive. O si Glenn Hyming, nagpaminaw sa barangay Upaw, Mandawi, Gikan, Chirub, Baya. O niya, Snoy Binoy, si Andres Jr. Acaso, Manane, Bloodhood sir. Mangutana ko ni mo unsa may mga project na himo ni Mr. Archibald. Nasi na himong project magigala katong gisaway mga kaigsurang John Alcover na tumangas may Magilas Cross.
2: Exciting!
0: Itong bahin magigalag tanom-tanom. May nga po katrobang Eric, mayo pagmutabang sa Vice Mayor Tomas Osminyang Nestor Archibald sa pagpahuman sa CCMC. Araw magamit as mga kabos, inay sa sigig sungag sa mayor. Okay? Roberto Negredo, may pagpaminaw sa... Aniya kininiaga Carrillo and me. Unsa man resulta na sa dili pabayaran ng system loss? Ambot lagi kahaba si magiigalaga. Ilan ni ditong hilom nga protesta? Mao na nagsigitag brown out aning kalakiha. Helen Tonya ka may pagpaminaw stack 2018. Bisan pila ka flood control ibutang. Sige lag bungkal sa mga bukid useless gihapon. Matod pang stack 2018. Elena Natolia, magpapaminaw ang korason pretolerit. Sige, alas 4:10 na mag-iigalas hapon. Sa panay mga nakatsunin, ato mag-iigalang paminaw ang Attorney Joril Broca Patenio. O saan mo ni pre, mo, naanaman po dito lagi mga graphics niya mudagan ka gobernador pre. Stila ning akong ambungan, mag-iigalang amigo. Gigaman-gaman ang po ni mga kaiksonan. Although naama po yung comment ato dere nga, Sir Rick, may pagmulansar ka, kamutan din ni Atty. Jor. Mura gidangar. Ayun lang kung i-apil-apil ni Atty. Jorel. Kito ama po si Arnel Pahanono, taga-karkar, magsakit pong doghan ato. Tabang na tadiri, mag-iigalag mo dayo ni Glansar, pero bahin mag-iigalag probinsya Sugbo. Ako ning isgutan, gumikan kay... di amagod mag-iigala yung mga kining himantayon kay probinsya Sugbo. Ingon diri mag-iigala nga upat de koronika buok magating paminaw ang giandam diri sa Juan Cebu. O sani anas Gwen Garcia. Pero di koron mo salir sa Gwen Garcia arin Pablo Jan Garcia. Onyag di pagidigid mo salir magigilan Pablo dyan, antong joke prasko. O di pagid mo salir magigilan joke prasko, kaya di mahalin, antong kurong Sunny Lagoon.
1: Asintado!
0: Ha? Sus pastilan. Usawa man ato ni. Mga siguro magigilan ang uban mo ingon mga tigpaminaw na balik-balik naman ang apelido ha. Ere na po ang patinyo ay.
2: Exciting!
0: Ha? Astila Norida, mga kaigsonan, pre. At sige sa silang tinong. Sige sa ni silang tinong to, pre. Oy, mga bitaw itong giingon nga politika, pre. Polipolo yung tikas. May tanding kita mga pila na turni. No? Kininga. Ang ato, kontento naman itong di atas microphone. No? O diya, magkinahanglan tas mga politika ang ato maghihigalang ibitaron for interview. Mga riman po sila. No, maghihigala. So, kita lang tigbantay lah. Kay, parehang may krama, baga kaigsunan. No? Si may krama mo, kalit nagboto dire. O niya, pagkahuman, atong pangutan o mayor. Musta man, di man guys. Doon ako dito ako rin gisoroy. O niya, nilabay man ko dire. Manong hapit lang po kunin mo. Niya, kinig, may problema hinos, Mike, good point, kay, bisan dito mag-iigala o gingunana na siya, mangomentaryo ta, bagating paminaw, mo ilang mag-iapog amigo, higala, no? But, kining, arikas mga pangan, mas mayo siguro po tingali nga ato mag-iigalang osboning atong pamagis pagpili, bakay, kining, nagsige na magita mag-iigala aning mga apeliduha. Matod pa bitaw maghihigala direng attorney Jose Marie Poblete. Ang politika lang ang bugtong propesyon diin mahimo kang mamakak, manlimbong og mangawat. O niya, tamdun ka og tahoron lang kagihapon. Nagsultian na maghihigala si attorney engineer Jopobs. Si attorney Jose Marie Poblete. Politika lang ang bugtong propesyon diin mahimo kang mamakak, manlimbong, mangawat. O niya, magtamod gihapon ni mong publiko, mutahod gihapon ni mong publiko, pagpakan gihapon kay nigpaso, o sa man ay maghihigala ang politika? Ilabi na gyud diri sa atong nasod maghihigala. Mauna nga, nagsige na magigong balik-balik ni ingon, na may upcoming presidential election 2020, unsa kay mas maayo, mag-ilis tatanan, maghihigala og mga congressman, numero uno congressman. No? Pwede ra mag-iigalag kini mga local chief executive ato sila mag-iigsoon nga segunda na dito sa priority pero kini mga congressman. O niya, mangita kita dito ang kandidato nga kinanglan ang Visayas dunay representante Senado. Ha? Eh? Dari na pita mag-iigalag murag busogot ko sa Attorney General Patinio. Nagmalipay yung taga-tabogon, mga ka-exon, nagbarilian eh.
2: Exciting!
0: Mga batanon, bakit paita, mag-iigala mga senador, o di, Luzon, Arirpros, Mindanao, o tabat ang Bisayas, o na'y mga may lakis, Bisayas? Ha? O na'y musunod, mag-iigala sa mga Osminya? Oh. Muna, di pa man mag-iigala eh. Pag-asa siguro punta sa pagluwas, mag-iigsos, imahining nasura. Ang ato siguro ani magigala magpili na tag mga batanon nga diin maka pro Pilipinas, no? Unya kanang tinud-anay gyud nga ang tumong kalambuan. Aron nga wa nay daghang maglinya pa dito sa istasyonan or sibiana ni Attorney Jorel mga kaigsunan og makalingkawas intas Jorel dito magigalas pagtambag sa mga nanginahanglan. Okay ka na pre. Tanaw na ko, magkatabang man na mag-iigala ng Atty. General Pagpadoon. Naman siguro ni Muli, sa'yo mag-iigala ng Atty. General Pagpadoon. O magpadayon ko, pre, o niya, simba kong mudaog, wala na kay trabaho, pre, sa XFM. O sa solid kay provincial
2: administration. Exciting!
0: Kininga. Anyway, pre, ako malipad ng pre, naarap po ka niya speakers. No, igunin ng ato servisyo, ng ato sa mga subuanon. Ato na magini na sugdan dito pas Bombo Radio. Ipadayon tani bisag asa ta dapitang planetaha Attorney Jorel kay kalipay nato ang pagpangalag gan tustaw sa ingon ining paagi nga kita wa ta magdawat og sweldo gikan pos mga taxpayers mga amigo.
1: Asintado.
0: Ha? So di kining ato lang ni dito karong tabangan na pod ang mga politiko. Nga diin ato makita baga kaigsoonan nga dunay nindot nga tumong paras kalambuan sa mga tao. Da? Kay Kada bitaw maghiga lang na yung budangop dari mga kaigsunan kay mga yung tabang sus porbida. Sa kadaghang kwartang gibubo sa atong nasod, diya sa mga nagkadayang departamento. Nganong diya pa magyapoy mga tao nga mga saag sa nagkadayang sibianan sa Sugbo kay mga yung tabang. Kay wa sila dito masikaso sa mga ahensyas gobyerno kay numero uno, limited kayo ang pundo. No? Ang uban mga kaigsunan, usahay, mangayo dito ng assistance kay tuwa dito, singkasingkahan mag-iigalas, empleyados gobyerno kay gisapot po siguro itong karahong mag-iigala kay perteng istriktuhag amo. Mga nga, naiuban diyan mga empleyados gobyerno na burot lang ng simod. Ingunana ba? Kanindot og pananglit ang uban mag-iigala ng mga servisyos na kanyang ahensya sa gobyerno, smooth kaayo, alto kasi LTO. Di nakapalangay lang ngayon pagkuha sa imong plaka, di nakadito karon pa taas pagiglinya, mga exons, pagrinyo, unsa pa na diha, kuaglisensya, unsa pa na diha. Smooth na kaayo. Ari ka mag-iigala sa Department of Tourism, sus, mga amigo na ko mag-iigala nga nagpadagan ng mga van, bitaw nga, kanabang sakyan mga turista, tourist van. Sus, porbidan na tiyabaw. Kay perteng kakuti. Grabing burokrasya, mga parite. DOT ka na. Department of Tourism. Ingon siya mangigala, matay kuya, di magsilbi. Ay, paita. Mundang tani karong atong tourist bus, or tourist van, kay grabing tag-asa mangigala sa mga requirements. Perte pag yung kutiha, magbalik-balik tas opisina, ingon ana. Iko grabe even DOT. Abi ko bag LTO. Abi ko ba ditong LTFRB ra? Ha? Hasta din ding DOT pagkuag permit or usa pa. Ang pinakasayon ra kayo ron maghihigala sa pagkuag permit mag-exon dito ra Spinro. Labi na ditong mag-quarry ka.
2: Exciting! Sintado!
0: Murag ba rin ako nakita na Tourney Jurel, gumikan kay Matur pa di repre, naka, dami na numbong na to diri nga, matay por bidas kapitol, murag ni balik naman po dito karong pinaka permit mga exhaust quarry, howling diyan, aggregates. So, og di, ambot lang, basin po maghihigalag, nanginanglag padangog. No? Basin mag-iigalag ng hinanglag padangog. Maunang akong amigo mag-iigalag ng tourist bank, ibaligyan lang ba niya? Surrender good siya. Saka pait sa pag-asikaso sa mga permit sa iya ditong negosyo. Dere sa Lapu-Lapu City na nga dagko na baya ang buaya dere. Buyag na kaayo. Dere sa Lapu-Lapu City na nagko na baya ang buaya dere. Asa napita nga zo, Chang Sifo. Sa Tourney Jurel dire tinuod gina pre kay makaserbisyo kita bisag naatas radyo. Wa pay peligro matintal tas malita pre. Kwartahan tuod ta pero ang kadaghanan sa kabos ta mga kaigsunan mo ay mag-agwanta. Maulgi po na nakaparat, no? Pero ang mga politiko at Tourney Jurel wa man sila dito magtanaw ana. Okay. Kini ni ang ila dito mga kaigsunan basta lang yun magigala nga makakobit anang dagko kay mga kaigsunan kwarta. Og ang mga taong mga kabos unsa ba ala og ginanglan mo nako ala adto lang mo dito sa district office toy mo entertain ninyo. Kanya pagkahuman magigala karon for example kanto magigala ang giingon no namatyan magigalag inahan ningayog tabang sa ngadto sa district office sa usa ka kongresista. Ito alagi ko no dito yung mga assistants unsa pa na diha karon mga burial assistants bla bla bla ni adto dito pagkahuman ni pirma unya unsa pa na diha mangigala nga mga gipang bukiki nga mga requirements giingnan dito nga okay ma'am okay na ni adto sa DSWD kay DSWD mo hatag oh ingon siya nga abi ko kang congressman mo hatag og separate nga kwarta aside an DSWD na di ma'am kining amo amora dito karon mo facility training unya kompleta og okay na ni idoso na this DSWD to 5000 dito na mo regidangat. Mao na no ang nakaparat baga kay eksonan. Well anyway ani magdi bagay gala ang kinabuhi sa tao no Ang ato lang gid nini is ang pagkugin lagi og maayo hangad tas langit ang puta og tagaan ta dito og maayong panghunauna unsaon sa pagpakabuhig tarong aning kalibutan ng maot mga igsoon. Boy tagsip, may hapon di akros kinasangan, dili man ko butantes probinsya sa Sugbo pero mupabor ko ni Atty. Jorel pati niyog sa nilagong tandem kay kini silang duha matinabangon sa mga kabus. Patay di na magini siya first time pre nga doon ay magsige dito kurog hisgot aning pangani mo dire sa kong programa. Do? Pirti na magini musikata, masikat pa magka dito sa Tagapikas. Ingon po si Danilo Baring dire, musamot ginagkadaot si Atty. Jorel Serere kay mas stress nang maayo. Mahalagi po, stressful bitaw ni maghihigal, stressful magini dire sa radio. Ha? Kung sa pagka mag-iigalas politika, pero depende na mag-iigala po siguro tingalis imong pag lingga-lingga ba? Kay nakakita at adere mag-iigalas mga politiko, San Simura palang daan, to naman dito sa Medical City, nagpagwapo.
3: Exciting!
0: Makita magka mag-iigala ng ubang mga politiko nga, oh, to naman dito, managpabilo. Ang uban mag-iigala, to naman mga, so nagpa-skincare, no? Pero may problema na sa Atty. Jorel kaya namay G-skin niya. Lorna Margaritas, Barangay Sambagdos, Gogo, Atty. Jorel and Sir Eric Tandem. Ikaw, madam. Kaya amahan og anahan og anak, Sir Eric, apil na ang Alipores nga way pungangog. Ikaw, Changsi po, matay na agi ka dito, karay. Ipasabot, anay mensahe mo, ha? Alas 4.22, mag-iigala sa atong pagpadayo ning atong tulumanon karong hapuna. Di ay nigawas, mag-iigalang sorbe sa okta. Matay, di man po ganahan ning atong mga listeners, anay mag-iigalang sorbe-sorbe, pero... Pagkangaan nga balita ni siya, Atty. Jorel, ako lang po nang ipaibaw, kay maton pa din mag-iigalas, gipagawas ka sorbe sa okta. Sa presidential vice presidential survey, si Lenny Robredo, mga kaigsunan, ni overtake na dito karong BP Sara.
1: Asintado.
0: Sa tande, magigalang Lenny Robredo, Grapi Tolfo, doon ay 45%. Sa tandem ni Sara Duterte, Amy Marcos, doon ay 42%. May ingon ang taga-didi, isa rin, ano man eh, di man nag-survey. Mingon po pag-iigala dito karon ang mga taga-Pinklawan nga, yehe, kini, labaw na mi!
4: Ayaw!
0: Oh, labaw por bida. Wa po maniklaro sila ni Robredo Mudaga ni taon. Uy, pero giapil-apil ba ni nila? No? Pag-iigala, mulansar ko pre, kumulansar sa kagobernador dito sa bol. Alam po, iglaba sa bol pre, kaya malayan niya ito sa ares umitado dito.
4: Ayaw!
0: Sibura ko pre. Sibura ko. Arin ako sibo. Basta kinini ang, bitaw di sila tabag-isgot na ng lansar-lansar. Kaya kining, huwag mulansar ta, pag-iigala. Kita na ibantayan dito sa mga tao, may maayo ng arin at radio, kaya mamantay ta. Kining, kuan ba? Di ay sorbi okta research ni mga kaisunan. Ang igawas mag-iigala diri is labaw mga tigpaminog 3% si Lini o Rapi itandi gantong BP Sara o ni Amy. Ang sorbi mag-iigala no? Gipahigayo na itong July 4 gantos July 11 pinagis face-to-face interview sa 1,200 ka mga lalaki, babae, edad 18 anyos pataas, across the country. Nanapuring across the country. Ha? Pero ang mga taga Orhelio, ang mga taga Mabulo, miingon yung, across the country, magha. Nga nang wamay ng utana, Dres Mabulo. Nga nang wamay niabot, Dres Carlos Pardo.
4: Ayaw!
0: Nga nang wamay ng utana, Dres Guadalupe. Nga Guadalupe, pinakadako, maning barangay, Cebu City. Sige lang na. Kaya ilahaman yung mga tigpaminaw nga kalaki. Now, nausap mo ni pagkaunsa. Ingon pa din yung mag-iigala. The survey said the gap between the two hypothetical camps reveals a generational divide. Within the 18 to 64 years old age bracket, The supposed Duterte Marcos tandem was more preferred by the working age group. Okay? While the assumed Robredo Tolfo alliance gained more support from youth and elders. So, kini ko nung Duterte Marcos tandem mas humot paghihapon kayo, ilabi na gyud sa working age group. Sa mga nagtrabaho. Pero gari ka mangigala sa Robredo Tolfo nga alliance, naapoy mga nisuporta nila, mga batanon, which is, atong ipresyo mangigala mga estudyante o ngatupod sa mga idaran.
3: Got it.
0: No? Mga pariente. Ah. Now, sigon pa dire, Duterte Marcos became the choice of 50% of Filipinos age 25 to 34 years old. Also, 50% of those 35 to 44 and 48% of those age 45 to 54. So, napag-iapon dito yung mubotar, magigala bisag edad 54, 50 sa Duterte Marcos tandem. Well, in the respective age bracket, sa susama po magigala nga bracket, edad, mga kaigsonan, Robredo Tolfo only garnered 33% da, sa age 25 to 34. 35% usab sa nag-edad og 35 ngadto sa 44. And 43% ngadto po sa nag-edad og 45 to 54. Meanwhile, Robredo Tolfo was back. Mas grabe kuno nagpaluyo sa Robredo Tolfo by 52% of youth. 52%. No? Edad 18 ngadto sa 24. Anyos. Humot na yung mangigala ni Robredo Tolfo. And 48% of adults, mga higala, sa nag-edad ng 55 pataas, 55 ngayon sa 64. Duterte Marcos gained only 32% support from the youngest age bracket. Meaning, diri mga higala sa 18. And 40% from the older range. So at least, gipangita, gihatagan itong ideya. Ang kampo mga higala ng Sara, kung asa napitang weak siya. So, istudyuhan ni Ron mag-iigala sa Kampong Sara, no? Ang kinidiring napita mga igsoon sa mga youth, sa mga batanon, labi nang nag-edad o 18 ngatos 24. O saan ni pagkabig sila, nga ari na sila mo suporta mag-iigala Sara, inay nga itong lini. Pero, kanil sa, kini si Rapi Tolfo, siyon na ba gini mag-iigala mo dagan, di balibad ba ni? No? Si Rapi Tolfo, mga kaigsunan, pastilan na, matay. Ang kining Rapi Tolfo, makunik na baginin nga tos anak magigsong abusado? No? O niya, ikaduha magigala, nagtukod man po ni Gilong's dynastiya? Ha? Kadaghang Tolfo na mga kaigsunan, formida o niya karong pagpil. Bantay-bantay lagi mo niya, pero anyway, ang diri sa Picas magigala, Lini o Rapi, di pa magin po dinoon mga kaigsunan, kumpirmadong managan eh, ang kinirang confirm ani kini si BP Sara na, even Amy Marcos, di pa ni kumpirmadong mudagag vice presidente, gitandim lang itong Sara. Amo to ganong dili si Robin, nga si Robin number one senator manuta. No? Or baka si Bongo. Basig ba po ni nakapaubos, mga higala kang BP Sara, kay ang gi-partner po mga kaigsunan sa Amy. Atong oras, alas 4:30 na.
1: Seras Manait, asintado.

0: Kani ka marakiglang gi tinok no sa Cebu City's office kung sinisiti yung nga yung nadaktan ka itong duha ka mga lalaki kinsa na barali nga yung malambigit sa presidente gusto kong si Tegus Bilbantes kagapong
1: ilawag. Kato ni nga yung nga doon ay nireklamo kay gi plantiran?
0: Kung wapa to mo kisi-kisi ang mahuyang katapang niya, maugay padulungan kay ang tilada, muraman o ganabang nakpun siya, kaya kisi, so masin dalang ginating drugas, nagdoon siya na plantiran siya o illegal na drugas, aning duha sa mga, wala ni nga, no? Assets, strikers, so sa Cebu City Police Office,
1: uy.
0: Kinsa, pinigayon na, why coordination, wa muhimo o ganang naghihimo, imo lang sila gila nga modus nga, aron sindi, matatik advantage. Natulong sa ilang victim hong katupan ni Eric mga kaigalaan po. So, matod pa sa Deputy City Director for Administration sa Cebu Police, si Tenent Colonel Franco Rodolfo Yol, na usas mga lalaki ginong nagpaila na usa ka police kining nakakalo nga eh, nakakamouflage, no? Nga pang police big, kining police short. So, nagpaila na police, sumoto nga na iyawan, ang kinipuga biktima, katupag ni Eric mga kaigalaan po. Apan, di nang i-verify sa itong kapulisan, nakumpirmar nga dili itong mga kandina, miyembro sa Philippine National Police katapang Eric kundi mga usay informant lang sila mapagyan sila ng informasyon sa police katapang Eric pero kaning kuna ba mura ni sobra na ngay no sa ilang sub nga pagkapis informant mura na kung sila ga police hindi mo nabun sila ga ilang igal nga kinipong
1: motor. So may rason nga ilang itong gibuhat ngay aning duha ganong gitripingan man tong sa mahuyang.
0: Ang Eric atong pagdakop ani na kuno sa ginigin drugas sa inventory kuyog man tangay sumatbusot niya naalaan nila ang kining biktima kadto pang Eric na maoy ilang kalabang ikuan o kalabang mura bang case build up ikuan lang impormasyon na nilang ginigin drugas matbusot niya na kuno sa gikatsat sa mahuyang na mag-abot sila sa kulon para kuno sa illegal drug transaction kadto pang Eric mga kahigalaan din, yung itiripay, marag hati-hati ka rin, katupang edit ka mga kahigalaan po dah. Sumuni ang kwa nila, kanabang punting kwa ni, kanabang mahaya, ano nga mausap na
1: ang
0: suspect na na-prison sila nga, ano sa Section 11, Article 2, R.A.N.A.W.S. pagkukot ginaging bloggers, yung usa, kining armas, at mga katong nagpa-police-police, mga kwaan po doon siya, kining armas, katupang edit mga kahigalaan po dah. Sumuni,
1: ang, so doon na sila gibit-bit yung armas ngay?
0: Ngay?
1: Na sila gibit-bit yung armas gudi ay?
0: Dihang gi... kung na sila, Dallas Police Station, gato pa edit mga kaigalaan, gi-check ang ilang mga gamit kay dito sa area, mga pato gi-check, dito na suta nga matod pa, kini pong gamay nga armas, ang kining usa, yung usa, nagkupot o gano'ng kapagiti sa gitong usap na sabuk, gato pa edit mga kaigalaan na kay... Kung kayo naman nga, isa-isa itong biktima, no? Si Ray Anthony Castellanes Abil, sa nangamuhay ang gantapan Eric. Kaya matod pa siya sa mga suspect o kinibang kantid. Siya nga bag, sumuto nga, nipasidahan lang siya no? Sa kinipong publiko, matmon yun. Ang gantapan Eric, kung ang gantapagdulungan ang itabo niya, o para din na malabigit sa mga kinipong kining mga modus gantapan Eric. Nga, na yung mga kato siya, diyan di kuala siya, marabag i-up siya itong nagpa-karuinon na pulis, may isis-ising din siya, di sumbong magandang.
1: Di ini dapitas kolon ngayon, nahitabo. Asa ka specific niya?
0: Diyan dapitas may kwanto ito pangyari, kini bang Unitop dapit.
1: Unitop dapitas may UC?
0: JB Tower Hotel, oh. Niya panulis may Unitop diyan na
1: side. Visi mo din ang dana diha dapita, kanang sidewalk diha, visi mo na?
0: Sakto na, nagan po kayo mga CCTV ngayon, no? Sumunin na... kwa lang yun ha, ang luha, marag na naiming yun, kaysa ilang mabiktima sa tupang harik, mga kahigalaan, pero why sure kay ilang batik na binuhantan, di bunga ginayang sa tupang harik, nawadaan pa sila o ganang sideline, pagka police asset, striker, kanya mapasak pag sila sa prisohan nga, yun, ahusa, nablaka, kay, kwan mo siya, mula mo sa duwa sa,
1: Kasi o sa may tabuan ni kuno ngay. O sa may tabuan ni kon palitag successful ang ila ditong pag butang og mga syabo ni ana. Ila pud dito karong dakpon kuno ha unya pag asa man dadon. O sa kuno istorya.
0: Kuno ni ila ra ning i-settle katupang Eric mga kinalaan tamot na dili gyud ang biktima adlock barang kay lagi. Inusinte di mo tukol.
1: Correct. For example ang ilang tripingan estudyante unya butangan la ditong syabo. Onya pagkuman, muhila kita mo na nga ay tagkog dadaan yung

0: Presuhan ingon ana police station. Ah, sige dong, dila ka na mo dadong dito, pero mga imig kwarta ni mo, ingon ana. Posible ba? Oh, anak pa ingon?
1: Dako ang puruhan, posibilidad, inanak niya, no? Mga magigidi modus nila kay
0: kompansira nila.
1: Sumogay ni nga kalkod, ah, kinag-iasyonan dyan sa itong Cebu City Police Office, CCPO, para di na ni makabiktima ang doha katol panggiri. Kaya nagi uba, no, nga, kining mga striker, mga police asset, kato pangyari, nung grabe, labo pa sa police kung mo himo og mga lakang.
0: Ipaklaro ni nga sa kwan, si CCPO, although at least ato gagiday ka si CCPO silang gimong lakang, pero kinang ladi na gini mausab pa. Kaya mahadlok ka mga tao ani maglako-lako na skulong area, labi na sa mga estudyante.
1: Sakto na, kato pangyari, mga kagan kay Tarangita, no? Ilan na, mga wala di maaan ka niya kanang maplantiran ka
0: butangan ka kalit sabo niya paita po ng kalaki malasa po ni mawa kayin tao ikalambigitag sabo niya mahibo lang ka ginakop ka kito'y sabo dito sa bag ni mo kagiplantiran din nila kalaming pamatyo ni mga tawhana.
1: Sakto na katupang Eric no sabot ang ganag sila probinsya na panag sa regita
0: correct
1: ang sudan
0: correct
1: so siguro maprindan yung baka mga kanang bigyan yung yuta para sa mga kanang kwantod ng fees or kay mga bayron nun or ibayad bungas aling ang mga suspitado ko sa pang Eric pa din pa. So, mayroon lang, nadakpanis ng kumis na nagkikayan ng kaso, posible, arong adlaw or ugma, impitiflas ka ang mga kaso, batok aling mga dinakpan ka sa pang Eric.
0: Salamat kay!
1: Kumunin ngayon, ito sa sikas, gikan sa Cebu City Police Office, GCPO, mga katropa, para ang pre-plan condition mo, dapat ka-pre-plan healthy choice na kapi. Hindi naman, suggest to ang co-printed, ay ginipainti mga kigilan. Basta kapi ha, Santone Plus of the Next. So, makalit ni siya. So, the pharmacy clinic na sa ground floor sequence na building dito sa Slim Street, Barangay Espatera, Cebu City. Alam niyo, nandiyos ang dinginino para sa Pilipinas yung katropa. Ay, kamang mo.
2: Asintado! XFM Report.
0: Sa lain balita, the driver sa jump truck nga nakatog sa balay ni Lahos, driver angol ni Reports Benji Talisik.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Driver sa dump truck nga nagkaroon graba tugpa sa tabalan ng kinihuman na mibangga sa usa ka balay dapli sa dalan kay giing nakatulog ang driver samtang nagmaneho nahitabo ni pasado alaunang takna kagay nagadnaon na Agosto 12, 2016 dito sa nahitabo ni sa sitio Dasuna Barangay Das sa Dakbayan sa Toledo ang naangol nga driver gila nga si Peter Kapampangan Obsuma 30 anyos nga taga barangay Kambangog sagap gihapon sa Dagbay sa Toledo. Sa gihimong imbestigasyon sa Traffic Enforcement Section sa Toledo City Police Station kining biktima gikan sa barangay Magdugo pagunta kini sa Dagbay sa Naga maghatod unta og graba samtang nagsubay sa dalan gingong nagatabilaw ang driver maong dito kini Milahos sa balay og Garayan nga gipanagihan ni Virginia Baruiz. Si Romney Cabillon, taga dito sa lugar, kinsa mo ay unang nagkaresponde, dihang dibangga ang dump truck ni Botyag, nga iyang gipangutan na ang maong driver sa Nitabo o Niangkon, nga nakatulog kini. Nanawag kini og mga tanod aron mapahibaw ang medical team aron madala ang driver sa tambalanan. Ang driver nag-angkon og mga samada sa iyang liog, ingon man, mga pangos sa iyang kalawasan, nunutasab sa maong Hitabo.
4: Gawas sa balay, todo nakita ko na, kuhan.
3: Ang tagiya sa balay nga si Virginia Baruiz na ahat uguli sa Toledo gikan sa Lungsod sa Toboso dito sa Negros Oriental sakop sa Negros Island Region imbis kay nagbakasyon dito sa NIR nagauli og ahat na human gitawagan sing anak nunutosab sa maong nga Hitabo. Matod pa ni Virginia nga ang balay nga gibanggaan sa dump truck anha sila magtulugan sa iyang bana kun niadto higayon na kun wa sila miadto sa Negros Island Region posibleng mapislat sila tungosab sa wa may tsura ang ilang balay. Ang ilang sakinan nga Fortuner og mga motor wa usab may tsura human nga gibanggaan sa maong dump truck. Gihulagway ni Virginia nga kusog ang pagabangga sa dump truck nga tusaba sa ilang panimalay. Dugang ni Virginia nga nunutasab sa maong Mahitabo ang tagiya sa dump truck og sa ilang habig doon ni mga kasabutan kailang tusaba sa pagbayad sa mga danyos sa ilang himo nga pagbangga sa ilang balay dito sa Barangay Das sa Dagbayan sa Toledo.
5: Kaya dito man ni nag-reduce me. Ya, anak na ba gini mag kung kanan gira ako ng minister.
6: Is ananas niyo pala
5: mo? Oo. Ya. Dahil nakabutang ka na ng motor, ang sagyanan, o ang kuwan is babaw ba?
6: Sabi? Ano ito ka na naasa?
5: Oo, naanak din na.
6: Oo.
7: Kanang portioner, inyo hana. Isa pa? Motor?
5: Motor na. Upat ka motor. KLX, o Smack, o Wig, o Rider.
6: Saan na nagpahitaw niyo ma'am?
5: Akong anak na nawag siya pa, na siya gibay, akong ditawagan niya, wasan niya ako ka, tulog kayo kay, tapoy sa niba, o na, kuan sa niba, ito nga. Siya ma, kanang, ayaw nagkakuan ma, kaya ang grahian ma na, gusto ko ba, kaya di tam, agan daw ko na sa kuan.
6: Ma'am, nagkatabi mo sa driver ni Lamra?
5: Wala may magkatabi.
6: Pero ang sisulti, ikan mo sa polis, ma'am?
5: O, dito ka mo sa Abu Dhabi.
3: Si Virginia Baruiz ang tag-isabalay nga gibangkaan sa maong dump truck. Balita nga nahipos sa dagbayan sa Toledo. Kabag ang Santone Herbal Oil alang sa Giyosang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa. Banjit Talisik,
2: XFM Report.
0: Dey truck giingon na highball midaro sa gate sa simbahan o nakabagag motorsiklo sa Toledo. Dey report usab si John Cator.
2: XFM Police Report. Police Report.
8: Yes, usag ka, isuso truck ang gituhuan nga na highball ni nga miangon ni sa tulog ka mga tao o man kinigiingo nga na wad ani gepreno nga usag ka isuso forward drop side truck gawa ni makontrolar na sa driver dito sa National Highway sa Baysitio Tambis barangay Puog dakbayan sa Toledo alas 9:50 ni kagniyag buntag Agosto 12 gimaniho kining truck ni Binbinido Kadosali Amarante sa 77 Anios Binyo residente ni sa may nalandan tagpo Baysit Negros Oriental samtang adunay duha ka mga pasahero kining truck mao silang Sandy Mahinay 30 anyos katagatuyan na City of Naga o kini si Alex Makalinaw 20 anyos katagapoblasyon na Naga sa investigasyon sa kapulisan sa dakbayan sa Toledo na Sairan nga samtang gikan ni kining truck sa dakbayan sa Naga padungon ta kini ngadto sa Asturias kargado og mga feeds alang sa delivery panpakabot dito sa may City of Tambis kalit kunong nawad-an og break kining mao nga truck hinungdan nga napakya sa driver sa pagkontrol nini. Unang nadasmagan sa tracking o sa concrete gate sa Puog Catholic Church o nadao tungod sa kakusog sa mong impact humanini. Nabanggaan o sa mnini ang usa ka Honda Beat ng motorsiklo. Doon ay plaka nga G237MC nga gimaneho ni Glydon 29 anos minyo. Residente sa barangay Magdugo, Dakbayan sa Toledo. Matod pa sa kapulisan nga nakalukso kining ka motorcycle rider ano makalikay sa truck o nagaangko ni noon o mga minor nga mga injury tungod sa kakusog si impact ang motorsiklo na dani o naipit ilawom sa maong truck na daoto sa kining si front signage nagipanag-iya sa DPWH sa 3rd District Engineering samtang pareho na kasinati o damage sa kining duha ka mga sakyanan. Wala usab gunoy na presentar kinis Glidol sa iyang Certificate of Registration wani ORCR lakip na kining iyang driver's license wani makapakita wala usab ni nagsulob og helmet samtang nagmaneho niinig iyang motorsiklo atol sa paghitabo niinig nga mauga aksidente kining truck driver og duha niya nga pasahero gidang ato sa Toledo City General Hospital alag sa medical treatment tungod sa mga samad nga ilaga na angkon samtang gipahimutang ubos sa hospital arrest kining truck driver nga si Amarante samtang gipaabot ang pagbasaka og tukmang kaso kalabot sa insidente nga may resulta sa physical injuries and damage to properties. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Xanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June 14 sa FM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, Mandawi City Mayor John Kiowano malaumon nga maminusan ang pagbaha sa AS Fortuna Street tungod sa bagong nahuman nga waterway project. There reports Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
9: Malaumon si Mandawi City Mayor John Kiowano nga maminusan na ang pagbaha sa AS Fortuna Street tungod sa bagong nahuman nga waterway project gikan sa Rolling Hills paingon sa Oral Creek. Ang mga waterway na humani atong Hulyo 31 ning tuiga ug naablihan ni atong Agosto 1. Matod ni Uwano nga ang mga proyekto usa sa ilang mga lakang aron nga masolusyonan ang dugay ng problema sa syudad nga mao ang pagbaha. Sigon pa niya nga adunay unom ka mga dapit nga ilang giila nga baha unon. Kini mao ang AS Fortuna Street, LH Prime, UN Avenue, AC Cortez Street, ML Quezon Avenue ug Inodata. Gianam-anam sa lokal nga kagamhanan ang pagpatuman og mga proyekto sa pipila ka mga lugar nga nahisgutan tungod kay nag-agad ra usab sila sa budget gikan sa national ug ang bag-ong nahuman nga waterway project usa na niini.
10: 2 meters lang, 2 meters ang wind. So open na siya. Huwag pa man natin nasuwayan. Huwag mo ikusog na uwan. Nevers, August 1 pa man i-open. So hopefully, this would be enough. Pero di magod na ito na matakatag ng volume of water coming from the upland barangay sa Cebu City together with rapid urbanization. Kana siya tanan ng mga factors kung di na bagay kabaha.
9: Gitataw ni Uwano nga di siya kapasalig nga wanagyoy baha sa AS Fortuna Street o gitinguha lang sa lokal nga kagamhanan nga paspas ang paghubas ni ini. Gihimugatan usab sa mayor nga aron masolusyonan ang problema sa baha, gikinahanglan usab ang kooperasyon o disiplina sa publiko.
10: Pero ako lang iinan dito atong mga kaigsuunan diri City of Mandawi na manage your expectation. Kung sa unang panahon na kung nakahinundong mo, abot magina sa lihog. Diba kung katong the past few months, na okay naman yun ato ang second waterway gikan dito, muna mas paspas sa siya mo drain. Last 30 minutes, wa nag-day niya ang paha diri sa AS Fortuna. With this, nag-i-fully open na gina ato. Hopefully siguro mga 15, 10, depending sa na, kung nabigid kong minun, wa nag-i-paha kay ang mga thousand, mahangin sa ta, nabantayin sa nila ang kanang paglabay nila silang basura. Tinapa ngayon niya ito, tanan.
9: Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkay-usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, tabos Kapitolyo 2026, bikita na og mukabats 9.6 million pesos nga halin. Reports Griggy Magdadaro.
2: Live report.
11: Yes, ang bago lang natapos karon nga tabo sa Kapitolyo Agri-Fisheries Trade Fair 2026 mikita og mukabat sa 9.8 milyon pesos sa halin atol sa usa ka semana nga pagpahigayon nini sa parking lot sa Cebu Provincial Capital. Ang kalihokan naghatag og kahigayonan sa mga mag-uma, mangingisda, producer sa pagkaon og ubang agri-fisheries enterprise sa mas palabuong kayuhan alang kanila. Gipahigayon nito Agosto 3 hangtod sa 9 ang agri-fisheries. Mo'y nagsilbing usa sa mga highlights sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Ang maong kalihukan gisalmutan sa maabot 52 ka mga local government unit kon LGU nga naglakip sa 44 ka munisipyo o 9 ka component city ug ang highly urbanized nga syudad nga Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo. Mausab sa disayis ka mga private exhibitor ang nisalmut sa trade fair nga musumada sa kitabukan ug 68 ka mga exhibitor. Gibutyag sa pangulo sa Provincial Agriculture Office kon PAO nga si Roldan Sarahina nga ang paghangop sa publiko sa maong kalihukan gumikan sa mas dako ug mas accessible nga venue niini itan di sa miaging katuigan. Karong tuigan, diha kinigipahimutang sa parking lot 1 tupad sa Heritage Park sa may Capitol Compound. Hinoon ang pinakadako ng hinungdan usab ni ini Mato de Sarahina buang kabarato sa mga paliton o dekalidad ng produkto. Pagpakita sa kabunda ng agri-fishery ng mga produkto sa Sugbo, lakip na ang nabantog ng mga lokal ng mga putahe. Kininaglakip sa kasaba sa isla sa Kamotes, humba sa lungsod sa Runda, bisayang manok sa lungsod sa Dumanhog, lechon sa Dakbayan sa Karkar o Talisay, buwan sa island sa Bantayan, torta sa lungsod sa Argao, tuba ice cream sa lungsod sa Bourbon ug ang mga lagutmon, prutas, utan gikan sa Gandapit sa probinsya Sugbo. Ang ma-exhibitor sa LGU nikita usab og kapin sa 7 million pesos sa kitibuk ang halin. Din 30 ka LGU ang nakatala og 6 digit nga kita. Ang mga pribadong exhibitor nikita usab umabot sa 2.8 milyon pesos. Sa mga LGU ang lungsod sa Iloan moy adunay pinakadako og kita sa usa ka semanang trade fair nga mukabat ngadto sa 442,569 pesos. Isungdan sa lungsod sa Tudela nga nakita og 327,141 pesos. Argao nga nakita og 281,045 pesos. Lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan nga nakita og 263,380,000 og ang lungsod sa Cordoba nga nakita og 260,175,000. Gipahibaw ni Sarahina nga ang Provincial Agriculture Office gihagit karon ni Governor Pamela Pambre 4 sa pagpangandam og mas dako og nindot nga trade fair sa maot Pasko sa Kapitolyo sa buwan sa Disyembre. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog og nakanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapriktar sa itong mga mata ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
0: Matay kukuras sa itong pagpanaguban, igatong tulamanon, magdoog tagbalik og mapon at lang Huwebes, samang taknag, samang istasyon. May pagpaminaw, always ni Sergio Fring, di as may Plaza Housing og ni Capio de Sanchez. Paminaw sa bagigala sa itong mga katropa di as Buhol. Barangay Rodriguez Park sa Master Controls Jubin Jimenez sa Newsroom sa Almimata, Manager John Lee Michavis Mikey. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Eric Siras Manain. Manamili itong magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta. Katropa mo! Exciting!
12: Asintado!

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, masakabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga katupa, excited!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:02 na mga katropa. Kini ka itong time check, hatod ka nato sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kitaw ko tayo, DJ Turbo. Ano ko ba? Huwag ko luhatag na. Napilain ito. Yan, Sunthone Plus Coffee Mix, mga katropa. Mooni kape, alam niya itong mga kiron. Itong mga katropa na itong sensitibo kayong tiyan, bitaw. Sunthone Plus Coffee Mix, mga katropa. Yung tumara, magkapawag tanggi ni sa ito ang pagpangaslog tiyan. Doon yung mangustin nga natin magkuha ng Sunthones. Mabalansin itong hormone, mga katropa, para binit na matugkag bukol-bukol. At the same time, doon na karunihay doon ay suya, no? Makabusog, rich in protein. Ani, doon ay moringa. Pwede din sa mga bata, dos anyos patas. Natural ka kapin, walay kafein, diliisog. Hindi makapalpitate sa doong dugan. Hindi po maka-insomnia, makatuog ka lang yun. Mabusog, bagyo ka mga higala. Araw hapon na, ito mga katropa niya, diskanso na, relax gamay. Tinladig kape, Sunthone plus coffee mix, maoy kutawa mga katropa. Kaya doon na kay makuha nga maayong benepisyos tong lawas. Tambal nga kape. Kape na. Gamot pa. Singot na ta, sad-sad na.
3: Halian na ang programang Muhatag ug Lingaw.

0: oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 5.32 na mga trabado ng time check. Hatod ka na ito sa Vision X mga higala. Sa mga dunay problema silang mga mata. Or mahadlog ba mo din hanga mga daot-daot inyo mga mata tungkol kay grabe mo ka-expose sa kining mga gadgets, no? Hantod hapon or baka ha, mag-chat mo, hantod kadlaon. Sigmog monitor niya. Ha? Bisan gi-ghost na mo niya, pero sige ka pong mag-stalk. Ito, joke lang. Ang mga daot na sa mata, mga katrapa. Kung mahadlog ka, nga magka-problema sa mata, halapag Vision X, mga katrapa. Vision X, ginama sa Yes to Health, mga katrapa, kapuno is phytonutrients, ganaan ini ang lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin, mga katrapa. Muna ka itong protektahan ng ato ang mga mata para klaro ug dataw, ang ato yung mga pananaw. Vision X, gama sa Yes to Health! Alright! Maying hapon mga katropa. Adlaw nga Wednesday. Happy, happy Wednesday. On the mix, we got DJ Apache. Nataon na siya nawa mga katropa ni bakasyon sana. Kano po kita niya, ha? Long time no see! Sinaw yapon, mura ka-Amerikano. Sinaw yapon. Ala, pasayaw na ba kanila? Ikhapon mga katropa, manupad na hatlog ta sa alas 7 sa gabi, ha? Duha ka oras sa tuwang pagpasingot, pagpagkamay, sa tuwang mga hawak. Ala ka ni ha, ala, sayaw, sayaw, yun, sayaw. Kaya nagkiaigian, samtang nagluto, si Inday o si Dodong, ka na? Kumbati tay, kumbati nay. Manya abay-abay naman itong greetings na rin DJ Apache. Ito nang inihinayan sa katropang Josephine Pakulapa. Dina sa may tangki talisay. Request ko siya og sa ni Billy Jean. Ayan, murag request na siyang apoy. Ayan, manya si DJ Jandrens Duhig. Hello mo din na. Boss Charlene, mayang hapon DJs. Katropang Lito Dakoro. Kunya si DJ Paul J. CMC. Sayawin din na paring tunay. Tama ko, lagi na. Lagi ginagawa. Lagi ka pa sayawin ka. Kabati din na doll, ha? Murag na ni San Fernando ro na yan. Idol, DJ Paul J. CMC. Naka San Fernando ro doll. Wow! Ano, kabati din. Idol, gindi ka ba? Kaya si katropang niyo inyo po itagsip. Pahing hapon din, ha? Nadi na sa may Kamansi, si Dio Kamansi, aki na sangan si Bosery. Jesse Arnoza, maying hapon! O di akin sa ni si Lison ni Gibalibali nilang pangani rin, oh. Si Dumagtoy. Hindi ko sa din nga tawag. Patawagon siguro ka, boss. Taga kayang commentary, oh. Sa ni, tawag ko, no? Sa paning natin eh. Ano daw sa kong page? Bayo-bayo na po din natin eh. Si katropag Richard Canyedo. Happy, happy watching niya muna, boss. Marag naanis sa Ming Danilya. DJ Playa. DJ Americano. Live in the mix. Ayaw! Napuguya ni DJ Playa. Ayan si katropag Gigi Gitgit. May hapon ninyong tanan din ha. Nabino ko din may upper Riverside sa Inayawan. Ayan, salamat kayo. Yan si Primakerns Drensky. Pre, may hapon din mo din na pre. Primakerns Drensky. Nabinaw ko na siya diha sa may asabi siya. Anahin po din. Si Rewax Jam. A shout out watching from Cebu City. Diri sa Northside sa Barangay Paril. Halo nyo diha sa mga taga-Barangay Paril, no? Arita ni Juan, boss, ibuha boss. Arita DJ Apache, ito ni Pagrinton mga katropa.
1: Okay, good afternoon mga katropa, no? Greet ko ni Juan, boss, ni DJ...

0: Jonji. Paring DJ SMC DJ Jonji. Pre, basic ini sekuan yang tracking usia yang sounds. Ya, pre, kena sa kalau kamu tekar dari. Kita tahu kan ang big shout out, happy listening, happy viewing ni kuan paring di SMC DJ Jonji. And likewise, big shout out ni kuan DJ McBurn. Dia sa kuan barangay Biasong. Og ni kuan Bro Jello. Git-git dia sa Upper Turi Iniyawan. Unya karon kuan boss this weekend ay naami diha sa kuan kapistahan sa Lungsod sa Asturias.
1: Asturias.
0: With DJ James Spider Kaka and DJ Jens no. Morna boss.
1: Yan, salamat kay DJ Apache. Unya sad-sad sa katropa karong Sabado, e catch DJ Butch, DJ Dice. Nako din na mga katropa, naami din na sa may Lawis, Alaska, Mambaling, Cebu City. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy fiesta. Happy fiesta din tanan kita kinsta karong Saturday, no? August 15, powered by Arnoco One Disco Mobile. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 5.37 na. Atong time check, makatrabahadad ka na to sa Seize the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe.
2: XFM. XFM.
3: Ma, ma, tinuod ba naman nga ang first love never die?
4: Oh, tinuod na. Kanabito imong amahan, ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!

0: nom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dugaas lum akong kuto-kuto. Ana akong silingan, try ni mo ang Santun Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong bisulayan, suabi Georgia tutunlan. Lami siya, karon Santun Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade, ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended yun na po ang Santun Plus Coffee Mix.
1: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santun Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santun Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santun Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan, matok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. One, Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santun Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santun Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sir Police, Sir Police! Gitabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
7: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
6: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa siya inahan ba kusog, imututoy! Ayaw!

0: FM.
1: Ora, 6FM sa Buffalo Wings, Standard Time, alas 5.41 na mga droba. Doon tayo check, hadid ka dato ni sa Santhun Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione o collagen. And doon din kapiha mga droba kay mo, angga mo paputi sa tuwang panit. Olimpyo sa tuwang atay, doon na ding glutathione mga higala. Nga, nindot din nga kapiha kay tambal. Doon kaya doon naghihapo ni Mangustin, doon ay spirulina, ampalaya, kape. Ha, tanawa mga droba nga, mwani siya ay kuan silbi Santhun plus Gold Coffee version. Nagipunan lang o glutathione o collagen. Mas! Ang pinga niya ang atong pamanit mga katropa. Ang atong atay iyang limpyuhon. Limpyo atong dugo. Ang epekto niya na hayag atong pamanit sa phone. Gold Coffee Mix. Gama sa Yes to Health.

Palonggay Pandesal. Dos rat. La mia o masustansya pa. Bili na, oy. Papap doon. Tangin. Aray ko.

0: Alah, bodoh. Ini hit adalah gerabik atau ogah. Gerabik, no? Dia boleh sepintar dua atau ogah di sekolah. Abog, kayu abog. Orang sa XFM sa Philippines at their time. Alas 11 na mga katropa. At time check at ikanato sa Premium D3, no? Body soft gel mga katropa ka maghatag na itong energy. And yan, nindot ani mga katropa kay iyang ipagawas mo. Itong mga sobra-sobrang tambok kaya nasulod sa itong lawas gawa na ginanglana. Iyang ipagawas mga katropa hilison mag ipagawas. So niya, kuhan po ni, mapaligon sa ito ang kabukugan. Aga Premium D3 mga katropa. Yan sa mga dali rin ito kaing mahuddan o kusog energy niya. So ayin ninyo ang Premium D3 mga katropa. Di ba magkaingon mo nga kuan ka na aga productive katibong adlaw. Grabe yung mo ang kusog energy mga katropa. Alam niyo sa mga nagproblema bitaw kaniya itong mga kantong mga sigil bitaw kabikugan. Kada dali kayo magwan, ang dali kayo makraman. Inala mga katropa na yung problema sa mga kaunuran. Maayo po ni ato ang Premium D3. Alang niya ang problema. O gama sa Yes to Health, Premium D3 ang instant energy. May kapag manihapon sa mga nanihapon na tunihang mga katropa sa Bdag na Minaw sa toang programa. Salamat kayo ninyong tanan. Kaunog daghan. Bahala ko hiningon mo nga ni-eat na yun. Basta kami na ni Bala Dre, DJ Apache. Oh, kami na mingon nga, kao na din na daghan na. Palangga ka na mo, palangga. Palangga ka na mo, Dre. Sana all! At i-greet din na comment din sa katropang gisa ni Binirod Labadan. Shoutout, Aikong Yuyo Anthony Alerta. Nga taga Sitio Liberty. Shoutout! Sa kong agaw nga si Yuyo Anthony Alerta nga si Sani Alvin Abakahan nga maldito kuno ay ayaw mo na maldito ayaw mo na maldito ayaw ligado panig na adere si katropang Nila Carbon Tanopan Inas Cortes Bohol. Salamat sa pagsayosayaw kuno. Kanindod sa tokar magkapadanig yun. Grabe sayo pa more pa wa sa bidla sa bilbil agi ka ni Nela Carbon Tanopan at Nelson katropang Chang Sifu. Maigabi din na ha sa ilaha ko nung apirming gibaha asa mo ni Napita Soli na Minaw dire napit sa Mactan Island. Jupiter Custanios, hello Nadia sa may Karkar City. Uy, abot itas Karkar eh. Salamat kasi pagpaminaw katropang Gadjokitor Costanios. Yeah, si Jesse Arnosa. Hello, Joseph Dinopol. Kinsa pa na diri. Diri sa page mga katropa. Tabog ta. Jonard Caballero. Shout out from Crossing na Alad. Boss Darcy and Ben sa Happy Happy Fiesta. Oh, karuning Sabado. Kaya sa inyo pabuhok na ako eh. Ako lang ipasa ni DJ Russell Chim. Kay nana mo ko'y Saturday. Happy Fiesta na lang niya. Katropang Junard, ha? Diyas may crossing na alad na naga. Powered by Kabilis Audio. Karoon na sa Saturday, mga katropa. Niya si DJ Macburn. Adrik, kana, birahibigo. Adrian Roldan, shout out katropa. Yan. Imo habos. Imo si kuhanin mo, boss.
1: Marami ako sa kato ni Grito kanina. Big shout out once again to DJ Macburn. All the way, kuan, biasong. Taga Kawayanan. DJ John J, pre. Kita tawag ma. Paro dia.
0: Yan, kisa pa. Mawa na to. Sabi ko na pa inaghan. Kisa pa ning nadri, ha? I don't care. Si Beethoven Habil, maing gabi DJ Butch. Shout out ko sa Putok Batok Karinderia. Sila ko nung chief na si El Defonso Baisak Sildito Renalin o si Talong. Watching from CAA Las Peñas, City, Manila. Salamat kayo yung tanan. Commercial sa mga katropa, balik pa ta. Sa XFM Cebu, Philippines. Their time, it is now 6:16. Atong time check, atod ka nato sa Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kini, hindi mo ay kape. Lami pasmani, mga katropa. Tungod kay, agipatami sa stevia ni Wani Asukar. Sa mga agibawala nagtamis din, ha? Kini nga kape, mga katropa mo, ay alang ninyo, Premium D3 Coffee Mix. Wala ka stevia ra, wala ka sukar, mauna nga dili ta maguyawan og diabetes. Sukar kanya nindot ning kapiha kadunay ana gi puy mangustin ambalaya og ganang vitamin D3 nga source of energy nindot ning kapiha nagsig ka wag gid mo nga dukat guma ni mog inom nini mga drama premium D3 coffee mix may kapiga na may sunzone at vitamin D3 kapa
2: XFM.
0: Diay Americano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
3: Oh, thanks.
0: Ah, grabe ka sa nimo Joe, tihik ka sa nimo. Iwadyo kay kwarta, kay imo mangutagon.
3: I said, oh, thanks, dili utang.
0: Ayaw!
4: Exciting!
5: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ato si Ariston, usaka na ang umang. Itong adlaw dyan kong kapainit kung niya magsige pa dyugugdo ko. Kung gibate ko dako ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
9: Turbo supplement for
10: ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
9: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
0: Sa tanong oras, abay.
11: Ah, wag ko gibaw, abay. Nagbakasyon mo lang ko din, eh.
0: Ay, ay, ay!
4: Ay, ay!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras, XFM, Cebu, Philippines, Standard Time. It is now 6:20. Kini nga itong time check, mga katropa. Hadid ka na ito ni sa Santhun plus herbal oil. Kini nga katropa na ito din hanggang naging hanggang ng haplas. Kini ay haplas gamita, Santhun plus herbal oil. Ang pamahid na all-in-one. Dana ni tanan, tambal sa mga nuka-nuka, tambal sa panuhot, tambal sa sakit sa... Alam mo nga, sakit yung liog. Karoon na, doon nagitigig. Okay, kunya. Kaninod pagkinaan yung mga tropa, guys. Di ka doon ang labok. Iusap po rin siya ka, mosquito repellent.
1: Exciting!
2: Dari na haplas sa mga katropa na ito din haga. Hindi yung makatuog, bitaw. Labi na ganaang bugdaw ang palahon. Nahaplasin yung dugdaw ng mutubuko. Ngayon yung Santhun plus herbal oil, mga katropa. Ang kamahid na all-in-one gama sa Yes to Health.
0: Alian na ang programang Muhatag Ugi.

Digo diri si Kuano, bos si Ketropang Adrian Roldan alas 12 per minor di Jayapati. Adik ini magdugo diri kay gawas nga nagbantay pun siya, di apo ko nagbantay. Basta magdugo, sa ako ganito. Labtikan ang tiil.

0: Mga katupa!
1: Exciting!
2: Oras sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6.52 na mga katrabaho na tiigong panahon. At ang time check, hatod ka nato ni sa Santhone plus gold mga higala sa mga nagbintay na ni. Napinigit sa itong mga katropa nga doon ay mga bugon-bugon sa lawas, bukol-bukol. Doon ay mga guiter, doon ay mga cyst, ilang matres, doon ay bugon, silang suso. Mga katropa, pag Santhone plus gold mo gina, ay kaya kanyang hilison itong mga ubag-ubag sa inyong lawas. Ginama sa Yes to Health ang bulawanong protection. Yan, Santhone plus gold. Aritas tong final greetings, DJ Apache, ni katropang Victor Imelda, may gabi ini ha. Afro, DJ Jovi Inzao, na di na sumay pusuan, buhisan. May nga pagpaminoon mo din na, pre, si Kuya Full. Jay Bakalso, may nga gabi ini yung tanan din ha. Iskarat gamay nyo, giganiyan rin.
3: Iskarat
2: rin. Gina Iligan Gonzales.
3: Asawa. Okay, happy watching day. Akong babe all the way San Francisco, California. Gina Iligan Gonzales. Lain na, kung po siya, sabotay yung headphone ba? O niya, shout out din ko ni Jay Bakalso all the way. Bohol, Loon Bohol. Pre, may yung kuhan diha pag tanatanaw. Niya, parin tunay rin sa kuhan na pusuan. Siya na ilang lugar diha.
2: Buisan,
3: yeah. So, paring Joey Insaw.
2: Ora.
3: Amorto.
2: Okay, wala tayong igong panahon, mga katropa. Musunod na programa, headshot alang sa kay Usang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
4: DJ Boots.
2: Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sir Police, Sir Police! Kita pa nga kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang ni mo.
3: Maluhoy mo ko sa usa, o yung muragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy! Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
8: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
8: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
7: magaan.
9: Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabalik marahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 7:08 na mga katropa. Ang time check, hatod ka na to sa mga labing bagong produkto rin mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione o collagen mga katropa. Makapanindot sa atong panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa ato ang mga atay o sa atong atay mga katropa. Moni ang mahatag nining moong Santon Gold Coffee Mix. So kita, mahiligong tagkape diha. Mga pimikita, anytime of the day mga katropa, buntag, unto, hapon, kadlaw ng uban. Aritas kape nga doon ay mahatag na benepisyo sa itong panglawas mga katropa. Di kay ang kabuhion lang tadi ha. Magpagpintit lang tadi ha mga katropa. Di ah, ning mo ka mong kape dre. Nga doon ay glutathione o collagen. Gawas nga malimpyo itong atay, mo puti pata. Kaya kay kining pagkaputi mga katropa, pagkahamis, side effect na sa glutathione. Pero ang main purpose gini ana mo gid ang paglimpyo sa tong atay mga katropa. O ni gingon nga nangapi na ka. Mo samot pa kagwapo kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita. Katropang Attorney Paul Zeno Lopez o Katropang Greggy Magdadaro sa

Libertas veritatis est fundamentum principi. Ang kagawasan sa pagpariag. Maoy pundasyon alang sa kamaturan. Headshot. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong gabi hurod sa itong mga suking tigpaminaw at itong mga katropa diha. Bisag asang sok sa nasod. Og bisag asang sok sa kalibutan, mga katropa. Kanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, kininyong bus galagad sa kanginan og inyong anchorman. Katropang Gregy magdadaro, mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa lasot sa medyang takda ni Nekron kagabion. Sa adlang Miyerkules, mga katropa. Pizza 11. Pizza 12 na day. Matay, di po ganahan ma-12 na ta. Pizza 12 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Matay kami sa una, baga maglimalipay mig 11-12. Ano ba? Ari sa kining pizza 26, 27, malipay mig sa una na. Karoon, mga nari, namin hapit magkuhan mo na. Malimta na nga 12 na eron, huwag ka 11. Ano ba? Kari katawa ka na kito naman mo, Jumit. So, may gabi, may gabi. Dayon kamo sa ato ang panagkoy o panaguban. Ninglain ang sab nga hugna, mga katropa, sa inyong kinaham nga tulumanon. Ang programang Headshot. Nagpabili mag-inusara karon ang kapikas o katunga sa dos dimpulis. Wow! We can kay busy. Doon ay gatiman si katropa nga Torne Paul Gino Lopez. Amo na kita ray mag-uman-uban karong gabi una, mga katropa. Sa Gyapon, dayon kamo sa ato ang panagkuyog. Maayong gabi, kaninyong tanan, sa itong mga suking tigpaminaw ninyong mga tungura, partikulara sa itong mga suking taxi driver o modern PUV o modern PUG driver, mga katropa. Ang parayang nabasbada sa Metro Cebu ninyong mga tungura, naghatulog sa taksa ka mga pasahero, nag-pick up o mga pasahero, mga katropa. Maayong gabi, o dayon kamo ninyong ato ang panagkuyog o panaguban, mga katropa. Kumikan kayo bye-bye at kasikutanan sa itong panagkuyog ninyong gabi una. Pansagyapon, paliwagyapon ko, like, share, comment, and follow sa mong XFM Cebu 88.3 nga Facebook page. Takip na ang mo ang YouTube channel, ang XFM Cebu 88.3, mga katropa. O niya, pagkamar, the same time, kung galing, wa mo'y Facebook, wa mo'y YouTube, wa po mo'y radyo, mga katropa, ay mong kagool, gumikan kay doon na po may kitawag o XFM Philippines Radio App, mga katropa. Inyo nang i-download ha ang XFM Radio App sa inyohang Google Play Store. Madungga nyo niya, real time. Ito ang mga programa, mga katropa, bisag asang astasyonan o sibyanan sa XFM Philippines, mga katropa. Siyempre, piliyon nyo XFM Cebu 88.3. Kayo kanto mo sa XFM, usap na di ha. 91.3. Ato mo na sa XFM ko, nagusan. So, ari mo dire sa XFM Cebu 88.3, mga katropa. Again, may gabi kanyang tanan. Dayon kamo, mga katropa. Ako ang mga suking tigpaminaw, ha? O niya, pagkauman, diya si Kwan, na... Saan mo niya? Aysa, may pareplay yan sa mo niya, Kwan. Nag-chat si Kwan, katropa nga ni Paul G. Lopez, katropa nga Musubin. At ito, amo niya siya sa China, lagi niya. Nag-chat ako karo, ako na siya kamiso. Sige, kasang replyan ka nalang, eh.

0: So again, maying gabi, maying gabi, kanyang tanan, mga katropa. Ah, pasensya, kaya na-reply kong katropang attorney Paul Gino Lopez. Kaya layuam na yung mga distansya o gintang na yung mga tungura, mga katropa.
1: Wow!
0: Kaya ngayon nga, ayo-ayo niya. At kung asa ka man dadun sa ato ang pagpanikaisikay.
1: Wow!
0: Bon voyage! Ah, kanyang maying gabi, ni katropang Lorna Margarita, nga mo yung labing unang may comment na yung mga tungura. Man nga wag ka-comment kagahapon, gumikan kay Ambot o nganong wa siya kakita sa itong Facebook Live.
1: Wow!
0: Mo na dito siya sa YouTube channel, mga katropa, na nimpad nga makabasa. Ito ang kaugalingon. Maying gabi eh. Good evening, Sir Greg. The handsome one is Dimple and six appealing, same as attorney Paul Gino Lopez, sana all. Be safe and God bless watching sa may barangay Sambagdos. Ningdak bayan Sugbo. Yadi apod si Renanti Kabilis. Good evening, katropang Greggy. Ada Dimple Angkor, exciting. Sana all yapon.
1: Wow!
0: Yan pagkauman, katropang Listat Pedinog. Di adre akong pinaka-idol, mga katropa.
1: Wow!
0: May gabi, ini mo niya, katropang Listat. Gumikan kay di adre sa pagtila ng ulan.
1: Wow!
0: Mga sapay animoy, bundok ng basura. Di mo akalain, imbis na linisin, abah ay gagawing gasolina.
2: Something nanawag na to. May ikaw mo tawag na yung mga tungura. May kaya murag gapograma ta.
1: Wow!
0: Gabiiging dato. Kaya pagkahuman na yan ang bibigyang linaw ng malaanghil sa kagapuhan. Coach Greggy. Sana all. Ito pang istat. Matay, naghanap po ay manawag na rin. Ay mukuan. Ay samog-samog yung nagprograma ta. Dali.
1: Wow!
0: Kapag ang apukos sa itong programa, Drake, ano naman naging pangandaman, Drake, may mga katropa kayo, maikog po sa mga naminaw. Pero galing mga ganing tapaw ato ang pag-discuss, Drake, mga diskusyon.
1: Wow!
0: Wala may gabi, may gabi. O niya, ni katropang Ray Duran, Sir Greg, always watching, Drake, mismo sa may barangay Bituon. Lungsod sa Dumanhog, mga katropa, good evening yun dihatanan, o gingon man, may gabi eh. Atong kaiksuna niya sa may lungsod sa Dumanhog. Pagkauman, ubay-ubay itong isikutanan sa kikaingon na nako. Kumikan kay ato aning tagag pagtagadong atong padayunon, mga katropa. Ang kinikarong nagpadayon ng investigasyon sa Flood Control Project.
1: What?
0: Flood Control Project, mga katropa. Kumikan kayo sa pag-aunsa. Na-action taglimot yung mga tao. Ano yun? Action nagkalimot ang mga tao.
1: What?
0: Na-action taglimot ang mga tao sa milabay mga simana. Kumikan kay ang focus. O kanunay na sintros balita, mga katropa, mo ang nagpadayon karong impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte. Diin ang nesgutan nga trial o kining pagduog, mga katropa, sa impeachment sa tuwang Vice Presidente na alas ikakatursi kadlaw. Matay ikakatursi kadlaw na ipagkuhan, kaapoy ka niya.
1: Wow!
0: Eko, warang panagsakay kumukuhan kay mga kapuya bitong lahutay o kuhan. Angkor ko, tinood man nga mo kuhan ta, kining dapat kita magsunod, gumikan kay angkor ko ta. Kaya pagkauman, kinalan kabaw tas mga isgutanan sa may impeachment. Pero ako sa kapuyan kong paminaw, gumikan kay murag dragging mo kayo.
1: Wow!
0: Kinsa mo ko'y makauyon ako. O magkasabot sa akong baruganan, kalabot niya nga medyo dragging yung tinood.
1: Wow!
0: Murag, mo ko'y kwinta. Sige mo niyang establisar. Atong punot dulo, o gingon man, atong endgame, ano ba? Hili Avengers, ha?
1: Wow!
0: Ang endgame sa akong tanaw, kung saan mo yun, ma-impeach ba si Vice President Sara Duterte? Kinhanglan mong disayas kabuto niya. Pero kabahog ko nga, that's the list of your concern. O concern sa ito ang mga senador, ang kinikarong pag-impeach bakha ni Vice President Sara Duterte. Gubikan kayo sila namasin nga sa mudaga ng buwan, mudaga ng adlaw, mga katropa.
1: Wow!
0: Mausab ang baruganan sa bagang doot sa ito ang mga Pilipino. Gubikan kayo mayurya karon ini mga tungura ito pangutanon. Kasagaran, murag mayurya, ito ang yun ni Vice President Sara Duterte. Kon o galing mangganing siya, mudagan yung tinuod pagka-presidente sa tuwing 2028. Muna ay karong pagka-storya. Pero kung ugali magandang kanunay na mag-hearing, mga katropa, sama sa kikaingon ng kaniyanto, nga kanunay pong hearing si kanhi Vice President Gigi Marbinay.
1: Wow!
0: Napituhan mo ito din yung rate. O yung rating, mga katropa, nag-una ba ito pero Miss Binay is presidentiable. O pagka-presidente, pero abtag pila ka ito. Inaro to, mga tuig kapin. Si hearing, mga katropa, sa mga anumaluso nga mga kalimbigitan niya sa Makati, mga katropa, awa na, tiurok ang kuwanoy, ang kinigreeting ni Vice President Gigi Marbinay.
1: Wow!
0: So muna ilang i-expect siguro, ni Nini karong kang Vice President Sara Duterte. Ha? Huwag baka ingon ta, matinuod baka gamay, gumikan kay sa baguhay karon nga research. Di abis mo gipagawa sa okta, matay nakagukod naman kuno si Juan na Lini Robredo.
3: Wow!
0: Munay, ha? Ha? Munay, klaro ang pag-istorya. Kayang baguhay lang. Pero ato ang taga-agpagtagad. Karoon na tawag-tawag katrama po Chupin. Gumingkan kay ato sa taga-agpagtagad ang kineng flood control. Gumingkan kay kineng flood control mga katropa. Nalimta naman tani. Kaya nabisi lang i-focus dito sa kineng imutang ta husay o hearing pagdungog sa kaso. O ingon man, kaso, nilimahog ka kaso ginay. Sumbong mga katropa o ingon man mga complaint. Kagisangat, batok kang Vice President Sara Duterte. Diya mismo Senado, di nagpadayon karang hearing na lubong ng taning gamay ang kinaik flood control. Pero unsa pagkaunsa sa milabay mga adlaw may katropa, milabay mga simana ambot ni siguro mutugot ang kitasan nga malimtaning mao nga isyo.
4: Headshot.
0: O kinaik mong kaso may katropa o kinaik mong anomalia diin bilyon-bilyon ang pundo nga gikaw-kaw.
4: Headshot.
0: Gikawat may katropa gikan sa pundos gobyerno o kwartas katawhan may katropa gumikan kay sa milabay mga adlaw. Ipatilaw mo tayo grabing baha in town. Ato lang yung ipangig katakatawa mga katropa, pero muna'y klarong kamatuuran. Kagigastigo tas baha. Gani, kagitan risugbo mga katropa, gani ako. Usagos mga arsinati, og baha na ito milabay mga adlaw, og mga buwan. O mga simana mga katropa, nga perting uwan, restakbayin sugbo. Ha? O baka dito sa konsulasyon mga katropa, diin ko dito na dimuyo. Ha? Tugiapil baha nito, murag hapit, murag... Ah, ma'am, kuwang lang musahom ta.
3: Wow!
0: Ah, inana ba? So, gipahinumduman kita. Ah, sabas na ito magpahinumdum po mga katropa na inikrato ang King Dragon STL Suertres Result. Ah, alas 7 nga draw mga katropa, Agosto 12, 2021. 131 mga katropa, ito ang King Dragon STL Suertres Result. So, nalimta na ito mga katropa, ang katong maong kalambigitan. O ingon man update, kalabot sa flood control.
4: Headshot!
0: Pero unsa pagkaunsa alagay nga matod pa, muhimo gi siguro action po ning ato ang panahon, no? Muhimo po siguro og ibutang ta og galingon nga kining pagbuot o baka ilahang kabubuton mga katropa sa panahon nga mapagya gining mga karahong dagko mga katropa nga magabagnaw.
4: Headshot.
0: Kamoy nangawat sa pundos gobyerno dinhi karong ato ang flood control mga katropa. Kung aangay unta i-dapat dito sa flood control, pero wa madapat gumikan kay tuwas na nagagulong bulsa, wa gabain ni mga kanhang dako. Wa gabain ni mga kanhang dagko, mga katropa.
4: Headshot.
0: So muna nakaingon karon, so gipahimduman. Kanya karon, atol sa hearing, kagaya Sandigan Bayan. Kung sa mga pagkaunsa, sildanan ba na yung magnilaglagay na mo diha? Kaya nang gitawag o point of, o pinpoint of fingers. Makaingon ba ta nga mauna ni o ato ni padulong dito? Gumikan kay ang kanhi sekretary sa DPD Police, mga katropa, kung Department of Public Works and Highways. Manuel Bunuan, mga katropa, matay diya, doon ay gibulgar. Doon ay gibulgar, mga katropa, gumikan kay matod pa. Di lang tayo makongresista ang nakakwarta na ining maong flood control. O baga kinay karong kwarta, kalabot o naglambigit sa flood control, mga katropa.
4: Headshot.
0: Gumikan kay apil ang mga senador niya, huwag gabahay mo niya.
3: Wow.
0: Ha? Tanan ra ba dito ingon? Wa ra may gipili mga katropa? Ha? I-adap to video katropang Busuben nga gi interview. Ha? Si kining kanhi DPW Secretary Manuel Bunuan kalabot na ini karong anomalia. Ug unsa ning pangapakpakulo diha nila? Unsay mga paglipat-lipat ya mga katropa na ini karong kwarta aron dili wa paingon. Dito sa tuang ko galingong proyekto kun dili ato paingon sa galingong bulsa wa panggabaen ni mga dagkong kawatan. Ah, kawasan may tawag ka na. Ah, wala mo kong i-mention ni pangalan. Basta kayo muna yung mga tawhana, mga katropa.
4: Headshot.
0: Ang kinikarong nalambigit din yung flood control. Ah, nakatubang mo na eh. Si Bunuan na, nanikaso. Ah, doon na na yung, kwan, doon na na yung mga gipang dawit. Kung sa Tagalog pa. So, pasabot din eh. Ah, makita ng katag ani karong umaabot ng mga pagdungog.
3: Wow.
0: So, pasabot ani, wala makwan, wala malimtan. Gumikan kay Kine, paingon mo tani malimot mga katropa, pero ang sama pagkalimot niya ay nga pahinduman mo tas panahon, gumikan kay kanuna ay may gibaha.
3: Wow.
0: Kanuna ay may gibaha sa milabay mga adlaw, milabay mga simana.
4: Headshot.
0: Mao na nga karon, ang focus mo sa gobyerno, ang atuwa, gani, ang presidente na ito mga katropa, tuwa nito, na inspection in town, dos kauluhan.
3: Wow.
0: Doon na pa yung mga ipamutya o ipamatbat mga katropa nga mga kaayuhan. Na plano aron masulbad o makontrolar ang kinikarong baha mga katropa o suliras baha. Mo ba? Naanay mo inanang unahuna ni mga tungura. Kumbaga na uwaw na siyang kagalingon, gumikan kay grabing baha o grabing lutaw sa ato ang komunidad may katropa niya kang ang uban na kwartag maayo na ining flood control wa upang gabain niya. So karon di ay gibut yan. Ah, so kabo niya mga senador, kung nagalim ka niya mag-imbestigar na imo, matay undangin na imbestigar niyo niya. Ay! Undangin yung taong dahil na kay mag-imbestigar ta niya niya, wata ka ba o kinsa po yung nakakwarta niyo niya. Kasi nakadawa itong under the table niya o gingon man pahalipay, gika na ining maong mga kontrata.
4: Headshot.
0: O gika na ining maong mga transaksyon. Kalabo sa flood control na unsang taon yung taon mo niya. Wala yung mapili yun niyo niya. Kamu dai moy nakapaldo ani tanan. Dato kuno paminaon si Secretary Manuel Bunuan kalabot ni may katropa. At gumikan kay mo man nakakuan mo ni nakaibutang ta. Paokay ni adlaw may katropa. Gumikan kay karon lain naman gud. Sa una magsi-focus sa flood control. O kaning impeachment may katropa karo iguana ibahin. Impeachment ikatawtawad balik na po sa hearing which is my rasad. Gumikan kay ni po magsilbi magsikita impeachment dre. Wa ni mabuhat ato mga senador. Wala yung mabuhat na ito mga mag-ballout mga katropa. So karon, doon na impeachment. Although, bisak po-all kayo, sum all kayo mga katropa paminaon.
1: What?
0: Pagkauman, watakabaw ko sa in-game yun na ining maong gipalabas karon. Arin lang po tas flood control. Gumikan kay atong makita o atong di malimod o dili ika-deny kamaturang di malubag kalabot ni mga katropa. Nga grabe yung pagbaha ito na sinati. Di lang resugbo na itong milabay mga simana. Kung dili apil na rito sa kauluhan o sa Mindanao, mga katropa.
4: Headshot.
0: Gani, ang kaya ato kapila mga opisyal rin. Nag-inspeksyon pa rin sa sugbo kaghapon. Ato nga may aging adlaw, mga katropa. Ambot, o doon na ba'y kita ang solusyon? Baga puro drawing lang po ito ilang hapakanihan rin papugi. Pero sa lipat na parahin, di ang pamahayag. Independent Secretary o kanhe Independent Secretary, mga katropa. Manuel Bunuan, kalabot ining kwarta. Nga kanunay na yung naag niya. Apil mga senador, mga katropa. Nakadawat kalabot ni ini.
4: Headshot.
0: Oh, diya.
3: Wala naman naman yan. Earmark lang naman yan. Hindi naman...
5: Pero yung allotment per senator is 500 million
6: and
5: 1 billion kung ikaw po ay chairman ng komite.
3: Pero nang basic, ano?
5: Basic lang. Hanggang ngayon po ba, Secretary, meron pang ganun? Pinapatupad pa rin po yun?
3: Hindi ko alam. Wala na ako sa department.
5: Pero kailan po nagsimula po yun, Sec?
3: 24.
5: 24?
6: Magkano po yung na-earmark just for the leadership fund, Sec? Yung total lang po, magkano lahat-lahat?
3: Depende kung anong kailangan nila eh.
6: So maliban po dun sa 500, pwede pa pong dagdagan?
3: Yes, ma'am.
7: Yung allocable funds at saka leadership fund, parehas lang? Parehas lang ba yun, Sec? Yung allocable at saka leadership fund?
0: So, mo to, ang galing gibutyag. Kanilang itawag og leadership fund, mga katropa, sukad pa rin itong tuig 2024, ne?
1: What?
0: Sukad pa, gibutyag ni Secretary Manuel Bunuan. Atol sa kining hearing kag kinasandigan bayan kay testigo ni mga katropa ni karong flood control des Bulacan diin si kanisador Ramon Bongrevilla usa pa usman na pasakaag kaso pero giswerte mga katropa gumikan kay kapian saman. Muli yung gibutyag nga matod pa niya tanang senador nakadawat niining gitawag og leadership fund sukad pa ni atong tuig 2024 so saman mabakak ni eh. O sa pamay ipamakak ni mo si Binuan nga wala na duot naman ni siya. Ara duot naman yung tao na yun. Nakatubang manig kaso po. Kalabot ni ni karong anomalia sa flood control mga katropa. So matod pa niya nga ang kining leadership fund. Ihatag ni nga to sa mga sa DPWH nga to sa mga senador. Nga mo'y mirekomendar o mga proyekto. O niya ang tanang senador o kada senador mga katropa. Ingon, adun.

subire, mga katropa. Kaya siya po, may aligar nga matod pa si subire. Aduna pag otoridad nga pasakaan pag yung mga lokasyon. Eh. So pasabot ini kung galing ikaw, mo'y senador o kanyang senate presidente, ha? Pwede niyo mapadakaan kung galing ganahan ka? Ha? So kamo na yung mga senador, kamo tanan, pariho mo na yung mga kadawat o leadership pan. Ang ano pa mang nagsigi mong pinpoint niya, nagtudloan na yung mga 15 nalambigit o kisay wala. Ha? Kung galing tinoon ning pamahayag o giluwatan ni sekretary o kanyang sekretary Manuel Abunuan, mga katropa. O sa may rason, ganun makaksya kalabot ini. Iyabang ilaglag, gumikan kay Fee lang niya. Ha? Bonde karon oh. Si Buluan pod mi aligar mga katropa. Nga ang kanhi DPWH undersecretary nga si Roberto Bernardo. Mi pangutana. Kang kanhi senador Ramon Bongrevilla Jr. og ni senador Jingo Estrada. Nga magsambit mong inyong mga proyekto diri nako. Ha? So mura. Ha? Headshot. Kunya pagawman, gibot yag pagyod ni Buluan mga katropa nga bisag si senador Bongo. Og si Senador Ruben Padilla ni sumiter og listahan ngadto sa DPWH kalabot sila mga proyekto pon. Si Bunuan pon mibutya nga si Padilla og si Senador Aime Marcos. Di pa salamat pagyod ngadto kadiya nga salamat sa imong tabang namo. Headshot. So muna ini ang kining mga milyon og bilyon nga pundo sa flood control. Sa proyekto, mga katropa, na anigya po itong mga senador niya, appeal na ini-ini, huwag mo magani niya. Headshot! Di na din ito sa kumisista niya. Appeal sa mga senador. So, ano pa mang nagkuhan-kuhan pa mo niya nga mo ni, kining uban wala, ang uban limpyo. Gumikan kayo sa kikaingon na ako sa una pa sa ako, sige, pagtagaw-taw na sa kahanginan. So, kadagsugod ning anomalia o isyo, kalabot sa flood control, mga katropa, kabahod siya ko nga murag halos tanan ko niya. Puro gini sila nakapaldo o gbot mangani. Ha? Although ang pagtumbok, pagprobar sa ebidensya mga katropa, muna ay nagdalag kalisod na inay. Gumikan kay inig trace na mga katropa ang maligsara na kanira mga trabantes ni Pinabulich. Ha? Kanira mga trabantes ni Pinabulich mga katropa, mabitaw ang atong basihan. Si kanhi senador Ramon Bongrevilla Jr. nakagawas. Pero ang mga empleyado o kanhi mga kadakuan ni SDP Pinabulich, wag kagawas in tao na eh. Gawas pa ikuan. Kining gi haluan nga kuan. Langgam nga manatad. Di ka gawas gan, ha? Matod pa, unya pagkaman si Subire, mibutyag in fairness mode ni kanhi Senate President o Senador Meg Subire, mi himakak sa aligasyon, batok kaniya, gumikan kay matod pa, wag siya kakita. O ingon man naka gunit. Maong lista, ha? Matod pa niya. Ha? Gumikan kayo sa statement ngayong ipadala, mga katropa, matod pa ni Subiri. For the record, a Senate President, I never requested. So, wagin siya mo hangyo. Ha? Wagin siya mo ingon nga kineng ibutang ta dunay paghangyo. O request, mga katropa, held or handled any list of project. So, wagin siya matod pa, wala nang papel rin sa kuang kamot in town, ay. Adunay mga listas mga proyekto nga gipang request gikan sa mga senador. Gumikan kay I refuse to handle any such list. So matod pa niya wa kuno niya kay ni deny siya di kumugunit anak kay wala koy kalabutan anak. Asa to pa unsa may tinud ani? Talawa yung statement to. Oh? Murag nagkanga man eh og akoy karang nagpreskon. Og nagutan mga media murag nagkanga siya ni mga katropa. Gumikan kay matod niya for the record as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project request from the senator. Matod pa niya. I refuse to handle any such list. So, I refuse na agiday. Wala ni mo gidawat. Pero hari statement ko ni mo niya. Wala pong dumaan na proposed budget amendment sa ating tanggapan. Alam na mga senador yan. Lahat ng request ay course to the Senate Committee on Finance na siyang tagapangasiwa ng budget process sa Senado, mga katropa. Headshot! Kumunay ang gininay! Human nga gi, kinang ibutang ta, gi kahig! Iyang pangalan nga, kabaw mo na si Kuan na, kani Senate President Meg Subiri, siya ang pamunuan nga naginainan ng gitawag o leadership pan. Tagaan mo niya mga, o pangayuan mo mga proyekto. Nga ganahan yung ipatuman magdili, masakay po ngayon mong proyekto. Kasi ako mo senador, muna ako mga proyekto. Budget na ko ano eh, mga 500 million yun. Kani, para aning barangay, kani, atong taytay.

0: Dan Derek lah nampak. Bahan lah kusah dah kena. Masa kain pun dah kong ilista. Gantung. Sadi pilih boleh sebagai ketropa. Ha? 500 bilion. Ha? Matut pasal matang sinador. Minimum nak. Nak pengayuan mau perikto. Nga musuh meter di tu di PWH. Nga aku. Ikaw usamai mohon perikto dia. Bila ikut rek perikto ni mo. Basta kay worth 500 million. Ikaw kay committee leader man ka. O committee chairman man ka. Taka ikaw 1 billion worth sa imong project. Mo na inong ka sa di PWH kalabot niya na. Ha? Pero gibutyag ni kining subire po noon. Nga sayang tanaw. Wa po na'y nasupak. Yan ang maong gibuhat ko no gali magandang adunay mga pag-amindar sa maong mga budget mga katropa, matod pa niya. With that said, I see nothing wrong with making institutional amendments to support roads, bridges, airport, seaport, and other critical infrastructure for far-flung community as long as these are requested and approved by the implementing agency, properly carried out and free from any interference driven by personal interest or corruption, mga katropa. Gibutyag ni Subiri, nga wa siya nakita nene yung kalapasan po. As long as dili ni mga anomaluso ang mga proyekto nga ibutang ta kanang gi submiter ngadto sa DPWH, mga katropa. Pero diri mo na pangutana ani ang kini pag submiter mga proyekto kung saan man lagi pagsiguro nga na dapat ning insakto. Bobito rin na-imbestigar ta karon. Kumikan kay Perting naghanang mga flood control, mga katropa. Billion sa board. Billion sa board, mga katropa. Kaya pagkahuman, nga naman, nga ka ng ato ari ang mga flood control. Gipulbos mo lagi na atong panahos bagyong tino dre. O magisigot na sugbo. Ha? Tinood man, why sayop yun? Why gidili anak gumikan kay inyo man ang katungod nga musumiter mong proyekto nito? Wala yung budget kinahanglan na money ang among proyekto dre. Ha? Maghimo patarong karsada, maghimo patarong rig dam, maghimo patarong rig kaneng ibutang ta mga flood control nga proyekto. Upan pa diha nga mga kalambuan nga sa ang mga konstituwente. Kalambuan sa ang mga katawang Pilipino. O pwede yun. Wa may nag-ingon nga dili pwede. Kasi may ingon di mo pwede. Pwede mo kasumitera. Gumikan ka inyo ng trabaho. Ha? Ang pangutana ko no gali manggani. Ang under the table ani mo man ang kwandre man ang magdaog. Ang under the table ba kun ugali manganing ang pagsubay gumikan kay Mexico tag flood control. Dilon magyud nga ubo sa kwan kanang mao mga proyekto diha nga gipang batuman. Gisumiter dunay mga proyekto flood control mga katropa. Mexico tag flood control kay mo man labing init jud nga issue ani mga tungura. Dilon dai flood control. Ana dapat dia ang problema nganong naguba man gina gipulbos man gina pagbaha. Sa to pa posible dunay anomaluso. Ha? Mao ba siguro nang bajita ang gidapat gyud ya? Ubang katunga ra itong gidapat dia mo nang ang pagtrabaho dili pulido. Sumo man mga pangutana. Mo na mga pangutana nga di malubag o kamatuoran di malubag. Kalabot ni ini mga katropa gumikan kay lisod kayo ning ingon ani manggut. Ha? Tinuon man gyud matod pang subire, as long as it is devoid of influence by the legislator on the choosing of contractor, as long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency. I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with the institutional amendment for as long as the project are properly implemented. Hindi po siya dapat those project or substandard, matod pa. Ni Subire may katropa. So, tinuod mo yun. May mamaba mo yun. Makalusot mo yun sila yun. Bisang saon. Kau di masa makalusot. Kasi kanhi, Senador Ramon Bong Rebilla. Wah, manggani, madoot kani. Wah! Ang madoot? Di ba? Nadoot niya eh. Nadoot kunuhay. Pero pag human, abtag pila ka buwan may katropa nagtingkag gol ito sa prisuhan. Pito sa kong ihap. Wah, nagipapiansa. Pero kato mga TDP privilege, daily yung kapiansa. Wah! Ha? Gumikan kay kabaw na ba ni sila, pod? Ha? Kabaw na ni sila? Nga bisa pa usaw subay, anay, di, ginay magtumbok na mo, dire. Ang loy, anay, kinay mga taga DPD Bulets. Pero di po tayo kayo loy, gumikan kayo, nakapaldo po ni sila. Ha? Kapaldo po ni sila, mga katropa. Masa di mo paldo mo diha nga kuhan masad. Nga nung di man makapaldo ni mga taga DPD Bulets, mga katropa. Og botro naon nga, utro po sila, pariham ni sila, although sinsilyo ila ha, sa kato mga politiko. Ha? Pero mahulog nga sila, mapunya po ng kuhan. Sila may ganas puntil. Ano eh? Kaling ato mga opisyalis ng DPWH. Kabantay mo. Mabitaw na yung kasagara. Kasagara karon sila yung atubang. Sila eh, nadutlas kaso. Kontraktor o kinimakan ni opisyalis sa DPW para mga politiko, awa na. Ah, handay-handay na. Ah, ang uban, wa na. Pwerteng palduhan na may katlupa. Ang uban, posible na gamit na ni atong 2025 ng election. Ah, diwaldas ito may katlupa, pero maglisod sila tres. Una nga kamodya nga nagpagamit po mo, mga kadakuas DPW. Kinispunuan, kung gali ang manganing, tinuon niya ang mga gipangangkon. Mga rason, nga nung mga angkon siya na gumikan kayo sa man, kay filan niya mandaot. Karoon lang siya mandaot, mga katropa, daot mo na siya daan, gumika kayo ni Kalimbon, nga utro po ni nakapaldo po. So, mone dire, ato makita nga di rin ginais mga kursista, appeal po dire ang mga senador. Ha? Na ay gitawag og leadership panday na niya. 500 million to 1 billion, again, sagi kayong subire, wa no na'y problema, gumikan kay ko, wa na maagig mga ano maluso nga proyekto. Wa mag-ghost project o kung sa padya nga mga proyekto. Wa gina'y problema o wa na'y kalapasan sa balaod. Wa naging pero ang pangutana, pag-inspeksyon o niya ani pohon. Asam na'y mga proyekto hang inyo ang gipang kuwanya, gipang submiter. Ha? Tingali ni Rog Uban re, na-imbituri bitaw tayo re. Resumpon, ako na'y mga ghost project nga naa dito sa lista niya, pagkawa wa matukod. Ha? O baga na'y natukod mga katropa o kasagara natukod. Pero pag abot ito, perting gubaa, gumikan kay perting huyangas pagkabuhat. So, diray na naroon. Kunya si PBBM, mga katropa, ang atong presidente. Matod pa niya, wa siya masayod din yung maong ako, ano eh. Kining ibutang ta pangangkot. Ipunuan o baka nakurat siya kalabot din eh. Gumikan kay matod pa niya. Parati naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department. Kung mayroon silang gagawin sa Ilocos Norte. Sa babayan ko, si Sekretary Bunuan, matod pa niya. Hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan na. Ha? Gumika kay Digawas Bunuan nga. Gipasalamatan may isang Amy Marcos ko no? Sa pagtabang nga to sa Mong Senador. Gumika kay Kining mga taga-DPW. Sila mo po pinasayod. Kalabot na ini. Tinuon pa niyong iingon po ni Subire. Na why ibutanta, why tinuoy ginili. O baka why illegal dayon ba? Niyan ang maong pagsubiter dito. O tinuod, ginawa illegal, pero kalang kwarta landaan nga 500 million to 1 billion. Ah, makasiguro ba katawhan? Mutuo ba ka nini mga tungura at mga tao na ini? Na kinaing maong 500 to 1 billion kung galing nakasubiter mo project proposal. Listas, proyekto, rin sa DPWH. Inyo ganyang napatuman nini mga tungura?
1: Headshot!
0: Napatuman ka na. Kung napatuman, may taga-imig kwanre. Resibo. Taga-imig resibo kung galing magganing sukad 2024 pamanday mo rin nagsinlistahay rin o mga proyekto. Base sa pangangko na ining si Bunuan, mga katropa. May taga-ekonomi na listahan kung ano kung galing nasugda na ba? Bila nagka-porsyento na ining mga tungura, kung galing nahuman, huwag ba mag-uba sa mila ba yung mga baha? Mure na ka, laay dire. Kumikan kay Tino ng uban, naamkin nakita ang proyekto. Ni Barog, magyan, dire sugbo bitaw. Pwerte naghana mga flood control ni Barog. Ay. Pero halos tanan, mga katropa, naabay ni Barog o napabiling na Barog na ining mga tungura humanta gilatigo rin sa Bagyong Tino? Ha? Mure akong pangutana. Di ba wala? Sumo na, diray mo sulod ang kalabot din. Ha? Liman kag kwarta sa gobyerno. Pwede na kuwag na ang kusprojek rin, no? Basing ang uban na nilakadawat mga katropa, wala mabutang sprojek. Gumikan kay tuwa nito, gasto na sa milaging 2025 ng election. Gumikan kay 2024, pwede na disugod. Pato ni Bunuan, o gatong basihan ang pamahayag ni Bunuan, ha? Gumikan kay mo, maiyahang pangangkon ni mga tungura. Masado, mangkon-angkon na gumikan kay filang niya. Siguro na agin siya kahibawan o kasayuran kalabot ni ini gumikan kay sila mismo sa DPW. Sila po mismo na kwarta pero sinsilyo la ilahan eh. Pero pagka man sinsilyo pero kuno galing mag-paper trade. Ang ebidensya mga katropa kuno galing subayon og asa paingon. Murag delikado og dehado ang ato mga taga-DPW. Ato ang mga kontaktor mga katropa itandi sa mga politiko. Gumikan kay Dream makita na mga politiko murag minus yung ayo ang kuan siguro ani. Kining imutang ta magtumbok ebidensya ang ato kanila. Kaya pasihan bitaw si kanhi Senador Ramon Bongrevilla Jr. Mo man ang imutang ta saksihan. Mo gitistiguhan ining si Bunuan mga katropa karon mo nang nipatimaw kanis sa digan bayan kaganiha. Pero tanawa, ha? Wa ba makapiansa? Pero ang mga taga-DPW na mga katropa nga kauban. Ako akyus ni Rebilla mga katropa. O saman, doon na ba ikuan? Ibutang ta, nakapiansa ba sila? Wa makapiansa mga katropa. Ano makapiansa ba sila? Nga kung galing ng ligong ebidensya nagtumbok dito. Pingkan kay ang kini mga politiko mga god. Amo na igaingon nga matan pa ni Spinya mga katropa. Di basta-basta mo himog transaksyon.
1: Headshot.
0: O nang gugis na diyan mga katropa sa sikot-sikot. kalabos pundos gobyerno mga katropa. Muna dito mahibulong ni ini kung galing ang kining investigasyon sa flood control. Ato kini magtumbok o posibleng ang makumbikto ni ini. Kanin kayong mga taga-DPWH, magiging magpipila ka mga kontaktor, magbay politiko mga katropa. Gumikan kay makita man. Kung magkaro man. O karon, giingnan bitaw, gipangbutyag ding maong mga gitawag og leadership pan. Katos mga senador, suka di atong tuig 2024. May mapun mo pasabot subire mga katropa. Nga wamay sayop, anak. Wamay sayop. Gumikan kay as long as why ano maluso. Why mga ghost project niya. Wamay problema. O magani, kung galing wala man gani, may pakita ko lang ng mga proyekto niya. Kaya may lista ko sa inyo mga proyekto gisumiter niya. Naamra yung mutanan niya. Pila po'y nagastog yun ninyo. Tinuon ba ka na 500 million nga gitagana nga ito kaninyo? 1 billion nga gitagana nga ito kaninyo? Nahimo ba kayo proyekto? Doon na ba'y ni Barog mga katropa o kung galing doon ay ni Barog, huwag ba na mag-uspat sa milabay ng mga pagbaha? Diri nang lahay. So diri, muna'y giingon mga katropa nga muragway mapili yun ay. Pingkan kay ang kining gikan sa ito mga magbabalaon. Kongresista, paingon senador mga katropa, ingon ang ginako, wag ko masayop. Sila tanan, sila rin nakabaw na ining mong laro diya mismo mga katropa. Headshot. Ato nang balikan mga katropa, oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:49 na mga katropa. Ato ang time check, ato na sa mong itawag, Dre, o King of All Food Supplement mga katropa. Ang Santone Plus Gold. Kompletos ricados ni sa mga sangkap mga katropa, adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay garlic og adunay espirulina mga katropa. Diin ang kining mao nga sangkap mao ni maghatag og proteksyon taming sa atong panglawas mga katropa sa atong adlaw-adlaw nga pagigbisok ning madangog nga kalibutan mga katropa. Kaya pagkahuman tunawon ini ang toksin sa atong kalawasan nga mo build up kuno galing kita aduna tayong ipang-intik diha daghang mga gidili mga katropa. Pero ay mo kagool gumikan kay bisag mo intik mo diha kaon mo tamas ginhawa wa pud ko moingon diri nga kaon lamong maay diha. Man tumar mo Santone Plus Gold. Mas maayo itong magkuanta. Ibutang ta mag ibutang ta unsay tawag ra dili po ni diet. Kanang magbantay ug magmatnon sa tuang gikaon. Pero aron isip protection mo tumar tag Santone Plus Gold by katropa. Every after meal sud sa 30 ka adlaw tanawag resulta. Kay ikaw man ni ana may katropa pwede ra mo tumara na kausas ka adlaw isip maintenance. So ay lang ang kini among Santone Plus Gold ra may katropa. Baka pa kontrolar sa itong blood sugar level. Baka ubos sa itong blood pressure mga katropa. At the same time, makapalig-on sa itong immune system. Ang Santone Plus Gold, iya gini sa Yes Health Incorporated. It supports your health mga katropa.

0: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Ay, nahumanig kita si katulog karahondan. Oh, yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
5: Nalawag yung kamingawan pa.
4: Ang sumay mga kamingawan nga, kuha na matagtulo. At alang usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
5: Ay, gumingaw yung ko eh.
4: Ang sumay mga kamingawan mo, nga sige mga hikap ng agwa.
5: Naamang ko kuha ni sa una. Ayaw!
6: Exciting!
7: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo woo! Food Supplement for Men.
7: Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. To Health Clinic Cebu.
6: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:56 na mga katropa. Ato ang time check, hatod ka na to sa among laing kape na mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilap imong tiyan. Di kutkutun imong tiyan mga katropa, safe ning inumon, gumikan kay di magpalpitit. O dili usab mo suol imo ulcer og hyper nini. Kumingkan kay kining mo ang kape mga katropa, walay caffeine. Inama ni sa mangosteen og soya powder mga katropa. Maka palikon sa atong immune system. Maka pakontrolar sa atong blood sugar level mga katropa. At the same time, maka pasexy nga kape, gumikan kay di lagi mag o di kagutumo nini. Mauna nga di po ka magsigig kaon mga katropa og mainganyong mo kaon. Kining mo ang kape mga katropa na Santon Plus Coffee Mix. At the same time, ano na ni anti-aging compound? Magkapataka kung galing mo inom ka, nining mo among kape rin mga katropa na Santon Plus Coffee Mix. O nagingon nga nangapi na ka, nanambal ka pa, katropa.
14: Turning Paul Gino Lopez o katropang Greggy Magdadaro sa

0: Balik tayo sa itong panag-uban, mga katropa. 57 minuto sa man milabay ang alas 7 sa kagabion. May pagpaminaw ni katropang Rinrin Balatok. Matod pa niya, klaro na kayo, Team Cayetano, Senador Nasad. Wow! Paimbestigahan para mawala ang kalyado ni Cayetano Senador. Klaro na. Wow! Og tinuod magani. Silang tanan, imbestigahan. Gyud wa'y daghang pilipili diha. Wow! Para ato makita yung katag. Di kay ang karon nakapabor, murag ang doos luwag, mura manoy mugmunay nay katungod nga maimbestigar sa pikas. Wow! Sila tanan. Kamo, nay dihay nakadawat dihay. Nay mo dihay mga proyekto gyud nga tag 500 billion, 500 million, 1 billion. Wow! So kamo tanan, agay susihon. Angay imbestigahan, kung angay liliyon, kung galing, wa ba'y mga ano maluso? Ang mga proyekto karon nga inyo hading ipatuman kung galing aduna. Wow! O baka kung galing maganing natagaan na mo ni anang maong kwarta. Nanana ninyo, o baka nabubo ba nito sa tinuod o insakto nga bubuanan? Pasig ko na nabubos bulsa ninyo. Wow! Una yung mga pangutana nga nagtagong daong gante may katropa. O yan pagkauman si Lian Tipungko, Haider. May pagpaminaw, good evening nini mga tungora. Si Cookies Garcia, may gabi ay Sir Greggy. May gabi niya, anyari ko itong YouTube channel may katropa. Lilibet Labra 9535. Good evening, Sir Greggy. Si Ginny Bermoy. Good evening, Sir Greggy. Gidakop na si Bunuan. May moon man siyang witness against Martin. Ato namsi, kaso nga kwan, plunder. Katubang manik, plunder o grab niya sa Sandigan Bayan. Di pa man sure siguro. Mas din witness ba? Di ko kasiguro kung galing matugutan ba. Pagka mapasar ba ang kining maong si Kanhi, di pwede ba sekretary? Pero sa kikaingunan ako, kung galing adunay nakahibaw, adunay na suwito may katropas kalakaran diya sa kinikarong mga pundo diya sa mga proyekto. Flood control, unsa pa na mga proyekto diya may katropa, mga gipang-insert, pagka unsay mga nahanaw diya nga posibleng ato ang makikikagamay diya. Wow! Ang nasuito na ang mga kanagwas di pinabulit. Ha? Mo bitaw na igitawag nga mga katropa nga sila mo ikuan na ibutang ta main na actor. Wow! Ha? Kay di man mahimo posible kuno galing way pagkumbuya. Ha? Di man mahimo posible nga dunay kwartang makaukaw. O baka kwarta rin mawala mga katropa kuno galing pagbuot sa usa ka politiko. Wow! Ha? Nagi ni panagkumbuya diya. Politiko, kontraktor, senador, congressman. Headshot! Nagi-adi lang. Sa kusarasok, sila tanan nun ta. Muna, sila tatanan po'y manubag din. Hindi kaya ang katong uban na po'y na priso. Ang uban, nagawas to na noon. Muna yung ingon nga may paiwa mo paggamit. Wow! Pero anyway, napagamit mo. Pero milyon-milyon po niyo ang pundo. Milyon-milyon po ng paldo. So kung bate, ra. Wow! So muna yung katawanan. Hindi karong nagpadayon. Karong nga investigasyon. Hindi yung maong blood control may katropa. Why piliyon sa mga senador? Imbestigahon yung tanan hasta congressman. Tinuod na. Mami Lorna Margarita. Gumikan kay imbestigahan mo ito ang Vice President. Gumikan po siya ano maluso ng mga transaksyon matod pa. Mamla yung rason. Nga imbestigahan itong Vice President. Gumikan siya mga ano maluso ng transaksyon. So karoon, tanan po. Imbestigahan tanan diha. Gumikan kay murag amot. Bisag kuan pa siguro mo ikuan diha. Bisan pa siguro og kining obispo mo itong ibutang diha sa politiko. Murag mga ukaw baka siguro gapon. Ukaw baka bisag pare pa. Papa pa rin mga katropa. Murag mga kaon siguro sistema, no? Wow! Ano yung mga pangutana ng taong-taong gante? Gomer Diaz, may pagpaminaw na yung mga tungura. Hinay yung audio sa inyong Facebook Live. Mo ba, hinay? Or ang volume sa iya cellphone mo hinay? Wow! Murag okay raman rin, katropang Gomer Diaz. May pagpaminaw na yung mga tungura. O niya, pag huma, sige kayo na ako, nalimta ng taning mong blood control. Ha? Ugwa pa nagi butyag. Ugwa pa'y giangkon karon si Bunuan, may katropang Molegi. Doon na po nang itawag ng leadership fan diya sa Senado. Wow! Ugwa po magsigig babaha, may katropa. Nalimta naman tani. Gumikan kayo na focus may impeachment. Gumikan kay impeachment, may katropa. Ang punot, ang kining rason ani. Masigaran ay may katropa. Morag yun nga kanunay makita. Kung ma-publiko diha. Mag-cover, may katropa, ang anumaluso po ng mga transaksyon. Questionable nga maton pa paggamit sa pundo sa office of the Vice President. So baka ingon tag na epekto baka o baka malipay baka ang mga nagpasiugda na mo impeachment mga katropa. Gumikan kay itong basihan sa uwing Okta Research. Patay ni Guko naman ni Slino Bredo lagi. Tinood ka eh. Mutuo mo ane. PBBM, pwede ko na imbestigahon. Maton pang Mami Lorna Margarita, pwede ko na ta. tanan lagi, pwede imbestigan. Mikan kay kanipong inani, senador, congressman, atos babaw ani, atos presidente maghihapon ang pirma ani. Ani po magsilbi ang atong presidente, mingog, ah, wala, taligama na to. Huwag ko, pirma kay pirma raman ko di ayaw, sa hindi ko magbasa ba. Kung mo magayin na di ay, ah, bahila, nasa yung kabulok kung galing mga ani. Pero karon, mabalik tayo ito ang imbestigasyon. Ah, kalabot, huwag ikon man batok ni Vice President Sara Duterte. Unsa man ni? Ah, niipikto ba ang kining maong pag-imbestigar mga katropa? Headshot. Ah, gumikan kay ato makita. Ah, di ah, murag ni pagawas og resulta. Ang ato ang Okta Research mga katropa nga matay unsa man ni, ha?
1: What?
0: Ah, tinuod ni labaw na lagi ni si Lini og si Rape matud pa sa Okta Research.
1: What?
0: Ha? Ah, mo ni, kuno galing mo ni tandem, ha? Ah, mo ni ang gitandem ron. Kuno gali kuno magtandem ang Lini og Rape mga katropa sa tuig 2028.
2: Headshot.
0: O baka Sara versus Sara og si Aime mga katropa. Matay pildihon man si Sara si Aime lagi matud pas Okta Research.
1: Wow!
0: Usab ni. Ah, tinuod ba kaning mong basihan sa Okta? Ah, palutaw ra ba ka kani? O baka mind conditioning sa mga tao? O baka tinuod pod nga ni saka gamay ang ari na pod ni Lini Grape gumikan kay na discourage sila sa mga transaksyon karon nga gipakita diha mismo sa nagpadayon nga impeachment proceeding.
2: Headshot.
0: Impeachment trial baron. Kay kung mo kay na awa na ta ma-expect ani. Wa pa na ma-expect o ingon man makaingon ta nga wa na mag-expect. Ang kini man nagpasiog daring mo impeachment nga ma-impeach ang atong vice president. Gumikan kang ila ra gid ani mapakita dis katawhan. Mapakita ngadto sa mga ibutang ta bagang dot sa Pilipino. Nga magsigsoon ani katropang LC Mangguba des may barangay sa Roque Longso Sinatilan nga naminaw ni mga tungura. Ha? Uli na kay magdance sa sabta. Wala kay karong Sabado. Practice lang sa yaw rong Sabado. Dita magulgool ya. Napay panahon kay sama sa kaigo na nako. Taas-taas magpanahon nga ato ang malatas.
1: Ha?
0: So, kani usabay pasabot aning mo nga gipagawas karong research sa Okta mga katropa usab ni. Gisurvey ni nila. Kumikan kay matod pa ang uban na discourage ba siguro na ini karon nagpadayon nga impeachment mao na nga kwan kining atoa na po nitong Rape og ni Lini ni mga tao. O baka mo gini ang pulsos katawhan sa una. Pero di lang kayo mo tingog gumikan kay delikadog balumsan sa mga DDS. Ilan na ba? So mo ang ipalutaw. So makaingon na kayo kung galing mga tinuod eh nga labaw si Lini Rape tandem batok sa Sara og Aime. Usabay main factor ka ni. Nakapikto ba rin na parang impeachment? Mo gini usas mga pangutana sa pipila. Mo po na yung pangutana nga nagtaog daw ang gante mga katropa. So kining mga research at wala nang tanaon kay base niyo niya og pagipalutaw ra pa ni posible pag ipalutaw ra ha mind conditioning sa mga tao tropa Victor kining Imelda binaw na ini mga tungura so kani so kuno gali maganing impeachment mo ilang pirme ipakita diha tinuod gyud siguro nga kalimtaw ta flood control aron mag-focus sa impeachment kay og kuno gali maging focus gumay sa impeachment posible na apektuhan gumika kay sa survey karon nilabaw naman ang Lini Rape tandem lagi ha. So, mo na igingon nga expect mo. Patay taas-taas para ba ng impeachment kung mo magani. Kay lupinta ka adlaw ko na kapin. Yan na pala sa 14 ron. Sumul may paminaw. Ni may ko hapit paminaw gani. Tanaw lang kong lakbit-lakbit niya kay perting sumula. Kumikan kay ako po nagduda yun. Nga dili yun ang pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. Hoy, tuyo og tumong ni ana. Gumikan kay ang gusto rin ana. Pakita sa katawhan taga-adlaw mga katropa. Unsay mga anomalya og mga questionable nga gibuhat ni Vice President Sara Duterte? Kung kining baong research mga katropa nga nagpakita nga labaw ang Lini Rape tandem, mo ba sa mga rason kalabot nini? So kung mo mong gani, nakapot siguro initially ang gusto nga may tabo sa mga kritiko o mga kontra ni Vice President Sara Duterte?
2: Headshot.
0: Gumikan kay kuno basihan kon og galing may tuhoan pon. Kining mga Okta Research gumikan kay daghan pong moingon nga wala bot-bot na katropang rek.
1: Wow!
0: Ha? Di matuwa na kisa may gibasihan na. Why klaro na ang mga survey diha. Bigkan kay ang survey katropang Greg. Atras umabot pinili ay sa tuwing 2028 which is sakto pod mga katropa. May pagpaminaw ni Gomer Diaz sa matod pa niya. Okay ng audio, Sir Greg. Ayan na, katropang posibin. Kini ato ang mga balita gikan sa itong mga kaubanan. Laos na ta, di lang ta mo commercial. Gumikakabigit sa oras din yung mga tungura. Manya pagkauman, di apod si Kining Victor Imelda, good evening Sir Gregie, na minaw mi karon res may sa imong programa. Banati jud na sila Sir Greg. Sa amigo lang Victor Pernan Abgiot Lower Yate Cebu City. May pagpaminaw ni mga tungura. Gana-gana ra na gama-gama ra nila Sir. Aromagat og dagan si Lene kay wa pa sila mapadagan pagka presidente nga medyo kusog. Mao na yang gibutyag ni Mel Lumantas. Tinuod pagyud. Gumikan kay og household name. Ila sa pag-unsa kanay atoang eleksyon manggod. Name recall manggod. Name recall ni dili na sa pag-unsa paghambog. Bala bitaw sa una ako nakasuway yung dagan may katropa sa una na akong pagsakbang sa politika isip konsehal. Konsehal sa lungsod to ha. Aw pilde gumikan kay name recall may kisikito pangalan to taas pa jud kong apelyido. Ina na ba? Name recall pero pag barangay aw nakahinumdum na aw ni butar mo kun mo atong kwan lungsod suway rason gani kong butar karong barangay. Ina na ba? So name recall unya may utang name recall. Kanis Lene may katropa, kapila naman ay naka dagan o nasundon nga posisyon. So muna, posible po, gamagama gito ni may Lumantas. Huwag ka gito, huwag mind conditioning. Kato sa ato ang mga kaigsunan. Araw, magsigi mo kita niya, magsigi mo balita niya. Gumika kay name recall man. Wala ka ba mga politiko, bisa unsan lang ipakulo mga katropa para mabalita lang. Kaya kabawa mo sila nga sa pagbalita. Good or bad publicity equals sa publicity gapon mga katropa. Pagkita ka na uban, misal, sa nai sudlan, kung sa nai kontrobersiya niya mga katropa, at sa kahinumdo mo, once pumutar mo, kisang ito, ay si Kuan ka to, napalpak na senador. Si Kuan ay kini si, ibutang ta, kining, kini si Lubinder. Kining mga tulpo kay Mone, ang akuang na kitaan sa oras wanted sa radyo. Inala ba? Mo na ato ang Pinoy nga mindset. Pero di na ba yun diri, di na ba yun na diri ra? Pinkan kayo sa ubang nasod mga katropa, kung nagaling sikat ka, na nisod na pong mga inana ng mga politiko. Gani, dito sa Cambodia, o Colombia ba to? Naam ganito eh, na senador mga katropa ka ni Pornstar. Gumikan kay sa pangalan, kung itawag o name recall mga katropa. Aso mo na yung ingon nga nag-aligre sa atong politiko. Okay ko mga political landscape ng atong tanawunon. O atong atanganan mga katropa sa musulod ng mga bulan. Hilabi na, karong umaabot ko na Nobyembre. Doon na mga na eleksyon. Kung galing doon na, mapadayon ang umaabot nga pinili ay sa barangay yung SK. Kung wala, okay. Kung madayon, okay na saan. Wow! May problema. Lumitkan kayo na iuban na ingon, resign ko kung galing mapuspo ng eleksyon. Wow! Muna ingon nga, ikaw lang resign din siguro. Wow! Pero huwag mag-vot kung galing mo yung desisyon ng mga tura. Ready ba, katulapang Boss Juven? Ato ang mga balita gikan sa tumaka ubanan. Gikan kinaka-standby na speakers linya mga katropa, di ay suspect kanipatay sa minor de edad nga mahuyang daling nasikop sa Abiliana Police mga katropa. Ato ng siren, pinagi sa report ni katropang Eric Amaro. XFM Report. Yes, katropa Eric.
3: Gregie, mga kaigalaan, oras lang, no? Aga gintaga humans pagkimog krimen na sikop ngayon sa Abiliana Police Station ang suspensado sa kinipuga pagpusipatay sa saka mapuyag na ito gagusin just like this mila pinty size may barangay sa Pagkuno, Cebu City. Muna yung itataw sa Cebu City Police Office CCPO dinatol silag swift police action o niya ingon man na way po sa pag-track pagpangitaw sa suspensado katropag kinipog Greg yung mga kigilan ilang na sikop dayon kini nga usaka hamtong ang pinginaron nga lalaki katropag Greg din recover po sa posisyon sa mong dinakpan ang usaka caliber 45 pistol with one magazine color sa colored jacket diin mapoy isunob yun atol sa pagkimo sa kremen samtang aspitsado obos na karon sa kustodiya sa Abiliana Police Station samtang gikayan o kasong murder o diin ang ato sa kabilisan sa Cebu City Police Office nagkanayon, no? Katapag ka, Greg, nga kining maong paspas nga kinipong pagkasikom sa mga kinipong muhimong krimen nagpamatuon lang ni nga ang ato nga kabilisan, disinidog yun na i-resolvar ang matag kaso katapag kinipong Greg o panubagon yun, no? Sbalaon ang kining muhimo o kining krimen ang CCPO, dili mo kinipong hunong sa pagpangita sa kinipong mga pinangita balaod katro pagka Greggy og para gyud no sa pagsiguro nga maserve ang hustisya og ngadto no sa mga biktima sa krimen og masiguro nga hapsay malinaw ang siyudad sa Sugbo. So bag sa Greggy mo to kasikasigikan sa Cebu City Police Office CCP mga katropa para update lang si condition mga kilan basta kape isel-sel gyud sa inyong alipatakan na kape nga gidama si Yasuo Incorporated Santo Plus sa Copemex. Alang sa Ligo sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Eric Amaro XFM News.
4: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report. Samtang di ay kapin sa 60,000 pesos. Moni danyo sa lima ka mga balay nga nasunog dito sa may lungsod sa Aloginsan mga katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang June Kator.
4: XFM Report.
0: Yes katropang June.
5: Yes, lima ka mga balay ang nasunog ito sa Purok 7, barangay Poblasyon Lungsod sa Aloginsan, Cebu, alas 4:34 ni kaghapon sa hapon, Agosto 11, 2026. Sumakang Fire Officer 2, Joe Parami, upat ka mga balay ang totally burned, samtang kining usa partially damaged sa baog sunog. Lima ka pamilya, umukabat sa 15 ka mga individual ang napiktuhan sa baog sunog. Matod sa baog Fire Officer, giniklarar, kining first alarm, alas 4:41 sa hapon, fire under control nila, alas 4:45 sa hapon ug na fire out na nila ginikakayo alas 5 sa hapon gibanabana nga mukabat sa 67,500 pesos ang kandidat sa mga kabtangan nga nadaot sa bungsunog. Sumausab sa usa ka mga biktima kuno una nila ga nakasinati og brand out sa mga lugar sa dihang mikalit og balik ang mga kuryente nakasimhot kuno sila og baho sa sunog wa magdugay may kusog kini nga kayo may kailap nga do sa mga kasikbit nga mga balay dali nga may responde ang mga bumbero sa Bureau of Fire Protection o ban sa mga responders aron mapugna ni kini pagkailap sa kayo palayon bang imbestigasyon sa kapulisan iguman sa kining ka bumberohan aron mahibaw-an ang tukmang hinungdan niini nga nahitabog sunog. Mga katropa, yung kalimot pagtamarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
4: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang di ay 38 anyos nga barangay electrician. Natusok ang paa sa kural samtang nagtaon og suga dito sa Maydakbes, Lapu-Lapu. Matay di malasa. Pagingon man, grabihan diskrasyahan eh. Ato ning siren pinag-isa report ni katropang Cristel Joy Pelerka.
4: XFM Report.
0: Yes, katropang Cristel.
6: Girespondihan sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Lapu-Lapu City Fire District ang usa ka 38 anyos nga lalaki human natusok ang tuo nga paa niini sa kural pasado alas 11 kaganihang buntag sa Sitio Kabaloy. Ang biktima usa ka electrician sa barangay. Mato ni Pahak Barangay Captain Bonifacio Umpa Jr. nga ang biktima nagtaod og suga sa usa ka poste ni Anang Higayuna. Apan samtang nagtaod kini, naligas ang 38 anyos o dito na padung sa kural. Hinuon, conscious ra ang biktima sa dihang siya girespondihan o guwara magkadugo ang natusok niya nga paa. Maong aron nga siya makuha, giputol ang parte sa kural nga nakatusok kaniya o dali siyang gidala sa usa ka pribadong tambalanan. Gipasalig hinuon sa barangay inabagan sa syudad nga abagahon nila ang mga gastuhunon sa tambalanan. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang ka nato mga katropa. Alang sa naghay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Felerka, XFM News.
4: XFM Report.
0: Daya salamat katropang Cristel Joy Felerka sa imong report. Samtang di ay siklista angol humani pasok sa patrol car sa Land Transportation Office kod LTO 7 mga katropa. Kung wa kumasayop, dito na yung mahitamos takbayas Mandawi. May ato ng siren, pinag sa report ni katropang Benji Talisik.
4: XFM Report.
0: Yes, katropang Benji.

0: panggil Ayo atau komunikasyon. Gato ni katropang Benji Talisik may katropang dito ni skuan may dakbayas mandawi kuno ko masayop usap ni wala ikuan wa dito ni dakbayas mandawi may katropang ganin hapon kuno ko masayop ni mga tungura panyamay pagpaminaw ni Rony Ponsica Hineralaw may gabi niya katropang Greggy. I'm watching here sa may sityo Puso Barangay Buhisan ning dakbayan Sugbo may pagpaminaw ni mga tungura anya pagkauman si katropang Carlo Megapod. Dias may barangay Sambagdos Fire Brigade may pagpaminaw ni mga tungura. Atong balikan si katropang Benji Talisik siyang report.
1: XFM report.
0: Yes, katropa Benji. Muragway maglisod og lusot ni mga tungura. Kanya pagkauman, dia si Kuan Pod. Ito ang nagtanaw rin sa ito ang YouTube channel. Dia si Elina Natulia. Good evening, watching live sa my YouTube. Sa my Sunrise Village, Barangay Pardo, ni Dakbayan Sugbo. Makalagot kayo, Kapoy Tanaon. Sa may Kapoy Tanaon na ni katropang Elina. Daog ta sa 2028. Kisa may ito ang manok. Itong masiha itong survey. Asa mga ito dapat? Nakas naglabaw o nakas dihado? Katropang Elina Natulia at may barangay Pardo, particular as may Sunrise Village in Dakbayan Sugbo, may katropang

0: Ya pagaman si Katropang Keneng ibutang ta.
1: Sama yan limot patani Katropang umabot Iskerias barangay Kalahuan. Wow.
0: Katropang Justin Loyungko may pagpaminaw na ni mga tungura. Dong ay nagsigig mo ay mao in town dong.
1: Wow.
0: Kaya taas-taas pag natason yun. Layo pa kastinoon.
1: Wow.
0: Ito ngayong gabi o may pagpaminaw diyan sa may barangay Kalahuan. Lungsod sa Miguelilla, mga katropa. Ay magkalimot, katropang Justin Loyungko. Kung galing Madayon ang umaabot, pinili ay.
1: Wow.
0: Kung o galing Madayon. Okay, nagharaba na ingon nga. Dayon na, dayon yun kay si Senador Win Gatchalian. Kwan, kining imutang ta gustong Madayon.
1: Wow.
0: At the same time, napoy si Tita Idos ka mga kongresista o ingon man si Senador Chis Escudero nga dili po gustong may na yun.
1: Wow!
0: So, muna ito ang atangan mga katropa. Gumikan kay silaman mo'y gitagaan o gitahasan diha o kining mandato ang mapahigayon o piniliay. Mabito itong iklaro gito sa ito ang programa paglingko na tumiaging si Mana nga ang pagpahigayon sa umabot piniliay mga katropa sa barangay o iske gipaagi gyud og usa ka balaod. Ubos sa 1987 Constitution mga katropa, naa gyud diha nalatid nga ang tanang posisyon except sa barangay official og sa SK official mga katropa, ipaagi og balaod. Kung galing dunay balaod nga karon ang piniliay, karon ang piniliay mga katropa. Pero kung galing ang balaod sa umabot 2028 ang piniliay, atong ito piniliay.
1: Wow.
0: Watay mahimo kalabot yana. Itong balikan ini mga tungura ang report ni Katropang Benji Talisik ni mga tungura.
2: XFM.
0: Yes, Katropang Benji.
3: Yes.
0: Okay. Sige.
3: Kini man nga usak ka sa kista ang naagol nga dipasok ka dito sa ilang labahin sa kaling patutuar sa LTO sa Quezon Tech sila nag-bye-bye. Yan sa may dad iso gano sa itong nagkuha nga kasayura kina pa nga Greg na dapat kinagkansan kini suro ka lang sa ato mga nakoordinasyon ng program mga nag-reger ito na itong pagituan nga ang kini maong sekwista o kini maong patutuar group aming nag-subas na sa sa mandan, posibleng ituan nga kasaguran ang gini maong siklista nga sa paragmay. Pauto nga ibu hantod nga nipasok ka at doon nga gina niyo kapahit ko sa ilang lumahin sa patungkaw sa LTO. Deliosep nga i-responden sa tubag sa tubag sa MPMS ang gini maong biktima nga nairingan si alias dito o niya pauto nga ginakaroon sa balalan. Ang ato ka LTO sa dan nga agatod na ipagamang ng patungkaw ang daon na dito sa may kadag traffic section kayong isa kandawi ang sa pagkakunta ni naman ang kalawasan kayo ito na may insured sa kitimong insidente kita pagka kayong kita pagkakunta mga nato ba big famous ingo sa isang kandawi si kung wala mo sa kitimong discuss niya sa kadang kagalan may guiding sa usag kasilista ng nakasok sa daon sa pagdabar sa LTO kanan. Gabag ang cell phone herbal oil ang ito sa bintinang para sa pagkilas ng labang. Tanji Talisi. Excellent news.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Benji Talisik sa imo ang report. Ang report ni katropang Benji Talisik mga katropa mo hingpit ng tapos sa itong mga balita o kasayuran. Karong gabi una mga katropa. Matod pa ni Katropang Rone Ponsica Hineralaw, di Madayon ang eleksyon. Adto na sa 2028, ang barangay o ang presidential eleksyon. Extend, adto na sa 2090, kuno. Di ikin makabawas ang malidesan eh. Matod pa niya, ikaw yung Katropang Rone. Bitaw, gumikan kay ang, my final decision. If I am in a voting place to have mindset, Sir Greggy, matod pa ni Ma'am Lorna Margarita.
1: Wow!
0: Ano daw, sige kayo nun ako, ang umabot piniliay atong atangan. Mikan kay ubos sa balaod, o ubos sa konstitusyon, ang adunay katungod nga mag-set o barangay election, mamugid ang usak ka balaod nga himuon o pandayon diya mismo sa ato ang mga magbabalaod sa Kongreso o sa Senado. So kung galing ang karong balaod, nagtumbok o nagbutyag nga ang piniliay karong November 2, 2026,
1: o karong November 2, 2026. Pero kung ang galing ang balaon, may katropa, mapasar, na atos 2028, awa na may mahimo, ana. Mahimo mo kwestiyon sa Supreme Court. Atangi, kung ang usay kuminto, may katropa, pero siguro, Joe, naim mo kwestiyon na, eh. Si Attorney Makalintalan, da, numero uno na, may katropa. Ako na ingon, kumbate mo niya. Mikan kay ang mga opisyal, ang mga mudagan, aw anytime, pwede, o karon, aw andam na. Nangisi namin uban o sa'yo. Pero ang uban o dili po karon, aw pwede rin po ma-extend. At least matod pa na, makatigo mo sa gamay. Diba itong mga challenger, mga katropa, sana all. Bueno, at ikong panahon, may pagpaminaw ni katropang LC Mangguba at may barangay San Roque, Longso, Sinatilan. Ato ang barangay health worker kong BHW. At ang ikorong sa bando kayo practice ng sayaw. Tara sa mong station manager, katropang John Lee Minchavis Viking. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Amo ang kauban sa Lawak Bertanan, katropang Alme Mata Idol Toy. Akong sparring partner karong gabi na sa may Masters Control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, may katropa. Ako lang manamilit, alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Greggy Magdadero, manamilit sa maingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiya kaniya. Dahil laygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marilo, sorry sa akong atledo. Mangihi ko na sakit na yung muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangihi. Dili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
2: Mabilibilin nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ngano man?
5: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na. May Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Oh anak, mo kini mo yaya. Gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
7: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
6: Anong di magkamukis ni yaya? Magwapa man kayo na.
7: Dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya. Iyang gilabaro.
6: Ayya!
8: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM.
15: Hi, it's me, your Mamu Christine Babal. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Usahay ang ginikanan, silang una bugawa sa balay, o silosab ang ulahi ng mupahulay. Bisan kapoy na, bupadayod gihapon, kay ilang damgo, dili alang silang kukulingon, kundili alang sa ilang mga anak. Mauga samtang nagatiman ka sa imong pamilya, ayaw usab kalimti ang imong kaugalingong lawas. Ang moringa o malunggay, nailhan nga puno sa bitamina o minerales. Usa sa mga natural gasangkap sa Santhon Plus Gold. Kaya kusgan nga ginikanan, mao ang kusgan nga pamilya. Santhon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Takna, alas 5:30 na. Atong takna ito na kanyo sa Santhon or sa Premium Debt-Free Instant Energy. Premium Debt-Free Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, yung maghatag kong kaluyan ini, gumikan kay mao kini nagsilbi mga sundao nga nanalipod batok sa mga invaders sa itong lawas ng mga bakterya o virus mga katrupa, nga mo maghatag og sakit og kaluya sa itong lawas. Muna ayong kumpiyansa kada adlaw inom og duha ka soft gel sa Premium Debt-Free Instant Energy katrupa. Premium Debt-Free Instant Energy nyo kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon ganyo kining mapalit sa Yeswell Clinic Store. Nga na may mutag sa ubos kabahin ng atong Sibiyana, diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. Onya sa gihapon, ako nagapahinomdo na kaninyo, nagapadayon ang itong libreng check-up o libreng konsultasyon, serbisyo publiko sa Yeswell Clinic di kaninyo mga katrupa. Ha, matag alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, matag Domingo mga igsoon. Yeswell Clinic, magahimo o libreng konsultasyon, libreng check-up, kada Domingo alas 9 sa buntag at sa alas 5 sa hapon, mga katrupa. Nasa di kami mutang ang atuag store. Ngayon mapalit ang Premium Debt-Free Instant Energy o uban pa gabagay Yes to Health product, mga

0: Ang mamukaw kaninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapalgang patay sa barangay pagpanglog ng patay sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting
4: Good morning.

0: Silvio.
1: Sogbolo son Visayas Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanonan. Exciting Pilipinas.
2: Good morning.
1: Kinigab niyo ang angkorman katropa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Makigubaragin ninyo hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
1: Kining adlaw, mga katropa nga Huwebes. It's a 13 na mga katropa sa bulan sa Agosto 2, 2026.
2: Good morning!
1: Kinaot na kamo sa kapiskay sa malawa sa inyong pagpanikaisikay. Samtang na kay Sikay, kamuli atong yatunay at kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karoon. Dini sa ato mga katropa, na resulta mga igala, nagpailang Ginoo mga kaigsunan, misulot manukan. Na mga kaigsunan kapoy dump truck mga katropa midaro gatos usa ka sari-sari store vertigo pagagubaa in town mga kaigsunan usa man sa dump truck or sari-sari store ang duha mga katropa yara tanawag paminawa. Ang resibo ni mong balita, katropa.
4: Naong sa lulios, malayo? Bills na.
5: Wala ka kapitiyoy.
1: Ano'y pagka-igua? No? Ano'y mga kaigsunan? Dari dump truck mga katropa, ganito may igo mga igala sa usaka kinig sari-sari store mga kaigsunan. Gracia yun. At tumiaging adlaw, disgracia mga katropa, karoon di ada sa ilang disgracia. Huwag ko masayop, dito ni Naitabos Tulido, mga katropa. 36 minutos ang nagkalabay sa last quarter. Ingat lang, mga katropa, sa pagmaniho. Kay ang disgrasya, mga kaigsunan, di yun, magpahibaw. Galit lang tungas at tubangan ni mo. Panguros puno kada agin ninyo kapilya. Diba si mga kabang pa ni sa proteksyon ni mo mga higala. 36 minutos ang nagkalabay sa last 4. Salugang pa mga balita mga kaigsunan. Ay nagpailang Ginoo, misulod ug manukan. Ang dagway, mabani dagways, Ginoo mga katropa. Ano yung mga igala, mag-inusara gini ka. Huging-usingos. Huging ay mahitabo ni mo. Pahila ka ng Ginoo. Gusto mo rin, Ginoos mga demonyo. Misulod, umanukan mga kaigsunan. Ganay, gawin niya pagkaunang mga manok. Tanawag pamatia ang atong resibos, balita mga katropa. Maunis yan, nagpailang Ginoo.
6: Barog. Ayo, bekatang na gini ha. Bawas.
1: O ni resulta mga katrupag mag-inusara ka lang pa o ginusiyos yung miho imuha ra.
0: Wow! Exciting!
1: Ginoo ko din eh kung ginoo.
2: Wow!
1: Ala, sundan ni ninyo!
2: Wow!

0: Dios na magagatrupa ang nagkalabay sa Las 4. Napailain mga kaigsunan. Sakyanan na highball mga katrupa. Tanawa o pamatia mga igala. Murag mauni. Dahil ko sugaw. Murag mauni ka gano'y katrupa. Rap, rap. No? Murag mauni. Pintanaw na ito ang area. Oh, lahi na rin po.
1: Napag yung motor.
0: Lahi. Lahi na rin mga igala. Sa iyo nang kakusugas daga niya.
1: Wala-wala ito itaw sa kuwan.
0: Lahi ni. Lahi ni sa katong gidaro. At balikan mga

0: daw kuno ang depensa mga katropa. Ang ipakita daw kuno sa depensa mga higala. Pumaila daw kuno kining nayayay mga katropa. Siya pamatiyo na to sa attorney. Congressman Terry Ridon mga igson.
1: Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila, doon po sa mga binanggit po. Ba't kaya tatawa? Doon po sa mga binanggit po ng depensa nito pong nagdaan. Pero dalawa lang po yung tanong. Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub-judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila.
2: Exciting!
1: It is not within the sub-judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi nung pong presiding officer ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Nihilag daw ko nung depensa mahigala. Patod pa ni Congressman Terry Ridon mga kaigsunan. Dili daw ko nung kini-covered sa sub-judice rule mga kaigsunan. Iwan daw ko nung kinimaghisgot sa merito sa kaso. Nag-isgot lamang ko nung kinimaigala sa law. 50 minutos ang nakalabay sa last 4. Pag-iita ang abogado at upamation mga igsoon. Unsa yang komintos impeachment trial. Ika-15 ka-adlaw sa impeachment trial mga kaigsunan. Dali mga katrupa ni Attorney Ferrer sa depensa. Ug Attorney Lorna Capunan sa prosecution mga igala. Dago sa mga ngilngig pas ang mga balbakwa. Isti ngilngig pa niya mga igala sumpa. Abogado, tigpamaba ka niya itong presidente Rodrigo Roa Duterte, mga kaigsunan.
4: May generational gap. Matanda at bata talagang hindi magkakasalubo. Alam mo yung mga matatandang abogado, pag may kalaban na bata, ano na kung hindi nila magproba ng kaso nila, kung ano yung sinasabi? Nagbibigay ng mga snide remarks. Kumbaga, sinisiraan na lang yung responder kasi hindi nila maproba ng kaso nila sa pamamagitan ng mga testing nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, awala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan eh, magpahinga na siya.
2: Exciting!
3: Good morning!

jak zakanitschef. Presidential, legal, presidential, da, consultant. Attorney Salvador Panilo, mga kaigsunan. Anagyo ko nun ng mga abogado nga tiguang na ba? Bilang ikatubang ang mga abogado baga batanon pa. Kunya, kung maglisod ako nun silag purma silag dipinsa, o pagpurma silag kaso, inagis pagpresentar sa mga testigo, isagun sa lay isulti nga tos abogado batanon mga kaigsunan para di makapurma. Ato na lang ito tirahon mga katruka, mga katrupa. Eh, maglisod ang purmas kaso nila, pinagis pagpresentar mga testigong ebidensya. Anibot pasabot ni Attorney Salvador Panilo. Nagihimo ni Attorney Lorna Kapunan mga kaisunan nga to. Ni Attorney Ferrer mga katrupas dipinsa. Bitaw po mga higala. Tanaw ni Attorney Kapunan, sus, naniguan na ko sa pagpangabugar, 45 katuwid na ko sa kuhag low practice. O niya si Attorney Ferrer Katropang Rap-Rap, 15 years pa sa iyahang low practice. So taas-taas yun, wala doon ay generational gap mga katropa. Ano'y nahita mo mga higala? 54 minutos ng mga igsoon nakalabay sa las 4. Sa dugang pa mga balita, impeachment trial gapunta.

0: ang pag-utana sa mga senador. Yato sa testigo nga state auditor mga katropa. Diara, tanawa o pamatiya.
1: So nagkonsulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud.
2: Yung sa fraud audit po kasi, pinag-aaralan pa kasi kung magfo-fraud audit po, this is the first time. And yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
1: Okay, so ulitin ko ha. So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
2: Wala pa po. Pinag-aaralan pa po with the chairperson.
1: Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
2: Opo, gaya mo po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po. At kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
1: Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal?
2: Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential
1: okay.
2: Expenses.
1: So thank
2: po.
1: You, thank you for that.
3: Exciting morning!
0: Inyo nabati mga katropa ang mga clarificatory questions ni Senator Judge Bam Aquino mga igsoon. Yanto sa testigo nga si Shailene mga igala, State Auditor. 57 minutos ang nagkalabay sa las 4. Sa dugan pa mga balita mga kaigsoonan. Pabatiyo nato ang query usab mga katropa sa presiding officer sa impeachment court nga si Senator Judge Jess Escudero mga katropa.
4: To prove consistency on your part, but do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
2: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
4: Pero wala nga dun eh. So, interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
2: Sa akin po, yun po yung naging interpretasyon.
4: Kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. E di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward?
2: Magpo-fall po siya sa information.
4: So, saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo?
2: Opo, kasi yung proof of success.
4: Tuloy niyo po.
2: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
4: Yun, ulitin ko po ah. Yan ang interpretasyon niyo pero wala po yan sa joint memorandum circular.
2: Opo, based po sa, yun po lang yung hinihinga under item 4.8.5.B.
4: Saan niyo ba binasa yung interpretasyon niyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan?
2: Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po.
4: So lahat ng in-audit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend?
2: May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento.
4: At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ina-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo?
2: Hinahanapan po namin ng proof of success, opo.
4: Na may nahuli nga?
2: Opo.
4: To prove consistency on your part, But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit?
2: Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit.
4: Pero wala nga dun eh. So, interpretation mo, yan at yan yung interpretation din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
2: Sa akin po, yun po yung naging interpretation.
3: Exciting! Good morning!
0: Ay, yahara na itong interpretasyon, katrupang rap-rap. Isgot mergone o reward, mga kaigsunan. So, si State Auditor Shailene, mga higala, yung giingon. Base siyang interpretasyon. Yang kagalingong interpretasyon, mga katrupa. Muhatag na kag-reward kung dunay nadakpan, mga higala. Nadakpan mga kaigsunan di way reward. Kanaglitan sama sa giingon ni Senator Judges Escudero. O dunay threat. Dunay hulga nga patyong sa katrupang rap-rap. Sugit mapanidaan mga kaigsunan ug tinuod ba yun nga dunay hulga. Nga patyong na dilis katrupang rap-rap lalain lang. Si Presidente Sara Duterte lang. Niingon ang informant katrupang rap-rap. Ay lang kabalaka kay Dili Tinoon. Dapat yun si President, Vice Presidente Sara Duterte. Sursa ba na siya kato nagingon nga Dili mabalaka kay Dili or walay mupatay ni Vice Presidente Sara Duterte. Sursa ba to siya Dili to siya makonsiderar nga success. In so far as gathering information is concerned, mga igsuan. So kung maghisgot na ita og success o maghisgot na ita og reward, mga kaigsunan, in relation nga to sa success of information, kinahanglan yun di ay nga dunay madakpay. Wala'y puntos pag-utana, maigalang Senator Judge Ches Escudero, mga katrupa. Sama nimo pag-measure ang success aron makadawat or mahatagan ka og reward isip informant. Kinahanglan da mo resulta kini sa pagkasigot. Pagkalitan sa imong pagpaniid, giingon dito nga dili na tinuod nga dunay mo patay sa Vice Presidente. Unsa ba na siya, dili na success in relation nga to sa information gathered, mga katrupa.
3: Exciting!
0: O na, mga higala. So, kinahanglan di ay mga kaigsunan. Kung si testigo State Auditor Shailene, mga katrupa, ang ato ang sabton, mga higala. Pa-awardan lang ka kung dunay madakpay. Ang information imong gihatag, migiyang nga ito sa pagkasikop sa taong imugipanid. Ay, nako. Kaya mga higala, atong pamatirog balik ang testigo, State Auditor ni si Shailene, mga igsua. Ipagutan na mga higala ni Senate President Win Gatchalian.
2: Yes po, Your Honor.
5: Okay, at so lahat yun din is allow in 375.
2: Opo.
5: Tinitignan ko rin itong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
2: Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, isa, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na mare-reopen, magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po it is the first time and this involves voluminous documents na kailangan isa-isa.
5: Okay, pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh.
2: Opo,
5: binigay yung
2: po
5: pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
2: Yes, yes po, tama po.
5: So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
2: Yes po, tama po.
5: At yan ay dapat ibalik.
2: Opo,
5: ng
2: dahil
5: mga accountable officers.
2: Opo, tama po.
3: Exciting! Good morning!
0: Si Senate President Win Gatchalian, mga katrupa, nagpaguta na. Clarificatory questions, mga igal, gantos testigo. 6 minutos na kalabay sa lasingko. Senador Erwin Tulfo, mga katrupa, doon na po iyang clarificatory questions. Gato sa testigong state auditor, mga igsoan. Sairi, tanawa o pamatiya, mga katrupa.
6: Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir.
7: Magandang hapon po, ginang witness.
0: Magandang umaga naman po.
7: Pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito?
2: Sa disallowance po, ibig sabihin hindi to ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to naibalik yung pondo ng bayan.
7: Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento, na ibigay ba nila?
2: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
7: Ano po nangyari doon sa commission proper?
2: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance.
7: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba?
2: Opo.
7: Naibalik po ba?
2: Hindi po kasi ang remedy pa po nila nasa pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po.
7: Sa COA po ba o sa SC?
2: Sa commission proper pa din.
7: Commission
2: po
7: proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper?
2: May pending MR pa po sila.
7: May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd?
2: Yung sa OVP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper.
7: Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusap sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
2: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
7: Kaya nga po, magkano?
2: Alam yung sa po DepEd po is 112.5 million.
7: From 2022 to 2023 po yun?
2: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
7: 112. Sa DepEd. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
2: Yun po yung 112.5 million.
7: Sa OVP po?
2: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
7: So magkano po ang total lahat?
2: Mga 4 million, 400 plus.
7: Opo. Okay, so yun ang inaantay po ninyo?
2: Yung sa OVP po, opo.
7: So hanggang ngayon inaantay po ninyo?
2: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na...
7: Okay, alright. Maraming salamat po, yun lang po.
3: Exciting! Good morning!
0: Moto mga clarificatory questions mga kaigsunan ni Senator Judge Erwin Tulfo mga katropa. Yan sa natong impeachment trial mga higala. Ari sa atas problema natos basura. Presidente Bongbong Marcos gamitanaw bi inspeksyon sa nagbaha o naglunop nga basura dito sa Baclaran River mga katropas Paranaque. Iyon man dito sa Pasay City mga katropa. Ingon mga igala. Kasi dali pa ipatuman ang istriktong silot ngadto sa mga tao magpasagan ng labay basura. Kinahanglan ang mga local government unit o provide una o mga pasilidad din ato ilabay basura. Ato sa Presidente Bongbong Marcos mga higala. Kasi giingon mga kaigsunan, ang basura dili lang nato ilabay dito sa landfill. Ato ding himuon nga kuryente. Naghatag mga higala og elektrisidad. Kuryente na, elektrisidad po. O ni may gala aga aksyon. O plano sa itong halangdong Presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos, mga katropa. West to energy, mga igala. Ayaw sa pagkahantang o istrikto nga silot. Wa ka pa magkapahatag, wa pa ka magka-provide o saktong pasilidad. Ay punto po nga itong Presidente, mga katropa, at least this time. Minutos na kalabay sa las 5 dito sa Gawasan Nasod, Presidente sa Amerika Donald Trump na hadlong paragihimong dikoy ang Inforce One mga katropa na magkaroon ingno dito sa Disakay, pero dito na Disakay sa nag-iroplano mga igala. Abasin po og naihulgas kinabuhi sa Presidente sa Amerika Donald Trump mga kaigsunan. Matiyo to sa irone yung konfirmasyon na ini mong balita mga iksuon.
8: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
9: Why did they want me to do that?
8: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
9: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but
8: well,
9: not
8: too
9: dangerous for the threat?
8: I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
9: Why
8: I think
9: do you
8: it was
9: say
8: at greater
9: that?
8: Risk because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for.
3: Exciting.
10: Good morning.
8: I have a lot of threats.
0: Presidente Donald Trump ay gala, ingon na yung sekreta, ingon ko no, ayahang, kwan, Secret Service mga katropa. Mr. President, ayaw sakay sa Air Force One. Ato dito sakay sa Air Force Two. Dito mga higala, why Air Force Two ha? Air Force One rana, why gala, ang presidential plane sa Amerika. Presidente sa Amerika mga katropa. Dito sa ipasakay sa lang iroplano mga igala. Doon na siguro yung nadawat niya hulga. Alang sa kinabuhis Presidente sa Amerika. Kanto mong informasyon katropang rap-rap. Unsa man tog, ari diri sa Pilipinas, i-apply na to. Ang reward of information system. Ang security service ni Donald Trump, dili hatagan og reward. Ay nadakpan mga katropa. Igor ra sila nagatang informasyon. Ayaw niya, Mr. President, kaya delikado ka. Sugod pa lang litan, dili Secret Service ang naghimo sa mga nagatang sa mga informasyon. What to reward mga katropa? Huwag aris Pilipinas mga igal. Kung natuwang sabton, huwag natuwa mga igal, ang i-apply ang interpretasyon. Iyak kagalingong interpretasyon sa testigo nga si Silen, State Auditor. Ang testigo may igalas prosecution sa impeachment battle ni Vice Presidente Sara Duterte. Ay, nakuabot lang! Wow! 15 minutos mga katrupa, nagkalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon naman na! Wow!

0: ようございます。サラマッパーギー、
1: ジェリー、ジェリー、オーシーヨ
2: ー、エクサイティングモーニング。
0: サラマッパーギー、ガトリマムニリカタバンディアス、ヨーミンティノボイナデラサバイガビコルドバー、マイグッドモーニング、ガトオマインウッドディアイ、ガトリサーマイケル、マイクシギ、カナダサ、カリフォルニアサ、アメリカ、ドラタイ、ミルカド、カトパー、グラプラ、Bayoga, good morning ninyo diha mga katropa. Oy, may good morning diha gato ni Dude Stout. Kaya ni bubalik dito sa kwan, kini ni Saudi Arabia. Good morning, Coach Jerry. May jod pang mata. Kuns, ahak ni tubig. Ahak ni tubig sa helmet. Sihal agas ug alas 12 karon mata na ko, wala na sad agas. May gani mo dito, may gani ako mapagni sa akong pagkaligo ganiha, hinay king agas. Marieta water provider, ma'am nili. Wala ta merkado katropa grap-rap. So padayon ta mga kaigsonan, ato sa pagmumustaon na. Pagkumustaho sa nato, mga naglantaw nato sa itong YouTube channel, mga katropa. Ay, kiniliyag base, magreklamo ni sila. Bye, good morning! Ratay, si Tinta Gabog, naglantaw sa itong YouTube channel. Si Ma'am Lilibet Labra, naguna mga igala. Morning ni Ma'am Elena Natolia, ingon man ito ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa Amerika, may unto Sir Mike. Ay, good morning, Idol, watching from Makati while nagkapi, from Makati City, Janinera Barbas. Ay, good morning, Janinera. O yeah, may good morning ito ni Ma'am Lubiswena, diya sa may English Virama. Ay, good morning po ito ni Sir Ivan Domingo. Yes, may Cagayan Valley. May good morning ito ni Sir Mariano Vasquez. Yes, may Magikay Mandawi City. May good morning po ito ni Reed Duran. Yes, may Bituon Dumanhog mga kaigsunan. Ingon man ni Rubilin Villosino. Nadaot na yun na katropag Jerry. May nadaot na din. Ganto nagpailang ginoo. Bida mga igala puro yagaba, di lang tapag panaway ba? May lang ginoong dagway katropag rap-rap, yung demonyo. Kita mga kaigsonan, David Joe, pasensya ha. Ay, good morning na ito, Ma'am Lorna Margarita. Ni Ansoy Kuminoy. Nasa may kanagkaan, Corilla Buhol. May good morning ito, Domingo Marcojos Astakaan. Sa Kabulihan, Tumigon Buhol. Yung mga ito, Phil John Padel. Good morning, katropag Sir Jar, Kunsiyal. Ang Senate o Congress, nagpa-free TV newspapers o radio ads sa pagpangampanya sa sunod na eleksyon. Free baya ang impeachment trial coverage? Ambot lang!
3: What?
0: Batong pag-Phil John Padilla, mga katropa. May good morning gato ni Belcar na Basolo, yung mga gato Dennis Constantino, ni Enric Malagang, ni Atan alias Ichoy. May good morning po gato Laptop Chris Paquera. Naunsa naman ni panahon, panahon ron, timpo, timpo good ron sa mga bangag. Naunsa ang Laptop Chris Paquera, mga katropa. Good morning, Idol, Katropag, Sir Jerry. Exciting Pilipinas and happy Thursday to Jer. Sir Jer, watching from Cantancas, Dumanhog, Cebu. Ang Krisulogo Ugbamin. Ibang Arlene Placebe, galanta po nato na skanduman Mandawi, Siri. Good morning, gato ni Attorney. Gato ni Ma'am Lorna Margarita, mga Katropag. Si Attorney Ligutan Calmara Musulti. While Attorney si Son, Sonager og maldita pud ba? Atun pa Ma'am Lorna Margarita, may gala. Good morning, ito Roberto Tabulong. Ilaktod sa kuwa ang proseso. Wala hatagi siyang katungod ang Vice President. Asang hustisya ni Ana. Pa Roberto Tabulo, mga katropa. Yang kod bitaw sa taga-kuwa ba igalan ang laktod sila. Good morning ni Iralin Cabuinas das Nunok Talisay. Ingon man ni Ma'am Flor Delica. Exciting kayong impeachment trial. Ma'am Flor Delica, mga katropa, katropa Jer, wala. Wana may lami kanang impeachment trial ni BP Sara. Mayong mayrang primero. Ang kadugay, wana may lami. Kao naman hinuon ko maminaw. Sabi na, di ko kasabot sa ining list. Kami ay katugoy. Kaskas lang sa oras. Katugabil ka na masulo, mga katrupa. Morning, Sir Jer. Naminaw. Oh, di. Naminaw, may diris buhol. Ika Fernando Angko Permit. Asa man dapitas buhol, Bangko. Kana ilang pag-impeach sa bisi, tabla rag ilang gituboy ang vice presidente nga mahimog yung presidente karong 2028 presidential election. Ato pa Roberto Tabulong, mga igsoon. Muchas gracias, Kumsihal Katropa Jerry. Muchas gracias, Port Francisco Ico Talisig ng Magdugo, Toledo City. Ay, good morning ni Tristan Wyatt Vigolay. Mayong good morning po gatong Boyet Rosasina. Ni Ram Delphine, mayong buntang. Number one, naminaw diri sa General Maximum Avenue, Cebu City. Salamat, Ram. Nakusin mo mga silingan na sa General Maxilo. Ma'am Liti Sindo Plaza, galantaw po na ito mga katropa. Standby sa itong pagpanayo, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Umalang ni pipila kay importante ng mga mensahe. Standby! XFM
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Ano yung si Dracula ka?
7: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
7: Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Sunfall Plus Herbal Oil,
0: garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sunfall Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfall Plus Herbal Oil,
1: assist the pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive. Ang assist the pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa assist the pain.
3: Assist the pain, tanggal ang pain, fast and safe. Assist the pain.
4: If symptoms persist, call the doctor. Pabili sa mga
5: butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
9: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
10: Ug matag Domingo,
9: libre na
10: magpakonsulta sa doktor
9: dinhi mismo
10: sa Yes to Health Clinic.
9: Ug mapalit nimo dinhi
10: ang mga produkto sa Yes to Health.
9: Yes to Health Clinic.
10: Dinhi lang sa

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:29. Atong oras sa Dorinyo sa Premium Death Rico FMX Magagatropa. Premium Death Rico FMX ang kapigatambal, kapiglabian, kapiga-antioxidant, kapi magakatrupa, magka-regulate sa mong blood sugar, kapi magka-reduce sa mong inflammation, magka-increase sa mong mental clarity. Kapi magakatrupa, magkapahatag o magkahatag ka mo o taas ka lahutay nga enerhiya, katrupa. Kapi kini magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Premium Death Rico FMX magkakaigsunan, nakasanton ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa.
2: Jerry Auxilio.

0: good morning, Anthony Arlene Artaho. Kaya na ilang pagpaimpit si BP Sara, tabla ilang itubo'y ang BP. Pahimog yung presidente. At upayuhin yung boy tagsip mga katrupa. 30 minutos ang nakalabay sa alas 5 sa panayon ninyo ng pagbagiguba rin nga itong tulumanon.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa mga kauban, gikan sa mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, sa Tugtog Karan, dakbayan sa Sugbo. Mga balita, gikan sa Provincial Capital, City Hall, human sa Regional Gabuhatan, sa Gobyerno. Mga balita, gikan sa Kalungsuran, ingon man mga component cities sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Balita gikan sa tuang mga tambalanan o kapulisan. Ining tanan inyong masairan, inyong madunggan, inyong makitaan din hilamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Uraho na ito mga katropa pagpamati ang mga balita gikan sa itong Provincial Capitol.
1: Capitol Report.
0: Tool and 3,000 ka mga habal-habal driver sa lungsod sa Liloan. Ingon man lungsod sa Compostela na kadawat o bugas. Ingon man fuel assistance sa Kapitolyo. Italyes sa report sa Ironato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Grigi Magdadaro.
1: Live report.
2: Yes, ipolohan ni Governor Pamela Pambarigwato ang pagpapunapod sa gabanan sa probinsya Sugbo sa bugas o fuel assistance ni Atong Milabayng Adlaw, Agosto 11, 2026, sa maabot 2,848 ka mga panahabal driver sa lungsod sa Iloan o Compostela. Ang mga driver may unang batch sa mga beneficyaryo sa duha ka lungsod din sa maabot Agosto 18 sa mabalik na usap ang kapitolyo. Alang sa kinahugna sa distribution, ang unang batch ni Caver sa maabot 1,500 ka mga panhabal driver sa lungsod sa Liloan o ingon man 1,348 sa lungsod sa Compostela. Matag-usa kanila na kadawat o tag 3,000 pesos nga fuel assistance o napo kakilong bugas. Gimutyag ni Governor Pamela Pambarigwato nga kagamhanan sa probinsya Sugbo parain karong nag-focus sa pagpahatag o serbisyo ngadto sa mga Sugboanon, ang mga residente sa Barangay San Vicente sa lungsod sa Liloan. Din gipaygayon ang pagpapunapod. Makawaton usab niya o gaharuhay silang covered court. Human nga misaad si Pariquatro ang munonar o ceiling fan. Lakip na ang pagpaayo sa ilang atop. Sa ato mga katropa niya nga nagkalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kinikomplito sa mga phytotrients nga mapiktar sa ito mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa usap Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatun sa itong tag na 33 minutos o 35 segundos na mga katropa. Ang nakalabay sa alas 5, mga igsuan.
1: City Hall Report. City Hall Report.
0: Pagkanda na nga building sa usa katunghaan sa Babag Lapu-Lapu City. Gikordon tungod sa nasinating pag-uyog. Italye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni katropang Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
5: Gikordon na og wao na gipagamit ang 4-story building sa Babag Elementary School sa Barangay Babag Lapu-Lapu City. Puma nakasinati og pag-uyog sa mong building ang mga tinun-an og mga magtutudlo, ilabi na sa ikaduhang andana pasado alas 7 sa buntag kagahapong adlawa Agosto 12. Human madawat ni Mayor Cindy Chan ang maong taho, gipahibaw dai niya ang Department of Public Works and Highways kun DPWH 6th District. Gimanduan usab niya ang Office of the Building Official, Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, opisyal sa Barangay Babag, ug DepEd Lapu-Lapu City Division sa pagpahigayon ug ocular inspection. Ang maong building natukod netong tuig 2016 ug nagamit na sulod sa usa ka dekada. Base sa initial nga assessment, ang ikaduhang andana sa maong building mao'y nakitaan og mga kadaot apan hinuon magamit pang ikatulo ug ikaupat nga andana. Apan isip precautionary measure, ni desisyon si Dr. Marilyn Andales, ang superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga dili una paklasihan ang tibuok building. Tungod niini, muabot sa 12 ka mga klase ang naapektuhan. apan way gihimong suspension sa klase kagahapong adlawa o gipangitaan lang una og paagi sa tunghaan nga makapadayon sa pagklase ang mga apektadong mga tinunan. Ang maong building ipaubos pa sa inspection sa DPWH Structural Engineer. Huwaton una ang mahimong resulta sa mong pagsusi o diha pa mo desisyon ang mga kadaguan kung angay pa bang gamiton ang maong building. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang ka nato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting. Good morning!
0: Salamat ka drupag, Crystal Joy Felerka, sa mga report. Nagatot sa tugtag na 36 minutos o 10 segundos na magagatropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report.
0: Ay drug poser mga katropa, kung sabog o sa kakustomer, nagakpan sa bypass operation sa lungsod sa Konsolasyon. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang June Cator.
1: Live report.
4: Yes, katropang Jerry, no, tulog ka baga, nadakpan, kining niya, ginudahan niya, drug pusher, ikaw naman kining niya, kagunsabo, ikaw naman kining niya, ang customer, kapapalitay o drugas nga doon kanya, nasikop ni, sige pa yung kayo nga bebas to operation sa kapulisan, sa lungsod sa Konsolasyon, alas 9, midyari sa gabi, dito sa may porok size, sa barangay Tugbungan, lungsod sa Konsolasyon, kini nadakpan, kailangan si Danilo Jihan Isok Jr., mo ni siya i-subject sa bebas to operation, 38 anos minyo, resident din sa buong lugar, nagagiingong nalambigit ni sa illegal nga pagpamaligya o ginadali nga drugas. Kauban niya nga nadakpan, kinihang kakonsabo nga si Omar Hodilia Obihero, 38 anos, nga residente sa Purok 6, Barangay Tugbungan, nga giilasab sa kapulisan nga iyahang nga kakonsabo. Apil nga nadakpan sa operasyon, kining 43 anos, nga si Rodney Rosso sa Lanurias, residente sa Purok Lawis, Barangay Hugan, Konsolasyon, nga giila usap isip pa customer, hindi nga subject sumapas kapulisan, nga nagrawat sila og impormasyon gabahin sa giingong iligal kaya pagbaligya og syabu kininga isok human sa validation, gilusan sa kapulisan ang bypass operation, aron madakpan siya sa aktual nga pagbaligya nininga droga si Pangluhan ang operasyon sa Municipal Drug Enforcement Unit Team, nga nakabase sa Konsolasyon Municipal Police Station nga birisulta sa pagkasikop nininga tolo na recovery ka sa operasyon kininga puti nga ginagbay nga pakete, gituhuan nga syabu, nga doon ay gimanaban ang timbang nga pundo 42 gramos nga dunay kantidad ni nga 3,000 pesos kining tulo ka mga nadakpan temporaryong gitanggong na karon sa custodial facility sa kapulisan samtang giadaman ni kini og mga tugmag kaso. Mga katropa, ayo kalimot magtumarog sa Santhone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
6: Good morning!
0: Salamat ka drupag June 14 mga report. Nagato sa tugtag na 38 minutos o 46 segundos na nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay doa ka tao nagtinir og syabo. Gidakop sa mga pulis nga sakop sa Mabulo Police Station. Italia sa report sa Aeronato Grip pinag-isa pagpamati ni Katropag Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
7: Kay galaan na paslak na ron sa selda sa police station for Mabulo police station kay doak ang mga laki ang usan ini basurero katropagan siyari aga usap-usap kay kinipong awa niya trabaho gidakop ni sila kagabi sa to sa mga sakop sa station drug enforcement unit SDEU din is may barangay Luz no sudal usab sa barangay Mabulo kinipong dakbayan usab sa Subo na nakpan ito man jari kinipong si certain kinipong Darrell no kining si Darrell katupang jari mga kuhaan mga kigilan nakuhaan siya dua kapakete sa gitong aga Shabu ikadopong nakpan mo ni si certain nga kini pong Joshua, no? Usa ka labor, katropang ganser, yung mga, o usa ka kini pong, kini mga masulang, ay katropang ganser, yung mga kahigalaan. Gidakop ni siya, o kining duha, at ulusab sa pag-rubing sa ito sa mga kapulisan, kinsa nakasita, aning duha, at ulusab sa kini pong mga kandahan, usab nga,

0: FM Weather Update. Weather Update.
1: Standby mga katropa sa pagbarabara sa kahimtang sa panahon. Good morning, Day. Gato ni Siano Bayarcal sa may Minulos Barili, Cebu. Ayoga, good morning, Sir Siano. Kapi na tanin nyo, Sir Jer, uguban, mga katropa, tibuok kalibutan. Ika ni Ma'am Lorna Margarita, mga katropa. Kapi na Ma'am Lorna, kaya wami ininit ni Rick. Pagbarabara sa kaimtang sa panahon, magkauba na itong weather forecaster sa mag-asamagtan, katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
2: Hello Sir Jerry, good morning kanato dihan og sa tumong ating kamino ug mo kini atong latest weather update para karong adlaw. Ang katong atong gini-monitor nga si tropical storm nga Nangka nga naa sa gawas sa atong Philippine Air Responsibility kay makita nato sa gilang ang 2560 kilometers northeast of extreme northern Luzon. And kinsa kay naay maximum sustained winds nga mabot up to 65 kilometers per hour and gustiness pod nga mabot up to 80 kilometers per hour. Kini siya kay palihok sa northeastward direction sa gipaspasan nga 20 kilometers per hour. And sa laing bahin ang kaning southwest monsoon or kining habagat kay mao kini siya ang padayon nga nakapektar nga rin sa atoa sa may Luzon area. And para po sa tung forecast weather condition diri sa atoa sa Visayas kay makasinati ta ug panagsanga mapanganuron nga to sa mapanganuron ang kalangitan inubanan ani mga katagatag nga mga pag-ulan mga pagpanugdog ug kilat tungod niya ng localized thunderstorms. And para po sa itong hangin o karagatan, din sa Kabisayaan kay makasay natin ta ug hinay nga to sa kasarangan pagholo sa hangin, nagikan sa bagatan nga to sa bagatan kasadpan, and ato ang karagatan kay malinaw nga to sa kasarangan ato ang mga tagbalod. Din sa Cebu, ato ang kadagatan kay mo taog kinisya kunyang alas 11.08 sa buntag and mo hunas naman kunyang alas 6.19 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw is nata sa 28 to 33 degrees Celsius. So atong gitambag sa atong mga kaigsuunan no, magdala kita og payong or kalo pang panangga ni ining init o kaigang sa atong panahon. And para po sa atong haring adlaw kini siya kay misilang kaganihang alas 5.34 sa buntag and musalop no food kini siya unyang alas 6.3 sa hapon. Philippine Standard Time is nata sa alas 5.44 sa buntag and dihalang tako to weekend di tabatan dahil si pagkasamaktan kini si Patrick Climaco mayong buntag ka natong kanan.
0: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Pagigala mayong buntag arita sa tuwag galakbitan sa paghisgot ng buntag mga kaigsunan arita sa itong itawag o new normal. New normal mga katropa. Kini mga paglunop o mga pagbaha, mga kaigsunan. No? Ang ato na sinati karon mga katropa, dili lang baha, dili lang lunop o baha sa tubig, kundili apil na mga higala ang lunop o baha sa basura. Kining baha mga kaigsunan ug lunop sa tubig o nakahinom-dom pa mo ni Ingos Presidente Bongbong Marcos mo na ni ang bagong new normal. Baguna, new normal pa.
0: Jerry, Jerry, Osilio.
1: Pero kining nakita nato, mga igsoon nga baha, lunop sa baha ug basura, murag dili ni new normal mga kaigsunan. Tanaw na ako muranig abnormal.
0: Jerry, Jerry, Osilio.
1: Kaya di panahon na, dili na lang tubig ang naglunop o nagbaha. Apil na sa nagbaha o naglunop mga igsoon ang basura. Dito sa suba, or sapa, mga kaigsunan sa Baclaran, dito sa Paranaque o sa Pasay City, inyong nakita, kita ba tanla katropag rapat?

0: Harap na pa ba ito? Ang nagbaha, naglunop nga basura mga kaigsunan. Igos Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, sa dili pa daw kuno kay dunay misugyot og istrikto nga silot ni adto mga tao magpasagad lang og labay silang basura. Ang giingon sa itong presidente, mga higala, ayos ha. Huwag muna. Ha? Kinahanglan daw kuno mga igsoon, sa dili pa mupahamtang og istrikto nga silot sa mga tao nga magpasagad lang og labay silang basura, mga higala, kinahanglan una nga mga local government units magka-provide mga katropa o mga pasilidad din adto ilabay ang basura, mga katropa. O niya, abli po, Presidente Bongbong Marcos, sa West to Energy, mga kaigsoonan. Oh, baon niya kung giing galuno po nagbaha nga basura. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Jerry Auxilio. So, ilabay daw kuno kini, kapoy na daw kuno. Mura dili na kayo epektibo ang landfill, mga katrupa. Muna nga kining mga basurahang inyong nakita diri sa tuwag Facebook page, mga kaigsunan, dadon daw kuno kining adto sa himuon daw kuno kining enerhiya, mga katrupa. West to Energy sama sa China, sama sa Japan, Singapore, mga kaigsunan. Sa'yo nagyupod mo. Pero kini mga basuraha ba, din manigikan, kinsa may gamugna ni ini mo mga basura, mga katropang galunop o dagbaha. Mabita na ako gibalik-balik sa magkadaghan, sige tag reklamo basura. Sige mong reklamo gatos niyo mga barangay officials, gatos niyo mga official sa lungsod, inyong mga official sa syudad, mga official sa probinsya, ingon man sa nasudnong kagabhanan, reklamo mo sa basura. O niya, mga arit pagyunta, dayon tagsampong sa itong ilong kay baho kuno kayo or baho ang basura. Pero itong pagkaugalingon, itong pagutan, itong kaugalingon, bakit sa may gamog na ni mga basura, ha? Jerry Auxilio. Kisa may gahimo ni ining basura, ha? Di ba kumuto ang basura na tao lang iya, ha? Jerry Auxilio. Kini pagpasagan at uglabay sa basura, mga kaigsunan? Mura ni hinungdan ko nga nung kita gibahuan. Bonang hinungdan ko nga nung karon, naglunop na o nagbaha ang basura, mga higala. Sahay manggod, amudayong tisok sa tong utok. Mao na mga kaigsunan, nga ato mga official sa barangay, ato mga official sa lungsod, sa syudad, sa probinsya, o nasunong kagamhanan o makahipos mga basura nato mga katropa. Ha? Hipos ba na? Pasagan na pong kaglabay? Jerry Auxilio. O niya, tabangi po lagi tao ninyo ang atong mga official, atong mga local government units sa pagpagamay sa gidaghanon sa mga basura, mga igsoon. Kay maghisgot kag basura, it involves money, mga igala. Jerry Auxilio. Hindi basta-basta problema, hoy. Ubang mga nasod gani, mga igala. Di man kay Pilipinas re problema dos basura. Dili malang ni sa problema sa lokalidad, mga kaigsunan. Problema ni sa kanasuran po sa tibong kalibutan. Kainom dumo ni ato basura gikas na inaso din lagi import din sa tua or gi-export din sa ato mga higay.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Inunap ni mga negosyan, kinato din ni mga kaigsunong mudawat o basura gikas na inkarasura na yabag na.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Panaw Presidente Duterte ang giingon, ayaw niyo kuhaan ni basura, di ba? Ako ni ibalid niya sinyo, ha?
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Pagkautunin ninyo inyong basura. Parang uban, paglabay basuras, dagat, mga kaigsunan. Dili ni simple lang nga problema ang basura, mga higala. Dako ning problema. Kita lang gandin din sa dakbayan sa Sugbo. Pila ka milyon ang atuang kining gibayad matag-adlaw sa paghipos basura, mga katrupa. Paglabay nato dito sa lungsod sa Luginsan. Ay di ay landfill at binali, di mo dawat sa basura, mga higala.
1: What? Jerry, Jerry, Osilio.
0: Millions! Muna nga, tabangan na to. Dili man ay problema lang sa inyong mga official. Problema ni natong tanan, be responsible, responsible po doon tataba. Sa paglabay sa ito baga basura, pasagat po labay niya. Ay, maluoy mo.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Presidente Bongbong Marcos, unyan na lang tapatuman o istrikto nga silot ngadto sa maglabay basura. Siguroon sa nato nga ato sa ma-provide ang mga facilities din adto ilabay ang basura. Correct ka na, Mr. President. Pero doon na may nag-provide na o facilities nga ato ilabay basura, pero doon na yung mga tao, mga katrupa, ilang basura, ipaanod nila sa pay.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Ilang ilabay nga sa mga lungag sa tuang mga imbornal o mga kanay.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Usaho na nato na sila, Mr. President. Diga po na nato sila silutan o taas-taas nga silot. Ato lang na sila lamanohon. Eh, congratulations dong. Naglabay kang basuras kanal dong.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Para na ako, mga katropa. Angayan na, panahon na. Silot nga istrikto. Silot nga kriminal. Mga kaigsunan, ug dili lang multa ang ipahamta ngadto sa mga tao nga magpasaga naglabay silang basura. Kung pwede ganay katropang rap-rap, huwag ako lang, muna ayaw ko presidentihan ninyo. Imuon ganay ko ninyong presidente, nasimba ko lang. Sakpan mo na ako, pasaga naglabay basura, pakaon yun na ako ninyo.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: At ang iyo, masunod karoon tayo ng kasikas, kauban ni Atty. Ray Malika at Gilon. Kauban ako niri sa Master Control, si katropang Rafael Rap-Rap Barin. Nakauban sa nato ng butaga sila si Katropang Crystal Joy Felerka, Katropang Almi Mata, Katropang Grigi Magdadal, Katropang Eric Panono Tamarong, si Katropang June Cator, Weather Forecaster sa Pag-asa Magtan, Patrick Limaco, at News Director si Katropang Philip Siruhan, Station Manager si Katropang Jollibean Chavez Baiki. Alang sa nagkausap Pilipino para sa Pilipinas, sa ganyong katropa-katropa mo, Jerry Kemsor Auxelio Jr., banabilit sa Magingon. Ubalik kong mapuhon sa samangtag ng istasyon. Alas 4:30 ka doon asay sa buntag sa Exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Team Yung Nanuhog ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang maligayan ang mga sakit? Southern Glass Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ang giya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco!
5: Ako si Melissa nga taga Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
0: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang ato pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan pagtutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala kong nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya at painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Then ang mas lami yun, kay after ila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia,
0: Santon
7: Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikas. kayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
8: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Adlaw-adlaw may mga panghitabong. May mga balita. Kahigawag ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Salus Popole! Est Suprema Lex! Ang kaayuhan sa katawhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao mga katropa, kumusta may buntag? Welcome sa atong tulumanon.
2: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning adlaw karon nga Webes, pitsa 13 buwan sa Agosto, tuig 2026. Sa gihapon mga katropa, tungnuntan ang mga pinakaawahing kalambuan, may labot ang lungsod. Ang kinatibok ang nasod nga Pilipinon. Kumusta diha tog kaigsunag na ni Kaysikay sa iyo ni Gabaga Orasa? Leo Suerto. Kumusta ang biyahe niya pre? Leoman Labores Roseliosa. Good morning, Adan Neves. Brother, mayog pagpaminaw niya Pete Jason Colina. Natuan na nukad sa Amerika mga katropa. Di ay magpasabog karon gikan sa kauluhan. Anhitas politika. Kaya mo may init kayo, dinhilagan ni sa ato ang kawas politika, gabukal-bukal na mga katropa. Bisan pa layo ang ato nga eleksyon. Duha pa katuig, ha? Pero eleksyon sa barangay o sangguni ang kabataan nagkaduol na. O nag-isig kahabig, isig kagrupa, isig kapartido mga katropa. Gaumul na o ilang pangsakbang sa barangay o SK elections. Karong buwan sa Nobyembre. Morning katong mga barangay officials ninyong waikita mga katropa. Katong uban mutunga lang sesyon. Katong uban lakaban pang sesyon mga katropa. Magsige nagtuyok-tuyok na sa inyo. Ang tingsi angising pagkahilawa mga katropa mulutaw gyud. Ipakita na diha ninyo. Ang ipon mga katropa nga murag lisod kayo. Matagamtama na to. Karon grabe na gangisi. Apil yung ipon, mga katulog. Naanag na.
3: Ay, what?
1: Grabe na. Pera itong mga tarong rap. Kay daghan sa kitang mga tarong ng mga barangay officials. O gani, di ni mahadlok nga magpahigayon ta o barangay elections. Kay confident sila. Salig sila. Taas silang kumpiyansa. Nga ang katawhan, maanaag yun gihapon diha nila. Lumikan kay tibuok ka adlaw, tibuok semana, tibuok buwan, tibuok tuig na tanan, tibuok termino. Sa ilang panerbisyo, wag yun sila magkawang lang. Kada magkong barangay officials na to, probida kung buot na to inuklugan mga katropa, mas importante pa na kumpara sa mga konsehal sa mga lungsod, sa mga sudad mga katropa, sa probinsya. Lumikan kay maokini ang matubang yun na yun. Sa atong kaigsuunan nga labing nang inahanglan sa tagsa-tagsa ka mga komunidad. Diha nga galangkob sa ilang barangay mga katropa. Buon ni duulan kay si Talpulano mga katropa. Di man makadritsog laos dito sa City Hall o baka sa Municipal Hall. At dos munisipyo mga katropa. Antos Balay Lungsod. Unya magpaabot nitong konsehal gumikan kay Unas Tanan. May taga na sinati ni konsehal Daan. Ang nakasinating yun na ang mga konsehal, ang mga tanod, mga katro, ang mga BEO, ang mga barangay health workers, ang mga anaas lupon, mga katro, kay sila'y direkta ang makigimamat sa mga tao, sila'y dangpanan sa mga tao. O niya, kini nga itong mga barangay officials, appointed o elected mga katropa, mauni mo sakang ato sa Balay Lungsod, ato City Hall, ato sa munisipyo mga katropa, aron ipadangat ang mga mo, ang mga isyo, ang mga suliran sa ilang mga bulupyo dihas komunidad, sa ilang mga konstituente dihas barangay. O niya, dipindi na nas konsehal dito sa o niya pag-attract ang problema mga katropa nga iyang masolusyonan. Problema magiging pagtingog sa sangguni ang panglungsod ng mga sesyon, samot nagpagsulban sa problema. Nagdubli ng problema mga katropa ka na lagi kung magpatuga-tuga tao niya, watay gawas kasing-kasing sa panerbisyo, abilidad sa panerbisyo mga katropa. Ato pang hinaot nga ang magigipilis katawag Pilipinon o katawang Subuanon mga katropa. So far, sobra us katuig na ay resibo sa pagkakaroon. Ito yung nungtan, gumikan kay Dintos Kauluhan, pertiga pasabog mga katropa, aga na maga na na Department of Public Works and Highways kanhi nga Secretary Manuel Bunuan. Mikanta og dilayla mga katropa. Ganda hong tanga itong mga senador, pertig pagkalimpyo harap, napay uban diha mga naong murag mga santos. Ay, nga murag wagyo sa mga katropa og ilang lutoson ang Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. Murag yung si Sara Duterte mo'y pinakamakasasa sa tanaga Pilipinos, tibuok Pilipinas mga katropa. O niya sila, wagyo'y buling o mancha sa sala. Basta ngilgiga. O ni kapait lang yun, basta magpakaaruning nun mga katropa. Mga self-righteous. Kunuhay mga katropa, mga tarong. Di ay pasabog ni Buruan, tag-usa ka bilyon man ni mga tabagak. Kaya ba mo kung sa itawag mga katropa? Mga naminaw na turon, mga taxi drivers, drivers jeep ni Pasiruan, mga bus. Kuya Mark Buyom, hayog pagpaminaw diyan sa SMB Transport. Pagkahilabihan, kabutan mo ni kasihan mga tao, ta, mga katropa mo'y muda sa ato nga rindas mga gamhanan o baka sa ato mga departments gikas private sector nga kanunay aga corporate social responsibility, kanunay aga pagpakabana, kanunay ang kasing-kasing panerbisyo mga katropa. Wira nag uban diha nga mga tarong pero kasagaran mga katropa, galingkon lang diha gahuwat og kanus ang retirement. Mauna nga buanto mo, mangayo mo diha og usay kinahanglan ninyong pangayoon mga katropa sa nagkadaiyang mga departamento dinhi sa City Hall o baka diha sa inyong Municipal Hall, diha sa inyong Balay Lungsod mga katropa. Mahibo mo alas 10 na mas buntag nagbasa pa magyapong newspaper. Inom-inom pa magyapong kape o niya mangayo ka diha mga katropa o tax declaration tax dik sa imong yuta kaya baligya baka di mong iprinda ba di mo mga katropa o baka na kay bayranan nga buhis niya o nga na kay pangayong resibo pahuwaton ka pa. O niya, taon-taon mga katropa, lasong si mag-andam na paras paniunto. Alauna, gandahom kang humag paniunto mga katropa. Alauna, imin, Jesus, porbi, nagkakaon pa, hantun alas dos. Ay, mas daghan pang tabi, mas daghan pang chismis, mas daghan pang minaritis mga katropa, nungka sa kaon. O niya, trabaho gamay, usin huwag ka oras. Ari sa mga alas tres, imin, dyan mga katropa, nang make-up ng mga tabanghang. Mo na'y kasagaran na ito ni Hagba saksihan mo na nga subok kayong pamalandungon angay mong maningil anak mga katropa. Kita nga mga magbubuhis sa ako lang swildo naan mga katropa, pahat na naan sa di pa mo abot sa kukamot withholding tax ay sa kaana doon niya na kayo ginagmay negosyo niya higo niya po mga katropa business tax. So kada lihok ni mo tax mukaon kas jellybee mga katropa, wa na impas na diha kaya sa atong pagkaon mga katropa, gipatong na diha ang value added tax. So tanang tax, kanya labi na, lami kayong IC Choco mga katropa, ito ka mag-dessert sa Dunkin' Donuts. Ha? Kay tuwa dito si Madam Marilo Caimin. Doa na sa'y buwis dito mga katropa. Balyuan din tax nga po. Kaya manin daganan. Ipatong manakan to sa konsumidor mga katropa. Kaya dako naman sa'y gibayran ng mga buwis. Lain-lain lang. Ang mga tag-iya, ining mga kananan mga katropa. Kaya magpasalubong din ka. Ganto si mga bata. Danuns balay. Ang KMM kakanin mga katropa. Kakanin ni Mama Mary. Pinag paring mark. Kompleto ni Kandos mga katropa. Sa ingon anak nga dagan. Sa imong inadlaw-adlaw nga panginabuhi mga katropa, kada lihok, kada kaon, kada lakang mga katropa, kung asa ka paingon, mabalit ka niya. Naanay gipatong nga buhis. Ay niya mo na, di aman si Architect Noah Kawili mga katropa, usap manis mga banggiitang architect. Dili lang din sa Sugbo mga katropa, lukop pa nasod. Ilingig din mga design, kamaog yun din mga katropa. Ay, labihag ka buutan pag yun din. Kaya, mingawon ko, ano kay ang signature nga moves, ano di ba, brother, sir? Architect Noah Kawili, mga katropa, mo ni sinaligan sa kong igagaw ka design silang balay dito. Ay, sa kining iyang nindot kayong mansion, mga katropa. Ag, akong, suod kayong pariente, ang mayor sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Agaw Joey Valladares. Mga gasolinahan man nila ni Gusyo, mga katropa. Silag agaw Luwih, kinsa ag hamiling kapika, susam si agaw Katrina, mga katropa. Mausay mayor sa silingan nga lungsod dito, Zamboanga, Sibugay. Kabasalan. May pagpaminaw, lanog-lanog ta dito, mga katropa, pinagi sa internet. Kaya mag-monitor na sila ditong napita sa Zamboanga Peninsula, mga katropa. Mga gasolinahan, ang negosyo ini, Valladares Twins. Banting buutan na ni mga katropa. Ayun sa dugo sa ginabo, mga katropa, ang pagkabuutan. Ay, binuang. Ang akong mama, Valladares man to. Akong anhing mama in town, Sylvia Valladares Malikay. Kini sila Joey o Louie Valladares, mga katropa. Yan niya ang pinakangilingig. Ang ilag gipa-design, mga katropa, ni Agaw Joey sa iyag mansion niya. Kaya naibay, mga katropa. Nakaraan na naman si Sengbay. Sumulan magundidayon, mga lima katuig Pinoyo. Balihin naman sa niglain. Himo naman, tukod naman sa pabarog naman sa mga katropa. Kaya saon man ang kwarta niya. Pabarog yun. Ayun niya kita ang architect Noah Kampastang. Revolutionary kayong mga design, mga katropa. Mawilig yun ka. Maagnig yun ka. Samot, nagkakita mo ning architect, mga katropa. Kaya kung sa drawing pa maibong mo, inigtanaw ninyo, mga katropa, labi na ipapicture, samot mo maibong. Maukini ka ron itong nuntan, mga katropa, dinhi sa atong tulumanon.
2: Sikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
1: Aron san, masayon mo ba nga ang inyong mga buwis tuan ay ining gitawag, mga katropa, leadership fund. Kaya na ding mag-leader-leader, tanan na ito'y pangwarta, mga katropa, no? Tanan na ito'y paugalingon nga pundo. Saan man sa ding, saan man ding leadership fund? Ang kapila man ito, mag-leader-leader, mga katropa, sa classroom pa sa una. Kaya nag-itudlo tadiha, gamoy muda mga katropa sa kining pangagamhanan sa klase, pangagamhanan sa eskwilahan. Kining pamulitika na ito, kining panerbisyo na ito mga katropa. Mura magkaluhaan ng itong birth certificate. Okay, kaniyan ito pala mga katropa sa eskwilahan. Representante tadiha sa itong kurso, political science ng Carlos. Kaya sa uban pa na ito nga mga tinguha, mga katropa, appeal yung tanang, leader-leader, pero wa may kwarta. Pero kini mga katropa, leadership fund. So magpa-leader-leader ka niya, naang yung kay pundo. Naang yung kay mabit-bit mga katropa. Ha? Asya ka na? Basta magpa-leader-leader, mauli at nga gikanta. Ha? Abi na itong dilayla, gikanta ni Bunuan mga katropa. Wa naman lang siya gidawat niya. Asya... Sandigan Bayan, mga katropa, nga himuon nga estate witness. Tanaw, Sandigan Bayan ay sus, Bunuan. Kay ba, may kasbalaon, estate witness ka nang pinaka-least guilty. Ka nabang waysa, kayo ba? Kung naamang gani, wa kayo. Gamay ra. Ikaw, usas pinakadako niya. Kauban ng mga bagangang buhayang ng mga congressman o mga district engineers. Kanya, karon magpa-estate witness, estate witness ka niya. Ala, ang among itugot ni mo niya, labing dako, kini nga sakay-sakay lang wheelchair. unya kining uso kayo sa mga presidente, mga katropa nga kining pasakaa ng kaso. Aga, mo'y nauso mga katropa? Pag neck brace lang diha.
3: Wah!
1: Neck brace, kana maghintan mo nga liog rap para mura kag masakiton kayo.
3: Wah!
1: Namurag gamay ng kango sa mong liog, mabalik na mong liog.
3: Wah!
1: Kaya gandahom kag, okay, kanindot palangga kay ko na, kay murag atiman ko sa mga doktor. So sa mga tao nga imong ikurakutan, labi na gikas pundo nila. Gikans panudanan sa gobyerno, gikan sa kaban sa katawan, gikan sa mga buhis, ang mga tao nagampo maayo ka. Ang mga tao nagampo na nga kanang brace-brace niya, bayunta, madayon na nagpagabali ng liog ni mo. Pero online lang, puryagaba pa. Pagka, why pulos mga katropa, di a leadership fund, di a ikono. Ha, maunin ding mga tawhana nga makigapatay ng posisyon niya. Alam na kinig uban nga wala ipuhunan na. Pamulitika rin nga. Kahit itong uban, isus politika, dato na na, para man ipakyaw. Ipanintan mo na. Ha, gibutang mo ng kinabuhi na sring rap. O ni mga angay kay nga naman. Kung maingong kag pangurakot, di man taga siguro kay bisag dato, kanang green, kanang kahakog rap, mamangin mo tukmo ni mo. Pero ang propensity ba? Ang kining posibilidad rap. Nanubra naman ka. Ha? Nanubra na kanya. O saon pa man na imong daghan, di ba? Imo mag-inang i-share. Imo mag-inang ipaambit ng tusuban nga labing ng inahanglan. Ako na'y konsensya. Kay kining mga tawa na gumikan kay Gikan Pascalison o niya gihaguan yun nilang kwarta, blood, sweat, and tears, mga katropa, makonsensya pa manirap. Pero kantong uban nga nagtubo sa politika, kanto nga agipuhunan rap. Why profession? Why kining trabaho? Why kamahuan? Bisag pag... pagpatukan na lang ang tarap. Wag yun kay Bonyo na Silver Spoon kang tawagan na nila rap. Nga kung gusto sila maminaw, muingon na siya. Iyon na rin siya. Iyon. Di kay mabuhon rap. O niya, ang umanisan kay mabukaon. Ay uban niya nga ato sa hawanan na ha, sa kananan rap. Sus mo, pabagting pag yun o kining bail ba? Kaya pinakaraan, pina-Espanyol sa una. Sus, tang. Ginamos? Hashtag igiga. Naapay mga ingoanan rap ha? Kanang mga born with a silver spoon. Ha? Mauna ang ilag yung siguroon rap nga makaposisyon yun sila. Kay padayon ang ligasya sa pagpangurakot. Kining ako maigagaw dito mga katropa sa Zamboanga, Sibugay. Ay, Diyos ka. Gipaningkamutan yun na nila. Kining kaluha mga katropa, pamilya ini, mga mayor man sila. Kalain-lain ka mga lungso. Pero wag yung magbahay. Ang katauhan dito sa Zamboanga, Sibugay mga katropa. Kaya nakatagamtam yun sila ni Aiga. Mauna ini nga mga proyekto, mauna ini nga mga servisyo. Dating lipayas mga tao. Ikaw na pa, malipay ka ning leadership fund, tag-usa ka bilyon. Magkita-kitang usa ka milyon, sa ka milyon na may noon. Giyano lang, leadership fund ha? Ang kamagaang namin. Asa ka na, ikaw mo. Ha? Imong sweldo niya, Cebu City Transportation Office mo. Times 2 man mo niya. Ha? Ni Ella Labella. Ha? Ang imong buutan kayo ga asawa niya, Mau Montes Claros. Ha? Nga, taas kayong pagsaling niyo. Kay buutan sa ga. Mao ba na akong sigig hunghong niya mao nga ilabi ang kagabuta. Kung nagtaas kayo ng kumpiyansa ni mo. Sayang kung hindi nansin lang El. Butan-butan sa mao ay kumpiyansa. Mao Charles Luban. Kung mga kauban ni CCT, salamat kayo ha, sa inyong pagpaambit sa inyong panahon. Misimba mo dito sa Simala. Sa Our Lady of Simala. Nunutusab sa pag-abag sa kusungan ng igal. Gilubong hapong adlaw dito sa Cebu nga mga katropa si Jerome Lee. Ihang kabuutan batan-on pa kay mga katropa 45 anyos giatake in town. Kunya dito na pundo ka jot sa ICU. Wa gyud makaya mga katropa mo na nga subo kayo ga pamalandongon ako gitirong adlaw kag hapong adlaw. Kaya galubong tag amigo nga daghan kayo natabangan, daghan kay kinabuhi ang nahikap. O niya, mga katropa, gikuha itaw sa labaw makagagahong. Pero kinsamantang nga maka-question na ako, kaluyan lang ang mga bata itong nabilin. Mga katropa, labi na katong gamay pa kayong laki. Kung yung gihinabi, mga katropa, kung giing ng palangga, kaya kasi mong papahan. O niya, ayaw kalimot nga mas papa ni mo. O niya, suod bang kayo yung papa ni mo. Nga, unsay panginahanglan. Basta makaya lang pangutang na to.
3: Wow!
1: Kumakaya lang. Masarap rap din eh. Ada ko manig swildo. Kunya. Pero may manig pultang aga motor. Masi maka ambita diha. Labi na umak. Birting birnis. Rabating utang. Narba. Ko ba? Ingna lang ko. Kaya di takay bawag sa'y problema kung di isulti mga katropa. Kaya ng bata. Kaya tinawin. Nga kining pagtaliwan sa atong mga minahal sa kinabuhi, itong mga higala, itong mga suod, sakit kayo, bugat kayo, alang nato ilabi na sa mga nahibilin mga katropa. So niya kita ana nga naatah gi hatagan pataglugway sa kahitasan nga mga lagad sa iyang katawhan ato na to tanan mga katropa. Salamat kayo sa SMB Transport nga nagpaambit sa ilang bus, Kuya Mark Anthony Buyo. Kuya Mark, salamat gigayo sa imong kaayo yung tao. Sa mga tao nga pambit sa ila usab nga tabang ngantos pamilya aron nga mapahulay, mahiklin, mahanay ang paglubong. Akong kumpare, akong suod nga amigo, Jerome Lee. Sir Nathaniel Natnat Flores, kumusta na sir? Maayog buntag at suki ni tigpaminaw mga katropang superintendent des Department of Education. Sir Natnat, salamat kayo. Sir Natnat, ubasab na ito mga katropang kinakusgan rin sa may kakusan. Si Idol Luloy. Arin-arin Idol Luloy, Hell City, maghuwat ko ni mo ha. Campings kanunay, camping sa niya, Santon Plus Gold. Importante kayo ni mo niya. Giles Lo Alipio Satore. Ito nga mga Busconians, nga mga Batch 97, mga katropa. Present kanunay, parol call na mag-uni sila. Ryan Ross Gamal, nga leader-leader. Ani. Kevin Ruwa. Kasi man, Kevin, kay leadership fan sa niya. Wah! Kabuutan niya kung mga suon, mga katropa. Roy David. Ayad Buhisa. Gerald Flynn Dulino. Dax Dakwa, Ayan Gufer Villacor, Ryan Ross Gamalio, Raymond Gayati. Dari mga katropa, kining ang kalma kayong architect mga katropa sa director sa United Architects of the Philippines, Garbo sa Sugbo mga katropa, architect ka Liartes LL Tabotabo. Good morning ninyong tanan. Sambag dos, kumusta? Sikap ka, Kuya Idol KN, Wenceslao. Diha ron sila paring yan. Mayog buntag na ninyo. Pre. Salamat kayo sa inyong paghapit ng atong program. Kapsali Hilsen, diha sa Talaytay, Argao, Cebu. Mayog pagpaminaw dati. Og salamat, Cebu, makanunayon. Ang suporta. Naapod na maghulat lang honorario, di man mulihok, naapoy suyupis ka mga kunsihan. Wow! Ito paita, tino. Ito tinaghana, dede, te, sa Argao, te. Sa Talaytay, asa man din rin. Maumanin mo nga nasaksihan ganyan, kaysa makadugay nga higayon, ikaw may galingkot. Nga kapitan diha sa Barangay Talaytay. Kaniga inyong mga barangay officials ng mga badlungon, palahubog, sugarol, soyupis, utunga lang na'y honorario ka. Sa may iningiingon ni Kapsali Hilsen, apulihin na na ninyo. Ayaw na na ninyong pasubli a kanuga Nobyembre. Kaya isang magbutang niya ang mga ingon-anin. Ha? Iniga eleksyon, kaya gandadala ni Glaban Suo. Di yun din makatabang ninyo, bisang pag-issue na lang certificate of indigency. Kaya mo'y requirement pagkuhang ayuda mga katropa niya sa DSWD. Labi na, matinabangon kayo niya itong director. Ang maabtikon kayo nga Arda din sa Region 7. Director Tonyson Lee. Tungon sabi na sa sige o chik-chik mga katropa sa banggiitang sa matinabangon si Manuel Lozano. Good morning, dear Sir Joel Baring. May dagan ron siya. Kamusta niya? Masin ang kay sumbra para makadagan tagamay. Wow! Isang tag 3 kilometers lang, sir. Kukuha niya itong kining ato dere nga kining buyon ba kining ha kining tambok nito ni skillet di na mo ni matawag baby fats oldie fats mo ni kuan gamay itong tiyan sir kung na kay para naga na sa Joel Paring as Megatech mga ganda pa. Kamusta mo niya? Mayog pagpaminaw sa mga runners karong mag-aurasa mo. Kasi maminaw na to sa Ronnie Karen Tuta. Sayo kay ni Bia. Ganiha, mga alas 4 sa kadlaon. Dungan migmata. Si Sir Ronnie Karen Tuta. Ang atong suod kay higalang marathoner mga kitropa. Grabe ka fit. Atong inspirasyon ini nga fitness, well-being mga kitropa. Pareha ni Sir Richard Celestial, kondisyon kayo. Yung mga higala niya sa korte, mga court personnel, mga public attorneys, mga fiscal, mga huwis na minaw na turun, salamat kayo, Your Honors, sa inyong pag-tune in. Himo naman sa kutainig alarm clock, mga katropa. Sabi mo, hindi naman huwis, di ana nga sabak-sabak sa gyalon. Mata na ta, kaya aroda, lahos na dito sa Hall of Justice, dito sa Island Hotel. Noel Bakuli Navaja, kamusta mo niya sa Guadalupe? Diha sa Barangay Guadalupe. Ang barangay nga perting pagkabahaan na mga katropa. Lumikas Monterrasas. Wala din nagkasabot sila mayor o vice mayor din eh. Sumapas vice mayor mga katropa. Favoring the rich. Playing safe for the rich. Dito din ang gawas ng mga titulo ha, sa yuta mga katropa dito sa Monterrasa bida ato nang tarungo na di kay kung unsay interest kina bag-an unsay sentimento ug unsay nasinati nga suliran no niya makita na to diha kung unsay rason niya nga maong nga mga suliran niya ng mga sentimento nga gipabuhagay sa mga taga Guadalupe nga direktang naapektuhan mga katropa ining grabe nga pagbaha bisag gamay lang pag-uwan. Angay tingali na to na imbestigahan niya, angay na to na susihon o kinahanglan nga paundangon sa aron nga mas laong pa nga pag tuon, pag susi, pag imbestigar, pag verify buhatay tao na in the interest of public good mga katropa. Diha itong mga barangay officials diha sa Guadalupe, importante kayo yung role. Pinakadakong barangay ni Sudan mga katropa, lukup 80 ka mga barangay. Mauna nga ato ng show window kung giunsa na pagdiskarte sa mga barangay officials diha. Sa may update niya, Konsehal Noel Navaja. Tibo mag-iniga konsehal mga katropa. Diha sa barangay Guadalupe. Uban pang mga konsehales na kung trabaho, unya na lang ta mag- kinig focus o pamulitika. Importante panerbisyo sa ako na pinag ka-importante karong mga panahon na mga katropa. Good morning gantong Angel Sheen Humawan. Salamat kay Mary Grace Caballero. Yung buntag na sa kong iyaan usap na Minos, California mga katropa. Auntie Eva Magna Gialon Mara, silang Uncle Dodong. Huwag tibuok pamilya mga katropa, mag-uhay lang ng bakasyon re. Ubay-ubay gito sila, mga 20 kapinto, kay daang mga anak mga katropa. Kung mga first degree kasi, daan na ilang pamilya. Ayun niya, nindot kayo. Ang pamati lang yun in town. Bittersweet mga katropa. Sweet kayo, kay nagtapok. Ang nakabitter, kay wala na akong inahan o amahan in town. Sa celebration nga among giambitan mga katropa 10th year sa ilang kasal ni Megmeg itong igagaw ito sa House of Silence mga katropa des Maria Luisa Subdivision itong nakalabay nga na po katuig tuwa pa nga kung ginikanan ito na. Circle of Life mga katropa itong kinabuhi gatuyok man kung di isab na to kontrolar ang atong kinabuhi mga katropa kay ang Ginoo ray makibaw. Una make the most out of it. Ang mga relasyon ninyo liguna diha, magsigi mog away, magsigi mog justice, magsigi mog panghilabot. Ala pag uli mo diha kay life is short. Bubo ra kinabuhi mga katropa. Og pait kayo, bubo na tong kinabuhi ato pag apil-apilan og kining pati nga ining sentimento sa usag-usag. Isos, mausik lang ang mulabay ng mga panahon. Kamusta mo niya? Mayong buntag. Ining ato ng mga listeners karon, Kenny Ariana Omlero. Ang sa ning screen name ng itong migo. Andres Ordomes Pangilinan Jr. May buntag call. Kuyag uncle na ko. Adias Department of Energy mga katropa dito Central Office Geologist ang best friend in town sa kung aning amahan nagsugod na pangadji o sa bagay katropa kay karong pizza bain mo'y kasumaran pinakauna nga tuig mga katropa sa pagbiya sa akong pinalanggang amahan. Piliin taon ko sa inyong pagampo marugin akong hangyo ninyo hindi man ko mga ayog leadership fan. Sumapas testimonya mga katropa ang leadership fund gigahin sa DPWH alang sa mga senador nga nagrekomendar og listahan sa mga proyekto. Pay listahan ha. Leadership fund. Tama siya sa classroom up kinundong kagatong elementary na magpa-leader leader. Pero mo'y malabayan lagi og inubot nga papel. Ano magpa-leader leader mo lista na to ba? Steps. Ha? Shouting, talking, eating, playing. Sa panang usa ka SD hoy. Mo ni malabayan sa mga classmate kay kasagaran po na na. Pera tong uban nga mo i-assign sa maestro o maestra mga sip-sip masagdag ko. Gusto masag dito nga masilutan ng mga classmate. Aw, iniga. Suwas, blackboard, lambay na yun. Og singing. Mo mo ng steps tada. Mo mo na guys. Give mo sweet to it. Good morning ninyo ga tanan diha. Salamat kayo sa inyo ga paghapit ni atong programa Dr. Mary Teresa Muliano Aquino. Diha sa Pangasinan nanan mayo ga pagpaminaw. Good morning ninyo ga Tito Alex diha. Og sa imong mga kauban nga mga doctors og nurses diha sa Pangasinan. Salamat kayo kaninyo nga tanan sa paghapit ning atong programa ning kabuntagon karon. Ang leadership fund katawanan kay mga katropa kay di ay nagpakahilom-hilom nga mga kiniga senador. O niya, mauday ito'y nangu mga katropa. Nangu sa kabuang. Nangu sa leadership. Leadership na. O niya, nangu pag yun. Stag na biha. Gilingig ang ginagyan nga leader. Gilingig kay mga katropa kay mauday na imubungat. Stag paita Andres Acaso Jr. Uyon kay Nides Talamban. Kumusta mo niya? Baba Ayan Tehero. Good morning, LV na bait kagas na sa 50 Terra Dulce. Inayawan. Lanug-lanug tadi. Laminas Mercado, mga katropa, na adas number one counselor. Kinapalanggaan, Lito Komendador, mga katropa. Ug ang yan-yan slaughterhouse, ang igsuon, Madam Evelyn. Nagilag pinagag pag-umangkon, labihang kabuutan sa mga katropa, Mark Anthony Apura. Diha, mga katropa, inayawan. Uban ni Madam LL, iyang hamiling kapikas. Good morning ninyong tanan di Altay Bato Malaki Puntillas nanukan sa Negros Oriental og Dindin Tabil. Good morning ha Ray, watching FB Live Greenbelt Kiyot Cebu City because Tabil family. Salamat kayo ay kung mga silingan di ha mayong pagpaminaw Talavera Ubga San Roque San Santo Nino di ha may San Carlos Heights Clippers Drive Zap. Good morning ninyong tanan di ha may nilisama mga katropa. Diha nga lugar. Good morning. Salamat kayo kaninyong tanan. Good morning, Atty. Ray. Watching from Clippers. At again, si Rohelmina Ana Incorporado. Balikan tani nga issues leadership fund mga katropa. Sumapang bunuan. Iyan naman yung panambla. Kaywa naman sa dawata mga katropa nga estate witness sa Sandigan Bayan. Gamon yung gitinguha nila. Gamon yung mutudlo. Karon. Kaya gitanaw sa Sandigan Bayan, di man ni pinakaminos ang guilty. Mauman iting distribute. Mauman ni utok, usas mga utok niya, ni nga pangurakot sa plant control project. Di ka pwede ma-estate witness. Kaya basta ma-estate witness ka mga katuma, ikaw ting tunlo, o niya makapaway sa ka. Timan ini balik ba yan, hapit ko sa kabilyon ni Sbunuan. O niya, may sa? So gibit-bit nito sa bahay, wak may saling sa bangko. Tanaw niya, ayay, kurakot rin akong dako. Basin aga bangko, mas kurakot pa. Masayang na lang eh. Ay, puso na to. So pag ingon nga iuli, giuli sa stomaghat. Pwerteng naghanis po, analisang tamang katuman na nininganing kwarta ha. So usa ka tao, siya ka na, unya, public servant at that. Pagka uwaw kayo, rap, unya, kining mga tao na hilas sa makainin, ato ka sa mga opisina, ane, rap. Ang imbutang ani Secretary Ministry DPWH ang uban manghambog man labi na sa private sector butang niya president butang niya chairman butang niya member of the board butang ilgi kayo kay magkapasigar bu man kay private sector ba kay nagkaugalingong paningkamot ba kanang merit ba o meritocracy.

na diharap. Imon ang dahan ay ang lang mga announcer. Oh, ay alam mag mga announcer ni. Ayun to ano mga announcer ka ba o tanan? So, istoryahe. So, kini sila. Merit pa rin sila. Pero kini mga kurakot kini mga buhay harap. Hilas mo yung suod sa opisina nito. Dingin butang secretary. Dingin mo butang nito nga undersecretary. Dingin mo butang nito nga kining director. Huwag ako sa ibutang rap. Hilas kayo. May tagtinood lagi. Kaya, brag, grabe ka humble. Pero mahilasan ta kay parehay ko na ni, nga ni lutaw na ba ang tinood. Ang ibutang kining mga tawagak dito sa ilang mga lamisa. Ha? Ang ibutang, Manuel Bunuan. Public servant. Oy, Bunuan! Sa pagka-public servant ni mo niya. Sa magkanapit public servant, mag-ihap kwarta. Suba pang Bunuan, mga katropa, 500 milyones. Asa ka na, tunga sa bilyon. Ang 500 milyones, tunga na sa bilyon, ha? Ato lang ispilingon o karo. Kay basin malibog ta, mga katropa, kay wagi ganita kita o ga 100 mil. Samot nang wata kita, mga katropa, o sa kamilyon, o niya, kini, tunga sa bilyon. 500 million, tunga sa bilyon. Ang giingong allocation, na mismo, kani, ha? Personal knowledge, ni kay siya man, ang tig-distribute, mga katropa, siya may musugo. Allocation alang sa matang senador samtang ang mga senador nga adunay committed chairmanship mga katropa sa katong dool-dool sluwag mauni nga mga sakos majority kay katong minority di matotagan o niya pareha din sanggunian kaya ito mga katropa 16 sanggunian panlungsod nilingkod na Drisbo City ang minority mga katropa bisag hataga ni mo kunuhay kay tungod fiscalizer sila di sad budawat alam mo na yung mga atik-atiks politika diha. Atik na guna. Di mo dawat ang komitiba ba? Di kwarta. Wa man yung kwartahan ng City Hall, mga katropa. Wa man sa'y pundo nga ihatag. Bisang committee chairman. Kapila man kung kami committee chairman. Wa may pundo. Bisang pagpan o juice, mga katropa. Kung may palit. Inuulay lang. Kanang ganito mga aktibidad sa sports. Sa sports lang atong isgutan, mga katropa. Purmina. Wag yung mahimo niya. Wag yung kung ipaliquidate niya. Mga katropa, kaya kung naakayang yun, murag usang katuing pagbugawas. Bisag formally, o imong i-audit, imong accounting tarong, mga katropa, stang laaya. Stang langaya. O, na'y labing tinuon niya. Sabi nag, kinig, lison kayo, kaya, kinig, ang bureaucracia, mga katropa, niya, di ka dool sluwag. O, niya, di saan ako hiling ka magdool-dool nito eh. Lihok lang tag-ato niya. Itong gamit ang pangalagan na mangita tariha. Itong kaugaling pundo. Ha? Uga. Hindi mga katropa ilan dito sinado. Di yun ay. Ha? Di yun ilang kaugaling pundo. Naagyoy allocation. O niya katong dunay committee chairmanship mga katropa. Tag 1 billion pesos. Asa ka na? Huwag gabae. Sa kinatimukan mga katropa, giingong 24 billiones pesos. Ang leadership fund. Diin anaa ang diskresyon sumapang Bunuan nganto ni kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri. Asa ka na? Ito aday ni mo, ha? Migs? Na aday Migs Zubiri, mga katropa? Mao ni giingog ka Bunuan. Suod sa may imong reaksyon na ni Senador Migs Zubiri. Kani kay naipit man mga katropa, paano sa ning kasog libel? Ano lagi, gigisigot na magbunan. Ikaw lagi piliyon niya. Atong wak ni kamaturan. Kami atong tanahon niya kung siya lihok. Kaya ang sunod, hindi magkakitlo, mas naan ay panasingin lanay, pasaka na yung kasong libel. Saon na niyong panumpaan, maning Bunuan. Giingon sa maning Bunuan, mga katropa, nga anunay otoridad, ang kanhi Senate President, nga dugangan ang maong allocation. Subot, masabot, mga katropa, kining DPWH, gihimo yun yung gatasan. Gatasan, diha man mukuha ang kwarta, diha man mukuha ang pundo. Mauna nga grabing dipinsa ng mga tabaghan nagko kung mga yung pundo ng DPWH atol sa budget deliberations, mga katropa. Di ni sila mubabag, di ni sila mo supak diha, abiba pa ning mga tabaghan. Gumikan di ay kay antusan kuoton ang ilang pangwarta. Lailain man ang klase nilang pangwarta, mga katropa. Naiuban, kiniginagmay, parehas mga LGU. Payroll funding ang tirada. Ha, panalood ko nuhay kag committee ba niya, panalood ko nuhay kaog body. O niya, ignore mo nga mga field personnel. O niya, mga ghost employees niya ito. Ay, naramo ko yung mga emergency, mga katropa, nga, na ay mga opisina diha sa suod. Ha, nga, swilduan,

0: sud sa tolo ka buwan mga katropa, kausa mo sweldo. O niya perting naghanas mga empleyado. Tungaon, tungaon mga katropa sa da, ganda sa komisyon, ganda sa opisina. Kitan ka ng mga drugs-drugs, di anti-drugs campaign.
1: Wow!
0: Tungaon mga katropa. Kay di man sang kuno, okay naman siya sa mutunga nga mga gilista nga mga empleyado. Kay wa man sang kuno sila'y trabaho. Ang gipatrabaho, ang kantong naasood sa opisina. Ang kantong mga empleyado yun, nga mga casual, mga regular. Pero kantong mga empleyado nga nasgawas nga, naasan sa mga usagatos. Imagina mga katropa kong gasildo o mga taga 20-25 mil. O niya mga ayong tunga, butang lang nga ito, tag 15 mil, pangayoon mga katropa. O niya usagatos ka mo. Kada buwan, grabing pangwarta. Pagkawawa na. Mining mabulgar sa deklasiha ng mga korupsyon niya, mga katropa. Ay, di, ade, ay. Di, ade, mga amahas korupsyon. Sinado pa lang sa kanintos Malacanang. Storyahe ko, ane. Gaingong bunuan, mga katropa, nga ang naay otoridad, ang naay diskresyon, ha? Mauna niyong mag-inulugay ang Senate President. Ang Senate President mo ay mo distribute. So, kung di ka dool-dool sluwag, mo, kagit mo na nga ang umang masinador niya, tila kayo Senate President. Ang uban makigpatay para ma-Senate President, mga katropa. O, bisang mukuha na lang og committee chairmanship. Kay di anay tag-usa ka bilyon day
1: nay.
0: Jesus, marbida. Kini, mga katropa, di man ikwarta. Nga, kining maabot mo na usa ka bilyon. Pero papiliyon kag proyekto. Pagpili sa kag imong kontraktor, dito ka nas kontraktor manulis, mga katropa. Ang resulta kay ang kontraktor tulison tag 30-40%. Gikas punot. Imagina, 1 billion. Pilay 30% mga katropa. Butang na nito 30 lang. Di lang 40 presyo ngayong diskaya.
1: Wow!
0: 300 million ka na mga katropa. Pag 300 million, ang nabilin 700 million na lang. So, saon man ang project nero? Amo ng kabilyadahan ang mga plan control project o kawayan.
1: Wow!
0: Parehas mandawi mga katropa. Pag parehas umang lugar, nasa Bulacan, perting pagka baha, kay tuan niya ang nag-tipunog, nagtapok ang ilabihan mga kurakot ng mga district engineer.
1: Wow!
0: Mabita na yung nasakpan karon ron. Hernandez mga katropa. Mabita na sila dito ang mapildig kasino tag 100 million. Bulacan man. Mauna dito. O niya ang Dias Batangas kang Jerbil Ruistro. Otrosan mga katropa. Tiktilaan ni speaker. So, pila sa kinadawat ang project. Kaltas na sa mga kontraktor. So, unsa naman ay buhat sa mga kontraktor mga katropa. Kinanglaman sila mong ginansya. Musuildo pa silang tao. Mupalit pa silang mga ekipo o baka ang balor sa ilang ekipo gihimo niya ang ilang servisyo, ang ilang pag dapat sa proyekto, ang ilang pag kiniga pagpatuman ang mga mga proyekto. Ginansyaan pa nilang ginagmay mga gano'n. Sila naman lang. So, ang mo suffer, ang mo antos, ang mga tao. Kaya di ay plan control project kunuhay o niya perting pagka white pulos mga katropa. Perting pagka white pulos. Gamay lang uwan-uwan, mubaha. Gamay lang sa mga mabaha, bulikyan, buliki, bumungkag, bulismantol mga katropa. Muntag mo transformer kay bulingon. Bulismantol, mukagaw, ha? Mukagaw, ang mukagaw, ang kagaw nga proyekto. Mukagaw, kay Ghostman, buha man. Ano na mukagaw? Ay mo man, wag yung proyekto, drawing na sa mga katropa. Mauna diha. Mauna diha ang pangurakot na yan napita mga katropa. Kaysa location ang pagpili mas kontraktor. O niya, pagtulis na tumangan ang kontraktor, mangita sa paaging kontraktor nga makaginansya gihapon. Ang resulta, shit piling niya mga katropa nga lubgon untag tag 8-12 metros. 3 metros na lang ang gilubong. So pilay ginansya shit file. Ha? Pati nang nakuha mga katropa. Ang kabilyada nga buragumo ang ginakon. Kabilyada halang gamay pas kumingking.
1: Wow!
0: Buhi ka na, paghapak sa kusong gamba, mga katropa, likyan gina yun. Uba gina yun. Ano ang mga proyekto? Tanawa ko na niya sa manipis lagi, balik-balikan ko na mga katropa. Kaya sikat mag-contractor niya. Apil mas top 10 mga katropa. Dahil mga bako niya, hindi na mag-undang ng trabaho ay niya. Bako na niya. Iniglamay, magbike mo. Mo magpabukin mo ba sa inyong mga bata niya, pamilya ninyo? Yun ay undang na niya ng sige lang, binching, riprap, butang atong musketero mga katropa. Ay, sos, pumila. Kay ang tuyo dili man nga wa nay lay mahitabong landslide, ang tuyo magsige ang landslide. Mo na nay solution, engineering intervention kuno ay taphaw. Kay kung permanenteho nimo mga katropa, porbida mapareha mo Tupperware nga magbankrupt. Ang Tupperware maguba, di gyud maguba, malabay di ay ako masabot, malabay mahog. Di gyud maguba magkatropa. O niya gipalit sa lula. Dayon ngadto laho sa iyang anak, dayon ngadto sa ampo, wa pagi guba-guba. Isa pa mabalit og Tupperware kung kompleto na kadias collection ng Tupperware.
1: Wa!
0: Dapat ko nga ni mama sa una. Wa na gyud magkatropa, wa na tay kitang Tupperware nga ginilyo. Kay pautang man dito. Kami makakuha may butang ng pautang mga katropa. Mao man tumay ni mama nga na binuan-binuan na hog-hog lagi kasi ang sweldo. Kay gusto sa litaw niya na siya makita sa iyang sweldo mga katropa. Mao man ay kinabuhi sa kabos. Sige lang mga katropa. Kay naabot man sa tainig punto ha. Sa grasya, sa kamayong tao, sa kabuutan, sa kamaampuon sa akong inahan mga katropa. Mga niluwak yung taon to. Diyan Santo Niño. Aga-ampo ato mga katropa, makapahuman lang siyang skwila naman. So, si taon mo, unong katuig na, sukad pagkataliwan sa akong inahan. Kadi asa kong kasing-kasing nagpabilin mga katropa. Kamu diha, iampo ng mga kalag ninyo. Iampo ng mga mitaliwan na ninyong mga ginikan. Ay muna'y naghimog unsa mo karon. Well, kung salbahis mo, parehain nila din sa mga sa Senado, sa Kongreso, sa Kamara mga katropa na uragway mga kalag. Mga buaya mong dagko. Gipadagko sa mga buaya. Pero tapos yung gipadagko yung tarong mga katropa pero nagpadagod sa mga buayang kauban. Na buaya na saan sila karon. Delikado mong balikan mo sa mga kalag. Gabaan mo mga kanana mo. Giingon ni Bunuan mga katropa gagigamit ni kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo silang kanhi Senador Bong Revilla og Senador Jinggoy Estrada sa pagsumite og listahan sa mga proyekto. Kagaan lagi ko kini mga tawhan na present man ni Permigon. So pagka-prisong Jinggoy, unya na mahayag siya nga ayay igo ko sa politika. Pag Jinggoy ha, igo ko na siya sa politika. Mga siya'y unang ipapriso kay nilaban siya sa mga Duterte. Eh, sus mga isang busa kay prunsi at tabaga. Sabi kayo na no, Jinggoy. Pila na mga ka-administrasyon. Suki ka naman ining kasong plunder. Kaya karon ipasabot mo sa mga tao nga giigo ka sa politika. Ay, perbida. Ay, kumpirmi mo kung mag-hearing mga katropa sa mga opisina na Sandigan Bayan. Na-classmate pa mi sa bugado anong nilang Jinggoy og ni Remilia. Katong na-polis nga case, appeal sa sila ito. Permi mi, kada hearing, Wibis og Birnis man to. Huwag man dito sa Manila. Dito sa Quezon City, mga katropa, na imutang ang Sandigan Bayan. Usara man yung ka-korte sa Tibuok Nason. Ang amuhir og mga kaso sa Larry Green 27 pa ibabaw mga katropa sa mayor, congressman, gobernador, senador, ano dito, ang mga kaso mga katropa. Ang ako, kaluwis Ginoo nang absulto sa gyud kay gipasangin lan raban. Wa may ebidensya. Political harassment man mga katropa. Kaya nang itawag nilang harassment. So, mapildis politika di kadawat mga katropa. Ang dugayan pa tulog katuig na mupuli sila o musakbang silang pagbalik. Samok-samoko nilang kaso. Ang resulta sa samok kaso kay harassment raman. Why ebidensya ang tuyo nga mapublika raman. Pero wa gyoy ikatindog sa kaso mga katropa. Ang mga pildi ragya po sa Digan Bayan. Pero kini sila, convicto si sila ay. Ha? Kini sila mga katropa. Pasayloon lang. Mauni nga pag-ingon ni kining Bong Revilla, nilag labi na Jinggoy, ay kay makadaang istorya ay. Tawag ilutos ko, political persecution eh. Ha? Kaya di agi giinitan ko kay nilaban ko sa mga Duterte. Mauni nga na prison na kuron. Mauni nga gipasakaan ko kaso ako giuna kay ako'y pinakahait. May kayo nun, hoy! Jinggoy! Senador, sir! Pila naman ka-administrasyon, ikaw maging pasaka ang kaso. Ha? Di maging kamuminos o plunder, hoy! Nagay tag-ilara, nuts. Kalakara na na ninyo niya. Gibutyag ni Bunuan, mga katropag, nagsumiti usap o susamang listahan silang Senador Bongo o Senador Ruben Padilla. Hey, basta ngilngiga, punbida karong mga adlawa, mga katropa, mauna na may gipokus na gumit pagigyan sa o si Bongo. Hindi pagpasaka o kaso, mga katropa. Si tanaw ni Mone, itong kinakusgan niya sa East-West Rural Bank, mga katropa, Brother Jack Torrejos Noble, sir. Mayung pagpaminaw ninyong Kuya Bongo. kining mga taga-bangko sa mga katropa magahinuklog ito kining kwartang naabot nato sa bakani pinaspasan bakani o kanang tinarong ni pagka pagkakuha kay kini sila magkonsensya sa itaon mga katropa kay kini sila mga taxpayers sa itaon na mo na karon liguno ng angay na diha sa amla kaya daghan kayo binuang diha mga katropa mao ni kung paglikay lang sa ining amla mga katropa parehan ning bunuan apit ta bilyones to gibalik sa gobyerno wa gyatos bangko tuan dito sa bolt bangdak pon ining mga klasiha Attorney Noserale Brother Bokpre Nior Sir ay nga pagpaminaw nindot kayo ang mga panagugpong sa kagapong adlawa dito sa Salinas Drive Lahug mga katropa ang PNPA Philippine National Police Academy kaisang busy class 2009 ito ang mga banggiitan dito sa mga class mga katropa ang class sa PNPA nga hilabihan kadaghang mga abogado yun yan na tihan lang po ni Itaw kung nakaluyan mga katropa na tanaw nila nako nga be kuhaon tanis gyalon be kay parparihan na mong buhutan so ano ito banta mga katropa nila nga attorney Brandon Inan adopted sons of class 2009 sa PNPA mga katropa so ano ito ako gakadong Itaw seminaryo sa Unas Don Bosco baling upat katuig ganda huming Brandon nagstorya bito be uban sa mga buhok dito nga abi na mong pare na gabi panok kay kanang itawag sa seminaryo mga katropa calling man kuno na so mga pang Brandon di na ito calling ato bro miss call na ito si attorney Brandon Inad mga katropa mo'y ganda di has Mactan Cebu International Airport sa Bureau of Immigration good morning ninyong tanan diyan nilaga attorney Jomar Mindel ag atong Hepes Traffic Enforcement Unit among classmates sa mga katropa parig burlat sa Mobile Force Company. Daghan pa kayo mga hepe sa atong kapulisan mga katropa kay maumay class 2009 mga lieutenant colonel mga katropa. Mayoga pagpaminaw, mayoga buntag kaninyoga tanan mga bok. Salamat kayo. Nel Melo sa Milyonada Construction Services. Ngilingig sa niya itong amigo by Nel. Salamat kay bay Jason Pepito. Uli na mo na son. Mayoga buntag ninyo niyang Rose. Julie Pitogo watching here sa Kuwait. Salamat kayo, Madam Julie. May taga, madadaan taga chocolate ani. Ayaw din ako makanoong chocolate. Kaya listen kayo mga katropa baka tambok ni Samot itong baby fans mo dako kung sa inilunggo pa ni attorney nationally bok muhabok Sir Buboy Luzano diha sa Bulacau salamat kayo sir yan ang kanya sa LTO Karkar sa pagpaminaw ni mo diha kaya ibog pinalanggang buutang pag-umangkon sa si Manuel Birming na muna minaw. Rick Ryan Overes. Good morning, John Carlo Liaguno. Ang mga kinakusgan niya sa City Attorney's Office. Yan sa Dakbayan, Sugbo, Mayoga. Buntag ninyong Amy Sabiliano. Idol Don Hagmok, konsihal. O sa Banayng Hagmok, Mayoga. Pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong paghapit nining atong programa. Tekyo Angya. Good morning, Attorney. Greet ko sa Barangay Lawaan. Dumanhog. Og sa Raff Meat Shop sa Tabunok Public Market. Ikag Renel Backyard Breeder sa Lawaan, Dumanhog. Thank you kayo, sir. Og maayong pagpaminaw sa Dumanhog na ito ng mga kaigsuunan niyang nanukan. Marivel Villegas sa Palmera Husati Inayawan. Sa FB Live, nagsunod na ito. Thank you kayo, madam. Ay, sa mga kasunod sa XFM Cebu 88.3. Sa Facebook, salamat kay kaninyong tanong sa YouTube, mga katropa. Atong mga YouTube viewers. Amping ampo mo ka nunay, Sir Randy Santisas. Ika ni Sir Brando. Good morning kaninyong tananda. Angelo Davukol. Gusto niya one, mayong pagpaminaw. Atong takna, alas 7:01 na.
1: This time check is... Sul para sa mas matibay na katawan at buto, mag-premium D3, may vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Sa atong pagbalik mga katropa, ang hanay sa mga balita karong adlaw.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 30 years taga Mako di. Kini akong puton lang ning namugoy kuton sel nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong kamarog tambal. O to ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pugong tarong karon.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
1: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalab na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mata.
1: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Butch! Manuwa nam ka mamisita din ako.
8: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
7: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
8: Mau ba? Ganahan ni si Kuya mo na ako? Ako bud! Ganahan sa kikunin Kuya ni mo!
7: Ayaw!

0: Station Next, daghanang natabangan.
1: Sir Miguel, gamuta-muta akong matanga daw, Sir Ice ko perme. Abi na ko Sir Ice dito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sunay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaipitibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Patong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
6: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Hey. Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from eh.
9: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag og kusog. O resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
11: Santan Plus. Herbal soap.
12: Ito si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
11: Santan Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santan Plus Herbal Soap.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
14: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic.
17: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Hola sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:08.
1: Time check is brought Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
0: Headline. Og karon sa hanay sa atong mga balita. Adlaw nga Webes, bitse 13 buwan sa Agosto, tuig 2025. Dinhi sa ato, dump truck ni darog mga sakyanan, balay og tindahan sa Toledo City, kay driver nakatog.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa kauluhan, tanang senador, giingong nakadawat og tag 500 milyones pesos leadership fund gikan sa DPWA.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa gawasan nasod, US President Donald Trump gikiha sa pagpahamtang og sanctions sa ICC.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa business news, utang sa Pilipinas gipanlantawang usbaos kapin 21 trilyones pesos sa 2027.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa health news, signs sa dehydration.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa XFM trending, mahuyang may pasangil nga gisuwayan sa plantiran og Shabu. Yes, Maidan, Colon.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa sports news, LeBron og Knicks magtigi sa opening day sa 2026-27 NBA season.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa showbiz news, broadcaster nga si Corina Sanchez adunay planong musod sa politika.
1: Kasikas Express, balita.
0: Sa balitang ekspesyal, lalaki nagtuo og vape na punit apan pabuto niya naputlag tudlo.
1: Kasikas Express, balita.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Daghang kabtangan ang nadaot human misud sa Picas Lane ang usa ka dump truck nga midaro sa mga sakyanan og dagkong balay kagapong adlaw. Base sa inisyal nga investigasyon sa Toledo City Police Station, ang maong dump truck usa ka Howo, ang brand gimanihong Peter Kapampangan ug Suma. 30 anyos litaw adunay ka live-in residentes barangay Kambanog, Toledo City. Gikan kunos barangay Magdugo, Toledo. Aga dump truck padung Naga, dihang nahitabo ang insidente. Matod sa inisyal nga impormasyon, nakatuog kunong driver samtang nagmaneho. Hinungdan nga miswerve ang dump truck og bisod sa Picas Lane. Una niyang gi-sideswip aga sari-sari store. Dayon gibanggang Yamaha motorcycle ug sa kamultikab nga giparking lang ni Asdan. Apan wa pa mihunong dump truck ug mipadayon kini. Hangtod nakabangga pag laing balay nga adunay sakyanan nga giparking sa grahe. Upat ka motorsiklo usa ka Toyota Fortuner ang apil sa iyang gibanggaan. Wa pa matinos ka pulisan ang eksaktong kantidad sa kadaot nga naangkon sa mga kabtangan, balay o mga sakyanan nga gipangbanggaan. Nasamdan usab ang driver sa dump truck kung i-detains ka pulisan o naghuwat sa pag-sangad sa tukmang kaso batok kaniya. Padayon pang investigasyon sa kapulisan na matino ang kinatibok ang detalyeng responsibilidad sa nahitabong insidente.
1: Kasikas Express, balita.
2: Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Girespondihan sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office o Cebu City, Lapu-Lapu City Fire District. Ang usa ka 38 anyos nga lalaki human natusok ang tuong paa nini sa kural. Pasado sayos buntag kagapon ang biktima. Usa ka barangay electrician. Matod pang pahakbar ni Captain Bonifacio Umpad Jr. Ang biktima nagtaon og sugaso sa kaposte tungod sa angyos mga residente. Gumikan kay ngit-ngit ang ilang lugar. Apan samtang nagtaon kini naligas ang 38 anyos og dito napadung sa kural. Hinon conscious lang biktima sa niyaga girespondihan. Og wa ra magkadugo ang natusok ka pa anini. Og aron siya mukuha giputol ang partes kural nga nakatusok kaniya. Og dali siyang ginaso sa kapribadong tambalanan. Gipasalig hinon sa barangay nga inabagan sa syudad ang bagon ang kalastuhan sa tambalanan.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
0: Gibutyag ni kanhi DPWH Secretary Manuel Buruan sa Sandigan Bayan nga tanang senador na kanawatong gitawag Leadership Fund gikan sa DPWH sukad tuig 2024. Sumasay ang testimonya. Ang Leadership Fund gigahin sa DPWH alang sa mga senador nga nagrekomendar og listahan sa mga proyekto. Matod ni Buruan, tunga sa bilyon ka pesos ang giingong allocation alang sa matang senador. Samtang ang mga senador nga doon ay committee chairmanship na kanawatong tag-usa ka bilyon ka pesos. Sa kinatibukan, giingong 24 bilyon pesos ang leadership fund. Din ana ang direksyon kang kanhi Senate President Juan Miguel Zubiri ang pagbahin-bahin nini. Giingong usap ni Buruan nga doon ay autoridad ang kanhi Senate President nga dugangan pa ang maong allocation. Matod pang Buruan, gigamit ni kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sila kanhi Senador Bong Revilla o Senador Jinggoy Estrada sa pagsumiting listahan sa mga proyekto. Gibutyag usab ni Buruan nga nagsumiting usab og susamang listahan silang Senador Bongo o Robin Padilla.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Wala makapasa ang Office of the Vice President og official receipts o sales invoices alang sa lamisa, lingkuranan og desktop computers, printers ug uban pang mga butang nga giingong gipamalit gamit ang confidential funds. Gibutyag kini ni COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor Sailin May Del Campo atol sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Matod ni Del Campo, dili confidential sources sa mga establishmento nga namaligyag ordinary office supplies ug commercial goods. Busa kinahanglan ang resibo aron mapamatud-an kung tinuod bang nahitabo ang purchase. Giingon niya nga standard procedure ang pagdawat og resibo kung mopalit og supplies, pagkaon o medisina. Gikinahanglan kini sa COA aron mapamatud-an nga gigasto gyud ang government funds alang sa gikatakdag rason. Lakip kinis basihan sa pag-issues COA og notice of disallowance batok sa buhatan sa Vice Presidente tungod sa 125 milyon pesos nga confidential fund spending sud lamang sa 11 ka adlaw gikan Disyembre 20 hangtod 31 tuig 2022. Base sa audit records gipresentar sa impeachment court, 34.9 milyon pesos ang gigasto sa various goods isip payment of reward, samtang 24.9 milyon pesos ang para sa medicine isip payment of reward. Gilista usab ang 11.8 milyon pesos para sa purchase supplies, 10 milyon pesos para sa van rentals ug tracking services, 3 milyon pesos para sa desktop computers ug printers, ug tunga sa milyon ka pesos para sa tables and chairs. Matod ni Del Campo, gikinahanglan ang sales invoices og official receipts aron ma-verify sa state auditors na tinuod nga napalit ang mabutang og husto ang paggamit sa maong mga pondo.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal.
0: Misang at si Senator Rafi Tulfo resolusyon sa Senado aron susihon ang posibleng epekto sa paksilika sa Pilipinas ilabi na sa mga pag-uuma, lumad nga komunidad o kinaiyahan. Pinaagi Senate Resolution number 571. Gihangyong Tulfo ang Senado nga susihon kung igo ba ang kasamtangang balaod o palisiyas nasod aron makontrol o ma-regulate ang paksilika. Niadtong Abril, miapil ang Pilipinas sa US-led initiative nga nagtutok sa artificial intelligence o manufacturing industries. Lakip ang pagpalambo sa AI o semiconductor supply chains sa nasod. Kabahin sa maong inisyatibo ang paksilika. Usa ka 1,620 hektaryas high-tech industrial hub na planong tukuron sa New Clark City sa Kapastarlak. Sumala pa sa Basis Conversion and Development Authority. Gila umag makumpleto ang pag-develop sa Pax Silica sud sa 30 ka tuig. Samtang gikatak ng sugdan ang unang hugna sa proyekto sa tuig 2028. Apan misupak ang mga mag-uuma og Aita community sa Kapas. Sa maong proyekto, nagpasiugda og petisyon tungod sa ilang kabalaka sa posibleng displacement, epektos kinayahan og panginabuhian sa mga mag-uuma. Giniusab ang kabalaka nga gikutlo ni Tulfo isip basihan sa iyang resolusyon sa Senado.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa
0: gibasura sa Korte Suprema ang petisyon nga naghangyo nga manduan ang Senate Blue Ribbon Committee nga ipagawa sa publiko ang gingong draft report nini bahin sa investigasyon sa anomalous flood control project. Matod sa Korte Suprema, wa kini makita nga constitutional o legal obligation aron ipagawa sa komite ang gingong kumpleto og unredacted nga draft committee report. Ang maong draft report gingong adunay rekomendasyon nga kasuwag kriminal administratibo, lakip na plunder ang pipila ka mga senador o guban pang public officials. Gipasiug daw sab sa Korte Suprema ang prinsipyo sa separation of powers tali sa legislative o executive o judicial branches subay sa konstitusyon. Wala usab kina sa korte nga adunay legal nga basihan aron pugson ang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpagawas sa maong draft report.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
0: Gireklamo sa human rights groups ang sanctions nga gibahamtang ni US President Donald Trump batok sa International Criminal Court. Matod sa maong grupo, ang maong sanctions makababag sa mga biktima sa war crimes sa pagpangita gustisya. Ang administrasyong Trump wa mo ila sa otoridad o jurisdiction sa ICC o nagpahamtang og travel ban o asset freeze batok sa pipila ka mga huwes o prosecutor sa korte. Ilabi na tungod sa ilang mga investigasyon may kalabutan sa Israel usa sa mga importanteng kaalyado sa Amerika. Sa court filing sa New York, upat ka mga grupo lakip ng Human Rights Watch ang nangayo nga ipawagtang ang mga sanctions. Depensa sa mga grupo na ang mga restrictions na kalapas balaod sa Amerika, lakip na ang First Amendment na nagpalalipod sa kagawasan sa pagpahayag. Matod sa 101-page complaint, ang sanctions dakong babag sa pagpanubag sa mga responsable sa genocide, war crimes o crimes against humanity. Una nang nanawagan ang United Nations o European Union kang Trump na bawion ang sanctions batok sa mga opisyal sa ICC. Kahit umdumang gisaway sa Amerika ang mga investigasyon sa ICC sa giingong mga pagpangabuso at tul sa gubat sa Afghanistan nga gipanguluhan sa Amerika.
1: Kasikas Express Balita. Balita International. Balita sa International.
0: Nagpabutog ballistic missile ang North Korea padung sa dagat sa silangang baybayon sa Korean Peninsula sumapa sa South Korea o Japan. Matod sa South Korean Joint Chief of Staff, gilunsad ang missile gikan sa Wonsan area sa silingang baybayon sa North Korea. Mga lasays buntag, nahimo ang paglunsad pipila lamang kaadlaw sa wapang hinusang military exercises tali sa South Korea o Amerika nga gitawag og Ulchi Freedom Shield nga gipahigayon gikan Agosto 17 hangtod 27. Gibana sa South Korean ug Japanese Defense Authorities nga milupad ang missile og mga 700 kilometros. Wa pa klaruha sa South Korea kung unsang klase nga missile ang gilunsad ug padayon pa ang ilang pag-analisar sa mga detalye nini. Matud sa mga eksperto, posibleng hypersonic missile kini base sa range, trajectory ug lugar sa paglunsad. Apan posible usab nga submarine launch missile. Kini ang ika-11 nga suspected ballistic missile test sa North Korea karong tuig 2026 base sa assessment sa South Korea. Ni adtong Agosto 6 naglunsad usab og ballistic missile ang North Korea gikan sa Wonsan area. Wa pa magpagawas og payag ang North Korean government bahin sa pinakabag-ong missile launch.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:22 na.
1: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sir police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
7: Nga lang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
6: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy. Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
10: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
9: Isang pahid lang
10: ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Tanggal ang kati-kati.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one
9: sa presyo
10: magaan.
9: Sister Pain.
11: Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 7:28.
3: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
0: XFM.
2: Sa kasika sa Patigayon, utang sa Pilipinas gipanglantawang musbaw ngadtos kapin 21 trilyones pesos. Sunod tuig si katropang Crystal Joy Filarca sa report.
4: Ipanlantawang musaka sa record nga 21.479 trillion pesos ang outstanding debt sa national government sa katapusan sa tuig 2027 base sa Department of Budget and Management o DBM. Matod sa DBM, usa sa mga hinungdan sa pagtaas sa utang mao ang pagkunhod sa bili sa peso batok dolyar ug ang mas hinay nga fiscal consolidation. Sa ilang 2027 Budget of Expenditures and Sources of Financing, gigamit sa DBM sa projection ang exchange rate nga 62 pesos kada usa ka dolyar. Ang projected debt stock sa 2027 mas taas og hapit 9% kumpara sa revised projection nga 19.765 trillion pesos alang sa tuig 2026. Kung mahuman kini, mukabat usab sa hapit 68% ang pagtaas kumpara sa 12.79 trillion pesos nga national budget sa Administrasyong Marcos sa pagsugod sa termino ni ini ni atong Hunyo tuig 2022. Gibahin sa DBM ang projected 2027 debt ngadto sa 14.2 trillion pesos nga domestic debt ug 7.1 trillion pesos nga external debt. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:31 na.
3: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM Health News.
2: Sa kasika sa panglawas, sugin lang tang katropang Ana May Perez sa signs of dehydration.
5: Importante nga malikayan ang dehydration o kakulang sa tubig sa lawas, ilabi na init ang panahon, sige og singot, pagsuka o adunay diarrhea. Mahitabo ang dehydration kung mas daghan ang fluid nga mawala sa lawas kaysa fluid nga musulod ni ini. Lakip sa kasagaran timailhan sa dehydration, ang grabing kauhaw uga nga baba o dila, gamay nga ihi, kakapoy, pagkaluya, pagkalipong o sakit sa ulo. Aron malikayan kini, kanunay mo inom og igo at tubig, ug ayaw hulata nga uhawon pa una mo inom. Kung nagsuka, importante usab ang pag-ilis sa nawalang fluid ug electrolytes. Kinahanglang mangayo og medical attention kung grabe na ang dehydration sama sa pagkawala sa panimuod, grabing kaluya, dili makainom o halos wala nay ihi. Mga katropa, adlaw-adlaw ang painom sa Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Ang numero 1 bitamina nga makapalig-on sa immune system. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
0: XFM Trending Karon.
3: Trending Karon.
2: Mahuyang may pasangil nga gisuwayag planted og sabo. Yes, may daan kulon sa mga gapapulis-pulis. Istoryahan tayo ni katropang Philip Serrano.
6: Gisaysay sa netizen nga si Ray Anthony Castellanes abing nga gisuhayan ko na siya nga plantiran og shabu sa iyang bag dito sa Colon sa Dakbayan sa Sugbo sa iyo sa buntag niya dong Agosto 11. Maton ni abing gikan siya sa trabaho og nagsakay og tertensi paingon sa Colon aron ang takuhaon ang iyang higala sa Pasil. Nakabantay siya sa usa ka lalaki nga nagsakay og bisiklita. Nagsulubog ito mga basketball sleeveless og face mask. Ngayang giingong misunod-sunod sulod kaniya hangtod sa may fast food sa Unitop dito sa pagkalalaki nga rigsulubog jacket o cap ang niduol o mipaila kuno nga polis o giakusahan siya nga dunay duha ka sa siya sa shabu sa iyahang bag misyagit o nangayog tabang si Abing o gingong iyang gibandayan ang iyang bag o mga bulsa aron malikayan ang pagtanom o ebidensya. Pag-abot sa duha ka polis iyang ginsister nga siya mismo ang magpakita sa sulod siyang bag din matod pa niya make up o bini photo cards lamang ang iyang dala. Gingong usab niya nga giakusahan siyang nakigtransaksyon o shabu o gipugos nga magpa-drug test. Andam ko na siyang muagi niini apan gipakalma sa mga polis ang sitwasyon o gidala sila sa Osaka Fast Food Resto sa Maykulon aron iparayon ang investigasyon. Matod pa ni Abing misuway o pagpalayo ang lalaking nagsakay o bisikleta apan gisundan sa mga polis sa Osaka Fast Food. Gingong miangkon ang lalaking nakajacket nga dili siya tinuod nga polis o nangayo o pasaylo samtang ang iyang kauban padayon sa pag-insistar sa ligasyon patok kang Abing. Gibutyag ni Abing nga nakig-video call siya sa iyahang mga higala alang sa seguridad o ni-file siya o data report dito sa Police Station 5. Gipasadanan niya ang publiko nga magmatlon o mahibaw sa ilahang mga katungod kong malambigit sa maong sitwasyon. Para sa tumagatrapa nga mga kalalakinan na kinsaan ang problema na silang lawas tong kalipay. Karang magkatropa, di na ka na ang ikabalaka. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalitikin sa inyong mga suging butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Regusing Pilipino para sa Pilipinas, kininyo certified Turbo user, katropang Philip Sarohano, XFM News.
3: Kasikas Express Balita XF Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang koy-koyang Joven Jimenez.
7: Niadtong Agosto 13, 1898, nahitabo ang gubat sa Manila na kabahin sa gubat tali sa Espanya o Estados Unidos. Gitawag kini og mock battle tungod kay daan ang giplano ang panagsangka o ang pagsurrender sa mga Espanyol pinaagi sa pagtaas sa puting bandera. Giplano nila ni U.S. General Wesley Merritt o Spanish Governor General Fermin Huadines ang maong gubat aron dili mahulog ang Manila sa mga pwersa ni Emilio Aguinaldo o aron sa mga Amerikano dili sa mga Pilipino. Pino musurrender ang Espanya. Human sa kadaogan sa mga Amerikano ni atong Agosto 13, 1898, wala tuguti ang mga sundalong Pilipino nga musulod sa Manila, hinungdan sa pagsugod sa tensyon tali sa mga Pilipino o mga Amerikano. Ang maong panghitabo usab maoy nagtimaan sa pagsugod sa kolonisasyon sa Pilipinas ubos sa Estados Unidos. Kung gusto kang malig-on ang imong resistensya, pagtumar og Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa, Doc JJ, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
8: Balita, balita sa sports.
2: Sa kasikas sa paugnat sa kusog, LeBron ug Knicks magtigi sa opening day sa bagong NBA season. Si katropang Jairo Viking sa balita.
9: Pablihan sa New York Knicks ang 2026-2027 NBA season sa ingranding paagi pinaagi sa pagtaas sa ilang championship banner sa October 20 una sa ilang home game batok sa Philadelphia 76ers. Ilang makatigi sa Madison Square Garden sila si LeBron James o ang bagong purma ng Philadelphia 76ers uban nila ni Jalen Brown o Jalen Brunson. Kabahin kini sa tulo kadua sa opening day sa bagong NBA season. Una, mubisita ang Boston Celtics sa Detroit Pistons alang sa alas 3 sa hapon Eastern Time samtang mag-host ang San Antonio Spurs sa Oklahoma City Thunder sa alas 9:30 sa gabi sa Osaka rematch sa Western Conference Finals. Gipagawas na usab sa NBA ang schedule alang sa Christmas Day diin lima kadua ang ipahigayon. Magsugod ang adlaw sa duwa tali sa San Antonio Spurs ug New York Knicks sundan sa Miami Heat batok sa Boston Celtics, Philadelphia 76ers batok sa Los Angeles Lakers Oklahoma City Thunder batok sa Timberwolves ug Denver Nuggets batok sa Golden State Warriors sa San Francisco. Usa sa mga sentro sa atensyon mao ang pagigsangka ni LeBron James sa iyang kanhi team nga Los Angeles Lakers karong Pasko. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santong Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinayan yung katropang Jero by King, XFM News.
3: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:38 na.
3: It's brought to you by Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
10: FM. Santon Plus Gold. Ako si Don, saka maestra, saka ulcer
11: Gold. Research ko unsay maayo ug migawas niya ang
12: Santon Plus Gold. Akong
13: gisulayan, duha ka semana. Kung nagyud kaayo ang kausmanan, dili na mo sakit ang akong kotokoto. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix. Ako si JM. Kinira mo ang istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuit na sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko ng the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala lang ka nakakaunog mong gusto, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santong Plus Coffee Mix Cube. Iman eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Cube. Sulayin ninyo.
14: Santong Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw, jud kong babainit. Unya magsigi pa jud

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Ay, nahumanig kita si Katulog Araundan. Yun na pa, anong sige mo na namang hikap ng atuwa?
2: Malawagi kami ngawan pa.
1: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha na matagtulo. At alam, usapan ka ng totoo, nagturbo kita ako.
2: Ang gimingaw yung ko eh.
1: Ang sumayang magiging kami ngawan mo, nga sige mo kang hikap ng atuwa.
2: Maano ko kuha sa una? Aya!
3: Exciting!
0: Lupig panimo ang Nasin Zone sa lupog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kiniadula lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin, alang sa deserve nimo for the win na pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tuod lang sa lubog ni mong vision. Sublion ko ha. Deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligo.

0: Gusto ko man, pero si Mr. Gina nag-yud. Since open man kami sa maunang abutang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting. Yeah!
1: Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Second Plus, herbal soap.
4: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko. Hindi ma kuha. Try Second Plus herbal soap. Nakuha yung skin ko.
3: Second Plus herbal soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Sustan Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.44.
1: This time check is brought to you by Vitamin C. Magsantone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
9: Isang araw mamaneho sa
8: atong i-check ang kasikas sa gawas o sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area sa napitag mga daang lihayanan on board sa patrol Katropang Eric Amaro.
1: Live report.
8: Good morning, Katropang Eric. Traffic ro si Katropang Eric na naapil ag atong communication pagka traffic. Katropang Eric, guapo.
10: Good morning. Dala ka sa school na gininta ang
8: Katropang Eric,
10: no?
8: Ang style eh, ana, tawag ko na guapo kay para muso na yun. Na-day password, Rick.
10: Northbound and southbound lane. Yeah, katropang Katri, mga igala po. Nakarang orasa na panah, kanabang panah, nakalarga na, no? Kinintaas sa mga kontay kaginas mga sakinan na nasa innermost lane. There is my and Bacalso, CITU. Ato ba, katropang Katri, kayo po nakasun na sa eskwela, proceed na katropang Katri. Tapos last day, ang tutay, nung dan nga, two lanes lagi hindi pong occupy sa ato sa mga motorista sa Cebu southbound, tikat Cebu south, going to northbound. Kato mga rin, mahin na lang karun, ginahawa na. So, ang tulog ka lanes, na occupy ng balik sa mga motorista, nung dan nga, na balik kong hawa ang northbound lane, kato mga attorney rin. Ang southbound lane, usual, di mungkin sa huot, light traffic lang, kato mga rin, mga kaigsunan, bisan pa man, hindi po nagkang mga sakyanan apan flowing na kayo ay magkailayo pa man. Anto sa traffic light at ito mga kaigsunan, no? Kay Akaran ni Ali Mawagi sa underpass niya, sinitrip na Pardo Erick, Nato, Lakao, Cebu City, Tabog, Sablang,

0: Anto dia staff log di tourism tu suka tu kiri ke tapi saya tu terima kasih kelah. Oh yes, northbound lane atau yang pakita aja deh plus my intersection traffic atau apa kata terima kasih kelah. Nombor dagan-dagan ron ang mga sakyanan pa southbound at mga kata terima kahigalaan po na sa itong nakita din sa may and Bacalso Avenue, Cebu City. Sometimes, ito pong pagtadlas ka ganina, pag-contagin ka sa may mall area, traffic, traffic, traffic, traffic, traffic, ng mga phone atos at ng mga CCO personnel, malikayan yung mga paukatay ya, sa kanila na yung na pwing ang dagat sa traffic o katapagalis. Like to moderate lang, no? Basis sa ito, Cebu City Transportation Office, base control operation ang dagan sa mga nagunang kanlanan sa syudad sa supponing rush hour katropang ito rin mga kahigaan na kay Adresa pwede ako na makita katropang sa kinigilang monitoring sa itong Cebu City Transportation na office so far katropang ito yung mga kahigilang po no? Ato pa rin may F still going to kinipong SRP Southern Properties katropang ito yung mga kahigilaan po so, normal ang dagas traffic ko tungkol sa 6-8 p.m. na kini pong counter flow lane no so naka abagyo kining traffic diyan dapita kito pangatabi mga kailan going to kini North Recreation Area mga katropa ayari ta sa mga bunga no nga na adawan sa atong Cebu City Transportation Office CTO kato pangatabi mga kailan buhay so ang latest kato pangatabi mga alas 7:32 ang takna po sa kapuntagon po na kaya yung murag kuhan niya nagkamulay motorsiklo katropang Andre at rin ipakita naman yung katropang Andre mga kailan po na this end ya so kuhan ni road motorcycle o high eight band this is my Governor Cuenco doon ni sa Paradise no niya kuhan na rin gusto mo sa ito sa mga traffic personnel katropang Andre mga katropa po na niya lain pa katropang Andre mga kailan is a disabled vehicle liability truck ni this is by General Maximum X Avenue Extension Isogiano Street Katro Pagator ni ayon gi-assist na sa atong CCD personnel aga kripog area niya sa kwan ala size at TNP Karoga Buntaga road crash disgrasya Birama do sa San Carlos School no dili first mo Katro Pagator ni mga kikilan po da ala size 7 kanina kalubihan talamban, van versus motorcyclo po, no? Alas 6-1, kuhanin siya, this may Donil Garcia, Donil may Capitol Building, motorcyclo versus pedestrian, katropang ato na yun, kasi po niya di, sa itong city ambulance, ganoon na may na angol po, da, niya, ang, kuhanin lang, kanlaon, katropang, alas 4, to second day, tres, disgrasya, this may Manila Extension, do, zero barangay hall, katropang ato na rin, kanang duha ka track ni, nagabangga po, da, niya sunod na naghapon na sa hapon ni tabo nga panagpagka kada mga tren ha while close din on pero mga oras at was like there's my kining usa ka lane no the southbound lane there's my SRP kini po ka counter flow dedicated din kada tren lane mga kaigsoon na po niya so mga relikay sa diskresya mo ningon aping ta mga kigilan niya para condition po sa top comments nga gilama sa Yes to Health Incorporated condition yung pangunauna condition yung panglawas memorya mga kaigalaan, heart health, o I mean, so plus pa. Pinakasipit so that pa, kapaksin.
1: Live report. Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
1: Showbiz.
2: Sa kasika sa showbiz, broadcaster Corina Sanchez, ano ni Planong Musud, politika. Unsa ning chika ha? Katropang Inday Marta!
3: Ato ang showbiz karon giingon ni broadcaster Corina Sanchez nga dili na interesado ang iyang bana na si kanay Senador Marujas nga mubalik pa sa politika. Sa interview sa mga entertainment reporters, matod pa ni Sanchez nga ayaw na niya o giingon pa niya nga gitanyagan pagani si Rojas nga mamahimong talk show host. Ilay ko sabi ni Sanchez ang hilom nga kinabuhi sa iyang bana karon nga layo sa political spotlight. Matod niya kung tanahon ang mga balaod o reforms nga napasar ni Rojas, maulaw na siya mismo nga mudagan sa eleksyon tungod sa iyang respeto sa mga nahimo sa iyang bana. Dugang pa ni Sanchez, nga gitanyagan kani ato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Ruas o posisyon sa kabinete. Samtang bahin siyang gaugalingong plano na musulod sa politika, iangko ni Sanchez nga dugay na siyang adunay plano apan kanunay kining mabugnan. Matod pa niya, daghanang nag-auhag kaniya nga mudagan apan kinahanglan pa niyang susihon pagayo ang maong posibilidad. Bako to atong showbiz karon. Mga katrobay mo kalimot sa pagtumhar og santon vitamin C. Tungod kay pag-usap-usap ang atong panahon karon. Alkaline base nga vitamin C. Mga katropa, alang sa nagkahiusa ang Pilipino para sa Pilipinas sa kuwenyong katropang Marta XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimuot. Makagaan sa buot. Balitang pinasahi. Katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
2: Lalaking nagtuog vape ang napunit. Pabuto ni ay. Naputol tudlo. Eh, miss katropang rayback sa kinatibok ang asoy ni ini.
3: Laangol kining usa ka 34 anyos nga lalaki mga tropa human mibuto ang usa ka butang nga iyang napunit og gituhoang vape sa Santa Ana, Manila. Sa CCTV makita ang biktima nga nagkalkal sa buong butang samtang naglingkod siyang motorsiklo at bang ni sa Santa Ana Public Market. Sa kalit lang mibuto kini og nakaangkon siya og mga samad sa naong tiyan og kamot. Sigun sa Santa Ana Police Station, kinahanglang putlon ang bahin siyang tuo nga tudlo nga grabing naangol sa pagbuto. Sumapas pulisya, dili di ay vape ang iyang napunit kundi usa ka incomplete improvised explosive device kun IED. Pastilang di malasa. Bisan pa na ospital ang biktima, giingon sa kapulisahan nga mag-atubang gihapon kini og kaso sa illegal possession and use of explosives na nisamot magkadimalas. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si misis magabi. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipain yung labing-labing, pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa, katropang Raybacks, alang sa balitang ekspesyal.
1: Kasikas! Express Balita.
5: Pulong. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
6: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Jeremias 9:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pa si garbuha ang taong maalamon diha sa iyang kaalam. Ayaw pa si garbuha ang taong kusgan diha sa iyang kaugalingong kusog. Ayaw pa si garbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bahandi. Apan siya nga nagpasigarbo, pasigarbuha ni ini, nga siya nakasabot ug nakailakan ako, nga ako mao ang Ginoo, nga tinubdan sa gugmang walay paglubad, sa hustisya ug sa pagkamatarong dinhi sa yuta. Kay niining mga butanga, ako nahimuot, nag-ingon ang Ginoo. Mga katropa, ang Diyos mismo nag-ingon, nga kung adunay angay ipasigarbo dili ang atong kaugalingong kaalam, gahom ug ingon man bahandi, sa kalibutanong panghunahuna, ang tao mag-isip sa iyang kagulingon nga mas labaw sa uban tungod sa iyang nalikom nga salapi gahom o kaalam. Apan sa mata sa Diyos, kung adunay angay ipasigarbo ang tao, kana tungod kay nakasabot siya o nakaila sa Diyos nga nahigugma kaniya. Diyos nga gikahimutan gayud ang pagpakanaog o justisya o pagkamatarong. Higala, wala sa bahandi gahom o tawhanong kaalam ang tinuod nga kasiguruhan. Ang tinuod nga kasiguruhan anaa sa kasayuran o pagsalig nga ang Diyos na higugma kanimo. Kinimaoy maghatod ganato sa pagsinati sa tinuod nga kadaugan o kalampusan.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak opening atong tulumanon.
1: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gelon.
2: Wa natay igong oras. Happy birthday, Mark Anthony Concepcion Goles, brother. Diyan sa Rono Chapter sa Barangay Kiyot, pinanguluhan sa atong number one counselor, Herbert Nognog Conde. Ayo gabuntag mga bradong say, Alpha Caparo, long live. Junisha Inoho, kaya mayog pagpaminaw ninyo diyan sa Uslob. Salamat sa paghapit nining atong programa, Master Ikin Kaniga sa Yauyan Ardigma, Kunsel des Barangay Dayas, yung anuluhag Cap Freddy Esmas. Salamat kayo sa mga nihapit nining atong tulumanon ug sa atong pagbalik magkatropa. Pohon na ugma si Colonel Ruel Burlat. Itong kahinabi kagabi hatol sa PNPA Class 2009 Kaisang Bisig Regional Fellowship. Laga Sir Arnel Cantero o KJ Burlat. Kumusta mo diha? Mayog pagpaminaw kaninyong tanan diha pre. Mare, salamat kayo. Nga nagkahimamatay na pagbalik kagabi. Hangtod sa sunod nga higayon. Kaya gimingaw na kay ko ninyo na wag yun na hupay-hupayan ng akong kaming. Amping mo sa kanunay diha. Salamat kayo kaninyong tanan. Sa itong mga YouTube viewers, thank you. Sa inyong paghapit sa pagtanaw. Boni Gakayan Gumapak diha sa Upper Suran, Kinasang-an Pardo. Diba ni Kap Monit Morillo. Pems Teneps, good morning. Merby Balbuena Rosales Pipito sa Oxy Cebu Branch, Mayoga Buntag Horo. Sangans, kinatibok ang persa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa station manager, Chanley Baiking. Atong news director, Philip Serohano. Atong mga kaubang news reporters at news writers. Atong partner, Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang iniubos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon, Dalaygon ang Diyos, Katropa mo! Exciting! Kasi